0: Gihikay na sa mga chess enthusiasts sa Sugbo og tibuok. Kabisayan ang Philippine-Russian Open Chess Tournament nga gihinganlan og the Grandmaster Challenge nga ibigayon karong Mayo 23 og 24 sa Lower Ground Cube Wang SM Seaside City Cebu. Ang torneo giorganisa agi pagsaulog sa 50 nga anibersaryo sa diplomatic relations tali sa Pilipinas ug Russia uban sa suporta sa Russian Consulate Cebu ug sa Russian Center. Ang kompetisyon mosunod sa Swiss time format sulod sa 7 ka rounds nga dunay time control nga 30 minutos plus 5 seconds increment kada tira. Duha ka kategorya nga abli alang sa pagparehistro. Open category para sa tanang edad, under 13 category para sa mga junior players, mga premium open category champion 15,000 pesos, second place 10,000 pesos, third place 7,000 pesos, cash awards hangtod sa 10th place under 13 category champion 5,000, mga premium hangtod sa 5th place, special awards 1,000 pesos matag usa alang sa top senior citizen, top PWD o top ladies sa open category. Kinanglan nga magpresentar og proof of eligibility ang mga PWD og senior citizen in a claim sa premyo. Ang top 10 fencers sa open category og ang top 5 sa under 13 category aduna kay higayonon nga makakigdula batok sa mga Russian players sa usa ka special exhibition game. Ang detalye ipahibalupas sa umabot nga mga adlaw.
1: Andos balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
2: D3 Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
4: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadaka. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyana dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupulito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dok Ramil. Karon, unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga na sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
5: Padaghan na itong inom D3 Bio, Sir JP.
4: Oo.
5: Ang monolaurin nga naaradyo na sa D3 Bio.
4: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og 2 ka soft gel sa buntag, 2 ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
5: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pagproduce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
4: Yes.
5: Mao man siya ang gut trap. Mao nay gut trap sa mga kagaw.
4: Sa mga bacteria. Sa viruses.
5: Ug uban pa.
4: Oo.
5: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
4: Oo.
5: Wala man siya makuha na dito.
4: Yes.
5: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance na dili siya makapenetrate.
4: Maunay
5: rason nga nung makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
4: Oo.
5: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Muproduce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pagproduce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga at mucus lining.
1: D3 Bio.
6: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga naman nga mag D3 Bio ko kay ang vaccine sa COVID gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm.
5: Mm.
4: Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. Mm. May cytokine storm ya gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
5: Correct.
4: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa.
5: Mm.
4: Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sa ilang mga balay.
5: Katawanan kayo Sir JP. Human na man dagway ang herd immunity. Kaso lang duna na puy bag-ong gihimo nga strain. Lahi na pud eh, matrangkaso ka.
4: Wa nay katapusan dok. Mm. Ang term nila kuno sa Indian variant, ala palos.
5: Mm.
4: Ang palos sa Tagalog ni usa ni siya ka karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gyud na siya makaikya sa monolaurin.
5: Mm.
4: Monocaprin og monocaprin.
5: Nga makita mo sa D3 Bio,
4: oh.
5: Matablaw jud siyag patay. Patay jud ang mga kagawa Sir JP kung nakainom kag D3 Bio.
4: Nga naman.
5: Mm.
4: Patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato.
5: Mm.
4: O sa raman gyapon ang iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolarin og monocaprin kung ga D3 Bio ka.
5: Kana kung naka D3 Bio ka. Nya kung wala siya ga D3 Bio Sir JP.
4: Good luck na lang jud. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus.
5: Mm.
4: Pinaagi sa monolaurin, monocaprin og monocaprilin.
5: Mm.
4: Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
0: Balita. Yan ay masunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na ito sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwabas can friendly organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Pampagwabang delis sa panit, makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Aduna ay bagi the oil nga nagdala o vitamin elitasin collagen. Bangang trends gamoy mupaputi o mapahamis sa mga kotis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mapalit siya ng mga suking butikag tindahan. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Og IX Pharmacy dia sa Ayungon mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore. Ever Motors si Malalo nagbalik sa mga barato ug pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ og Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kemco, Euro Motors, Motor Stars og TBS. Nagbalik sab sila sa mga brandyo og sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ever Motors si Malalo naimutang diha sa Main National Highway barangay Bambae di Malalo dul sa cruise sing balaas giban nagyo gidumala nila ni Per Garopel ug Gina Garopel. Oban sila nga nakisinuduig sa Paris nining si Bing. Samtang ila mga gwapo o mga master nga mga mekaniko mao sila si John John Chibiluel Tope Virgil og Bert. Alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo Ever Motors si Malalo dan tubag niya na mga gahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:19.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Okay, my candles. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good belated happy Mother's Day natong tanan ha. Atong nga mga ginikanan diha nga mga inahan. Unsa man kamo nga mga kabataan, nakatimbaya ba mo? Agahapon kadlaw sinong inahan. Kay ang inyong inahan mao nay unang nga maestra, o unang nga magtutudlo. Mao nay unang nga nagtuon, wa pa mo kadtong eskwelahan, ang inahan mao nay nagunag tudlo. Muna nagtudlo sa tanan ng mga butang, sa mga maayo, di maayo. Okay, doon naman po yung mga inahan nga mo, tudlo, di maayo sa mga kaanakan. Kinaingon mga bag, mga kandos, ang amahan, maunay, kuan ba, kineng ang amahan, o kineng inahan, doon na mga papel. Doon ay papel sa itong panimalay. Ang inahan, maunay naghatag og kahayag sa panimalay. Munay suga sa panimalay. Maunay iwag sa panimalay. Apan, labaw sa tanan, kanang amahan, maunay ay haligi sa panimalay. Kaya kung walay haligi ang panimalay, aw bungkag ang panimalay. Sige, heritas nga balit ang showbiz. Basta kasi tanang mga ginikanan, tanan nga mga inahan. Happy, happy Mother's Day. Ilabi na yun sa mga inahan nga maupoy na himong amahan. Inahan, mao'y na himong tatay. Sa laktod nga pagkasulti, sila'y gitawag og mga inatay. Inahan, mao'y tatay. Nga nanin kamo taon para ang ilang nga mga kaanakan, ilang kabataan nga, ilang mapadako og ilang nga mapatungha. Kamu ha, kamu diyan nga mga anak ha. Kung nakita ninyo ang pagsakripisyo sa inyong inahan, ay itang magsukol diya. Kay Tiaw, dili lalim, ang ilang nga gibuhat. Sila pa'y inahan, sila pa'y tatay. Mga nagitawag sila inatay. Kamu na nga, ay diyan magsukol-sukol sa inyong inahan. Sige, arito sa itong balitang showbiz. Ikatagdang bubalik sa nasod ang boy band nga Wish Life. Okay. Ikatagda. Timaniha, katong nga mga hilig sa kantang nga Solidad, kantang nga My Love, o sa mga kanta kay puro sikat ni makanta sa Wish Life. Ala, atangin ninyo kay Mwari diri sa Pilipinas ang Wish Life niya. Ating ikarusahan. Okay. Ang ilang concert, dungan sila nga ika-25 ng anibersaryo. Ngayon pa gayon karo nga Enero 20, 2027. Ay, go pa. Pagtigong-tigong pamuli kwarta, para nga ikabay din nila diya sa paglanta o konserto sa boy band nga kini nga Wish Life. Ang Pilipinas kabahin sa Wish Life 25 sa Adinobacon. Saan ba ba? Abong kadali pa. Kanoon na magkagadali. Nemo na.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kini nga pag-pronounce

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Apil mo na gipasakop mo. Okay, mo na makantang gipasikat sa Buiban. Ang Swear It Again. Okay, di mana? Swear It Again. My Love. Uptown Girl. O gaban pa. Okay, doon ay Uptown. Napay Downtown. Kaya ang Uptown Girl ang nagpasikat ang Wish Life. Usa ka sa Downtown Boy. Isa ka ay nagpasikat sa Downtown Boy. Ang Bad Boy, si Ruben Padilla man ang Bad Boy. O niya, kay Wish Life man eh. Kumusta ka ito ang Wish Life niya? Gan North Life? Eh, mga, kung man eh, kanang West, Sea, East, North. Kumusta ka? Si Ma'am Lay Kasol, o rin nakikwana ito. Sa'yo kayo nga mikwana ito si Ma'am Lay Bulungaita. Murag ang ihang ipangmusta ng kabuntagon. Naminaw siya sa Wish Life. Ayaw pong ipangmusta na ba? Kumusta na ka ang akong love life? Basta ganoon na yung mga life. Kumusta yung mga life diya? Kumusta yung mga kahintang sa inyong life? Kaya ito ang sikat nga singer. Kina yung mga boyband nga Wish Life. Kabudya, kumusta yung mga love life? Diyan yung mga pagmakhandos. Mga ganto itong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Kantong maong balitang showbiz maghandos, gandos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkanasisiap. Pupulkit sa ligid o mualain, siyan tayo sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa May National Highway, Barangay Matog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matog Elementary School, Bus Abloy, Bulkanasisiap, gaya pa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
2: Handos balita, handos balita.
1: Mga bay, kini mga tulumanon, nga handos balita, dungan kini nga badunggan sa duha ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Samtang sa bago, madunggan ta karon na po ng abli sa klase ha. Kay karon busy pa nga to ang mga magtutudlo diha na kay ang uban nag summer job. Summer job naman ka ng summer class di ay. Kuna naman taga doon ay mga estudyante po di ay nga nag-summer job. Walang nagtrabaho na sila di ay ron. Ang mga estudyante nagtrabaho na ron sa mga munisipyo. Katong naka-avail sa space mga bay. Walang nag-summer job sila. Ang uban, nag-summer class. Mga magtutudlo, mga estudyante, nag-summer class. Sangay-sangay na magkuling summer job, summer class o summer vacation. Masa ganoon ay summer. Ay lang appeal ng suffer. Kaya ka na suffer, paniyod ko ng suffer. Lahat ba ito nga suffer nga? Nag-suffer mo, kaya ba nga nag-antusin mo nga love life niya? O niya, makita o madunggan sa kita sa Tibok Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan. Timana ha? Ito nga Facebook page, Star Radio Tayasan. YouTube channel, Star Radio Tayasan PH. O sa website, kina website, pwede mo nga maminaw lang sa kuang ating o kailan maglanta sa kung naong. Kaya basig makakita mo sa itong nagway, di na mo ganahan nga mulanta o mga bayong makahandos. At ang website, www.starradiotayasan.weebly.com.
2: Handos balita, handos balita.
1: Sa ikas ng pagbalik, mano ito nga pagbasa sa itong mga greetings diha o guban pa ng mga public announcement o man lamang sa usaka manindot nga musika, usaka jingle gikan sa MV More.
2: Handos

0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos balita.
0: Okay mga bay, maghandos. Nagbalampuson yun ang kalihukan sa pagsaulog sa lungsod sa Tayasan. Nga mao ang ika-236 nga anibersaryo sa pagkatukod sa mga lungsod mga bay, maghandos. Kundiin, lingaw kayo. Ang itong makaigsunan sa The Voice of Tayasan 2026 mga bay. Kundiin, naghuot yun sa gym. Makaigsunan ito ng mga Tayasano. Huwag na po yung mga tagalang lungsod ito. Misaksi yun sa mga kalihukan tungod kay ganahang gyud silang mulantaw sa mga indigay sa pag-awit kundi in mga dekalibre gyud nga mga mag-awit ang nagsangka sa maong gabi ini nga Mayo 8 mga bay maghandos kundi in maong nga midaog mao si Jopel CC gikan sa Cagayan de Oro niya banggiitan jud ni mag-awit si Jopel CC mga bay maghandos tiaw mo nang pagdaog gyud sa Tayasan pagkaugma duna na poy singaling dito sa Iligan City. Champion dia po siya dito, Battle of Champion. Champion po, manang may taog magkakiskis batas yung kuku ba, magkakuha tayong abilidad ni Jopel CC ba? Kay, para po nga maka-appeal tayong kanta-kanta. So, sa umuna natin, kaya itong kanta, murag maayra mata sa kanta nga, matod nila. Kalo tag video kay para mang matod nila rin po. Ato po dahil nga bisan wala maka-appeal sa kanang top 3 ang ato ang Garbo Dristayasan. Apan, may kumbate, Jun. Kutub siya nga mahimo. May kumbate si Ma'am Luisa Cagayan. Okay, congratulations ni Ma'am Luisa Cagayan. May kwan, Jun. May salida, Jun. Kanang ipakita, Jun, ang iyang pagkatayasanon sa mao nga indigay. Samtang, may daog nga ikaduha. Mao ang taga Cebu City, si Ma'am Monica. Dayong report sa ikatulo. Katulo, nasulod si katulo. Ang ato ang silingan nga lungsod sa himalalod si Ma'am Kansilyer, misulod siya sa maong indigay. Samtang misulod sa kay una man to, kanang paris-paris, kanang top 5, misulod po sa top 5, din nga to sa top 6, ang ato ang nibisita rin si nga nakapangasawag taga Cambay, atong idol po si si Jones Cabalan. Ang umagad nila ni Parinumer o ni Marijuna. Napadagwero sa Cambay si Idol Jones Cabalan. Okay, nindo tapos sa kanta po ni Idol Jones Cabalan. Kaya itong, The House of the Rising Sun. Tingog ba nga? Nindo kalibre pong tingog niya. Anamagun nga silang tanan jud nga napil sa mga competition. Puro jud yung mga bagitan. Puro na mga mayo. Apa naman gawin mo gawas jud nga pinakamayo sa pilian manggod. Pili ang magod ka ng pinakamaayod yun. Wala nga, sila tanan. Puro yun ka ng mga dekalibre na yun nga mga mag-awit. Ang may salmot sa mga kalihukan. Manapasalamatan na to sila si Mayor Bim Roberto, Vice Mayor Ronong Roberto, tanang mga SB, tanang mga department heads, tanang mga empleyado nga miabag yun sa mga kalihukan. Mga organizer, si Sierra Junelo, Hainar, o gaban pang makaubanan niya, nga mikwan yun, para mahimo nga magbalampuson ang mga kalihukan. Unya, ang mga judges po, mga maghukom, di po basta-basta. Di po basta-basta bitaw mga bayit. Di ako muna nga diha si Lokmi Harris, si Bembem sa entry, dahil yung gato si Maestro, dahil si Alan. Kanang kompleto sila na mga maayot ito nga mga judges nga mihukom sa mga competition mga bayit. Manatong lauman ha, nga basin o dili lang ito mo ay una o katapusan nga sundan patog ang mga lain nga The Voice of Tayasan kay nagsaon yun sa mga Tayasan o bisita ang maong kalihukan mga bay. Kung diin gani, naghuot yun sa itong gym ani ito nga Mayo 8.
1: Handos balita.
0: Sige, arito sa pagtimbay. Uy, sa di pa di, arito sa panawagan. Kaya itong nga pahibalo na itong mahigala.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Pahibalo na ito mahigala diha nga wala pa ka parehistro sa kumbilik ha. Bantay-bantay mo kay kutob niya sa Mayo 18 na lang. Apan karon work from home sila. Kimani malunes, work from home. Agilang normal operation gikan sa Martes nga to sa Sabado. Okay ha? Martes nga to sa Sabado. Kinahalan yun ha, kakuan mo ha nga kanang parestron mo. Kaya ron nga dili mo maulahi mga bay sa registration. Ano ya? Ganto na ipod nga unya sa katapusan nga adlaw sa registration. Murag na atul tog lunes tungla taon ha? Atul ba tog lunes ang May 18? Kay abli lang man sila po. Kanang Okay. Unya de sa meeting bisan o kuan sila kanang work from home unya kay last day man sa voter registration hable lang sila. Ayaw mo kuan na kanabang kalaban nato mga Pinoy adto ba juta magparehistro sa katapusang adlaw. Nano dagway nga kinabuhi nato mga Pinoy nga ari juta sa katapusan magparehistro. Kanabang usay magibuhaton magpaulahi juta. Ay balud ako kay ginaing magud sa mga drama bisag unsa nga gimbuhaton ang lami na magud sa katapusan sa. Di ba ang hina og pinakalami na gyud sa katapusan. Ah sige sige. Amo pa hibalo. Ara sa pagbasa na sa tong nga mga kuan mga bay kinatong nga mga greetings. Okay di na. Mitimbaya na si Ma'am Lai Kasol. Si Ma'am Lai. Matupato ni Ma'am Lai Kasol. Malayo. Okay. Malayo buntag sa tanan. Happy Mother's Day sa tanan. Inahan. Okay. Okay. Malayo. Magkuno. Maraglayo. Or si Ma'am Lai. Asa si Ma'am Lai ron? Okay. Matupato ni Ma'am Lai Kasol. Malayo. Magkuno. Malayo. Unya. Doon pa jigi kuan si Ma'am Lai. Oh.
2: Sa tanan ng mga butang.
0: Oh, naandang si Kwan Junaji ibinin sa si Ma'am Lai nga pagmatuod yun nga. Naminaw yun si Ma'am Lai kasulin nga tak na ni Kabuntagon. Manang good morning yan ni mo Ma'am Lai ha. Mayo nga pagpaminaw yan ni mo Ma'am Lai nga naminaw ka ng tak na ni Kabuntagon. Bilib ko ni Ma'am Lai ang kay Naju ibinin siya ba nga tinuod na isang naminaw. Muna po na kamo maninghuwa ni Ma'am Lai. Kinahala ipakita yun na tinuod na yung gugmanin niyo kay di yun na mo to bulatik na si Ma'am Lai. Muna di yun ang matuog bulatik. Ay hajo ka ng tinod ang hajo. Kinahalang yun doon hajo mga ebidensya. Maudyo na si Ma'am Lai. Ma'am Lai Bulonggaita. Good morning ni mo Ma'am Lai Bulonggaita diya sa Boardwalk sa Boulevard Tak na Kabuntagon. Kauban si Ma'am Jeren Truso o si Sir Rodrigo o si Ma'am Edlin Sabanal. Ma'am Edlin Sabanal. Ma'am Edlin Sabanal o si Rodrigo Sabanal. Good morning. Ube paminaw din dapita ma'am. Samtang di apod, doon na po'y nagpandag ganiha. Doon na po'y nagtimbaya sa itong text line. Itong hatagang pagpagtagad po ng greetings gikan sa atong text line. Oy, bago umibalik, si Bakil Tanilo na mihoy. Good morning, bye. Mugret day ko ni Mama Bem Bem. Ma'am, happy Mother's Day. Salamat sa imong pagpadako na mo o sa imong pagsikripisyo na mo sa imong mga anak. Og I love you very much, ma. O sa tanan ng mga mama, greetings coming from Libby Bakil Amihoy. Okay, sa tanan ha. Ang naminaw karon ron, takra kabutagon. Good morning, og mayo nga pagpaminaw mga bay og mga kahandos. Okay, mato ba ito ni Ma'am Lai Kasol? Ma'am Lai Bulonggaita, salamat kayo, bay. Niyan na pa sa ibinin siya, bro.
2: Good morning, yan mo, Ma'am Lai Bulonggaita, diya sa Boydwalk o sa Boulevard, Tak na Kabuntagon.
0: Ah, dinood niya. Muna nga, akong tambag ni kaninyo, mga kaulitawhan, o maninghwa mo ni Ma'am Lai Bulonggaita, ipakita, gin ang tinagugma. Kagyaga-yaga rin mo, hindi gina mo to si Ma'am Lai Bulonggaita. Kaya kinahanglan siya nga hindi yung pakitaan sa saktong ebidensya. Nga ikaw kaniya na higugma. Sige, Ma'am Lai, ha? Good morning ni mo, Ma'am Lai. Manghinaot ko, Ma'am Lai, nga doon ay binuhat nga simbukton andam nga makapauraray. O mukanta og laylay. Kanimu mo laylay. Sige, sa tanan-tanan nga naminaw karon, good morning og maayo nga pagpaminaw diha, mga bay maghandos, ha? Sa tanan nga mga tayasanon mga bay, pinanguluhan nila, nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads, tanan nga mga empleyado, tanan mga department heads, pinanguluhan ni HRMO to, og piso manager Chris Ramirez, kaabani by RV, og ma'am Erica Claire Ramirez. At usap nga mabtikon diha nga municipal private Secretary by Ayan Bilyarin, good morning. O sa tanan-tanan nga naminaw karon, good morning o happy listening mga bayong maghandos. Sa tanan-tanan ha, diha po di sa Kwan Mansehe Bindoy, always sa kanunay, naminaw si Ma'am Lintugdang. Nga niya pagpaminaw sa Star Radio, tayasan wa yu'y undang-undang. Santang diha sa matuog, good morning ni Ma'am Alma Scarpe, kaning kabuntagon karon na ngapi. Sa mga Jukinto pamili, good morning diya ni Madam Maria Bungangira, kauban ni Ma'am Geraldine Jukinto Francisco. At ang mga silinga nato diya sa mga himpong, uloy sa kanunay na minaw na ang ilang pagpaminaw, wa yun ay undang-undang mga bay o mga kandos. Daghan pa natin nga mga higala nga naminaw apan di lang ipataas ang ilang ATL. wala sila magpahibalo nga always sa kanuna na naminaw sila sa Star Radio Tayasan. Labi na gyud ato nga mahigala di nga mga habal-habal driver di sa banga. Always sa kanuna na naminaw na sila at mahigala di makahigala na to diha nga indig tapok na to diha mayo dayon nga bay kumusta tong mga lama sa kagahapon. Okay, nagsunod sila sa kanuray sa mga lamas kagahapon. Ato mahigala diyan nga mga driver na kauban po niya mga vlogger. Gawas nga namasayro sila gabalhabal, nag-vlogger po sila. Ato mahigala diyan sa banga. Okay. Salamat hanga sa kanunay ha, nga always kanunay na minagid mo sa itong atulamanon. Tanan-tanan hanga, wala itong mahinganli. Tanan lang yun nga nakadungog, ugwa man nakadungog, nakapatalinghog. Ugwa man makapatalinghog, nakapaminaw, ugwa kapaminaw, nakabati. Good morning lang yun natong tanan.

0: Onya doon na po'y naminaw sa kanunay niya. Talagsa natin mahinumduman. Ito na ikuan ni isulat natin sa ito ang script. Mga bay parang mahinumduman sa kanunay ni sila. Wala ba ganyan undang paminaw? Okay, maaday paminaw diha sa Payasan Original Bisayang Manok. Ah, kanunay niya naminaw diha sila si Joy Sorinio. Ma'am Joy, hinaot nga karon ay ibasa na kayo mong ngalan nga ikaw ma-enjoy. Ah, Ma'am Joy Sorinio. Kao ba ni Jojo Sorinio? Ah, Jessica Sorinio? Ah, di fighting katipay at manang tulo ka Sorinio apan na po'y fighting katipay. Oh, good morning ni mo fighting katipay. Isab nila ni Bus Janon o ni Ma'am Ina Kamanso ang naminaw karon ng tagna ni Kabuntagon. Salamat ha nga. Always kanunag yun mo naminaw diha sa Payasan Original Bisayang Manok. At Osbon, may pagpunin na ni Ma'am Joy Sorinio, Jojo Sorinio, Jessica Sorinio, fighting katipay o sa Tagiag Tiglumala. Nga mo sila si Bus Janon o Madam Ina Kamanso. So guys, sa tanong-tanong kami ng karuna, good morning ha. Kaya mo rin medyo milapaw na matag 2 minutos manager. Basta man, upa na ta, bu-ending na ta. Okay, muna giganahan pa kong tabi dari manager. Oras sa Pilipinas, alas 8.42.
1: Andos Balita, Andos Balita. Balita.
0: Maugad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usasab kanitri nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag pag-usab ka na itong tanan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: At agay kay musunod na ang tulomanon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o humaniana karong alas 9 media, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Uban sa tumabdikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labiu Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byron Ibail Librado magbilin sa kapanultion nga naganayon. Mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Muhando sa mga nagpunan.

0: 12 sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX, mga kadidribayo. Hello, hello. Ay. Oh, sagamahim sugon sa gihapon mabungahon ka adlaw sa tanan na ito ka mga suki ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga ito ang bago na usap ng edisyon ni nga itong tulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Liba na lo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na natumar na ang DTX 500. O, nainom na ang D3Bio. Nakamaitisi na ang alkaline base nga vitamin C mga higala. O, pugong si edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot, ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado taog alkaline base nga vitamin C. O, magmaiti C kadaadlaw. Ay, nakakapi na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas o Mindanao. Nakakape na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili ta kakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano ka nga hunungon ni mong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imong tiyan. Instead nga hunungon ni mo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihi na og kape nga alkaline. Kape nga dili acidic. Pulihi na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. O, DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Kana pag DTX Premium Coffee kada adlaw. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ni kantong tulumanon, lihok kog send higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ni kantong tulumanon. Pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana. Na may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa itong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang itong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anago na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? irritable bowel syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable. Oh. Ang imuhang kuan, bowel movement, apiktadong imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apiktado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3-20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor lamang mga sintomas ang pwedeng ma-feel nato. Mga sintomas mo ni mga higala, no, ang dili kuan ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan naga-increase mga higala kaning IBS good. Pwede good ni siya nga mo-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili ba ayo nga magka-IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon nay magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian, eh. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguo kanunay. Oh, ah. Na-affected ra ba ang imuhang bowel movement, ani? Oh, usahay ganahan ka mo kuan mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po gaganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR, comfort room. Pero pag-abot di mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imuntian, imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ayaw, pasintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka, or either pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kimurag wala ka na satisfy. Okay. Ang mga sintomas, ani, abdominal cramps, bloating mga higala, unya something, ang uban, maglain pag yun ang tiyan, no, di ba? Na ay hangin, no, kanunay na'y panuhot, constipated, naguman mag-diarrhea pag yun mga higala. So, muna siya gitawag nga irritable bowel syndrome. Oh, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daghan kaayo ana ay IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis, ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Basi na asay irritable bowel syndrome. Ligala na lang ta. So maning akong asawa ay kasagaran babae ba yan yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa ay akong misis. Kanunay man irritable. Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected. Actually, may close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag na siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung na ay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain, atong huna-huna. Irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon lang kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka, ayos siya. Possible nga na ay mga previous nga mga bacterial infection. Siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargandong bacteria o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang ato ang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga kagay tabo. Hinay mo lihok ang ato ang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kayo na. Oh. Diba? So, kinahanglan ni korekta ni mga higala. O i-correct nato ning ato ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naga-experience mo ani, taga-inig pagtagad. Masay maayong buhaton. No? Actually na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS. Mga home remedies, maninindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang kolon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian. Oh, makulang-kulangan nga to ang visceral fats at buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan. Sa tuang kolon, small and large intestine. Nya dili ta kun na kay IBS dili ang ayang mukaon ng daghan. Oo, kay musamot man na. Musamot mga higala. Nya i-minimize na to ang stress. Ang stress usbon ko. Ang atong brain o ang ato ang intestine. Atong gut no, gamay ng tinai connected sa atong colon is the second brain na to. So kung ma-stress ang ato ang utok, atong brain mismo affected mga higalang itong intestine. I-minimize na ito ang stress. Likayan ang pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. Muna yung mga home remedies. Huh? Likayan kung sumayo sabaw-sabaw. Ganahan kong kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Oh. Ah, pwedeng lamias lugaw. For either oatmeal or oat bran, binagyan itong wet nga oats, ah, paggalami cereals nga mga island tong cereals nga tamis, no. Kato lang mga oats, kato may lami kayo. Nindot sa tatuang intestine, nindot sa tontiya na mga higala. Kaysa magsigikaon og pritong mga mantikaon. Likayan po na ang halang spicy food, no. Samot mga higala nga magkosog problema ang atuang tiyan. Nya, take probiotics. Probiotics number one. Oh, Clinicas probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayo stocks. No? Anyways, ang D3 Bio, you know what? Usa sa mga patsada kayong effect, benefits nga makuha nato sa pag-inom sa D3 Bio kadanlaw. D3 Bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 Bio kadaan now. Wala pa kay kaon, inom na kag D3 Bio. Sa yus buntag ko na ipang half dose, ang imuhang tiyan, oh, inom na kag D3 Bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 Bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kaya ka na nga itong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kaayo siya sa tiyan? O kanang DTX Coffee na to, o ganang D3 Bio, patsada, piling isabay na to na mga higala. Mas more nga, kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX Coffee, or DTX Premium Coffee kung sabayan na to og D3 Bayo. Grabe. Oo. Nindot ka ay nga combination na. Dake DTX Coffee, then ake D3 Bayo isabay ni mong inom. Ah. Wow. Ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot ka ayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudaghan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Inom ta. Og D3 Bio, then inom ta og DTX Coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX Coffee? At the same time, ang atong DTX Premium Coffee, taas na og kanang fiber. Kung taas og fiber na, actually ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkauna siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mo daghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX Coffee, patsada ka yun na. In the same with D3 Bio. Ang D3 Bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayaw lang ay pag D3 Bio kadaadlaw. Pag DTX Coffee Mix kadaadlaw. Muna yung mga home remedies ha. Ligi na pagkalimtan. Oh, buhato na kadaadlaw sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kaayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadadaghan nga problema aning atong unsa naman taw ning akuntian oi. Ala panuhot-panuhot, no, may mga gases. Uban ginakabuhi na dira. Dako og connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kadaan daw. Nakuntabang. Katong wala pa'y problema sa IBS. Blessed ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome kung naatay taas nga antioxidants. Naatay DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kay ni antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga moy gaguba sa mga cells including sa ito ang mga selula sa itong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa man ning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio, ug Mighty C kadaadlaw. Kung kainom kag DTX 500, parisa ni mo og may tisi. Yan. Kung kainom kag D3 Bio, parisan man ni mo og may tisi or parisan man ni mo og DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3 Bio, gainom og may tisi. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Di ba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na. Number one na nga ginainom na to. Dili pa nakainom mong DTX 500. Dili pa nakainom mong D3 Bio. Nakainom na itong DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag. Timpla na yung DTX Coffee. Muna may ingon mga penata, di ba? Oh. Usbon ako ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naamoy problema sa inyong tiyan, isang irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, oh, may diarrhea man na, oh, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, o manggawas ng hangin, mga higala. Ala, pag gagamit mo DTX 500, pag gamit mo D3 Bio, pag ino mo DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alokang paraya at the sugar, sugarcane extract, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Maragbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawa. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: O si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawa. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: O si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman.
7: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement Extend for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend. Food Superman for men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Pag Mighty C para
0: Mag Mighty C na kada adlaw. Oy, ayaw hulata mga higala ha. Nga mo hinay ang atong resistensya. Mo hinay ang atong lawas. Minagin magkaedad ta. Mag Mighty C na ta. O kada adlaw mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
1: Ang alkaline, your vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Oh, medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, ana, naisulbad. Sulba na na, dali kaayo. Mag Mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way mga higala nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kay nga, nga naman, may mga pipila ka mga, actually may mga pipila ka mga study nga ang vitamin C makapakuan gid siya, makapabata. Nabito na mga celebrities magamit yun ana nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kay pamanit, no? Bata kay pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take afford na, inom lang ta. Pinaka simple way ana mga inom og Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naa sa butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubo na ganina akong bata, sip uno na ganina. D3 Bio ray katapat, anak, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3 Bio. Taguan na lang yun, kundi hindi mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's o dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika, katol-katol spanits, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung maluya man tao na si Manoy, ay? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og Extend Herbal Capsule. Gamit og Extend Herbal Capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited ka ayan. Ha? Sige, buhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butiga.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Kinina po na nga to ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan Higayon.
10: Yes, welcome. Welcome sa mga socket tikpaminaw. And of course, no, mga socket tikpaminaw, maing adlaw diha ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners sa atong akanon nga sulod sa ato ang programa ka Dragon Mail, no. Sa nakadaan nila mga socket sibihanan. Ani ana sa mga socket tikpaminaw inyong ubo, sigala og igsuon sa kahanginan, gikan usab kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga doon ay mga produkto, mga higala, nga nasaksihan na sa mga kadaghanan, nga nakainom na sa ato ang mga kapsula o sila. Miingon mga socket tikpaminaw nga napaka-epektibo, no, sama ni ining ato usab nga produkto nga Dragon Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nagubikan usab kini mga socket tikpaminaw sa mga natural nga mga sangkap, ang ana ni ining klase sa mga kapsula. Dasok na kini higala sa nutrients o dasok na usab kini sa nagkada lain-laing mga vitamin C, di ba? Ang ana ni ining mga socket tikpaminaw ni usab ang atong Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ayaw mo kalimot mga sokin tikpaminaw nga tuos sa mga kaigsunan nga gibawalan na sa pampubliko nga kape sa pag-inom. Gibawalan na sila mga sokin doktor. Kanina gyud ang kape mga sokin tikpaminaw nga walang palpitasyon, no, nindot kayo nga inumon matag takna kung ikaw gusto nga mga pi. Oy, ay usab mo kalimot mga sokin tikpaminaw, ha, ang ato usab nga bag-ong kape, ha, dili kay bag-o, mas nindot igala, ha, usab sa ato ang kininiang kabug-aton, no, sa ato ang inadlaw-adlaw nga trabaho. Ang Herdmax Stream, mga sokin tikpaminaw, i-ready na gyud ang imong kaugalingon igsuon, no, sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., no, sa maong kumbati, di ba? Ang Herdmax Stream with all kinds of ginseng, mga sokin tikpaminaw, pag ikaw makainom ani, max hard ang saya, na max sarap, mga sokin tikpaminaw, sa ato ang kape. Kung ikaw makainom sa ato kape, nindot kay na, ay mo kalimot ana, ha, kaya para ni Mr. Ognemesis, dako kay nagtabang. Ang Dragon Masansuelo Sob, nga itong doon ay mga kaigsuna na ito, nga napublima sa ilang pagpanakit sa kalawasan, doon na may mga arthritis, rheumatism, or varicose veins. Kanina yun ang Dragon Herbal, mga sokin, ang Dragon Masansuelo with Chubaki, ha? Managala, pinagrindot kayo, ha? Alang itong napublima, usab, sa ilang mga skin, no? Doon na may mga minor skin disease, dako pagtabang mga sokin, ang Dr. Fujisop, palitan ninyo na, o gamitan ninyo na. Ay dako na isang tabang para netong doon ay mga ringworm, mga up-up, mga bunih, di ba? Bahok kag ilok higala, bahok kag tiil, kala siya ang gamito ninyo matag adlaw. Kung gusto po mo maputi, muhamis inyo ang aping, gamit po mo, okay, Skin Low Power Whitening Soap, no? Dako po nagtabang mga sokin tikpaminaw. Kung gusto ka hamis, kutis, mistisa ang resulta, kanina gyud ang katapat niya na basta Dragon ang inyong gamito, sigurado pabag-uhon ang inyong mga pamanit. And of course, mga sokin tikpaminaw, dako punig siyang tabang sa ato ang mga panglawas, ang ato usab nga produkto, mga kapsula, mga sokin tikpaminaw. Huwag ka doon naman kay problema sa imong thyroid, no? Ang problema nga mao ang thyroidism o nodules benign o nagka-cancer ba, ay magkalimot mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga kapsula, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dako na kay nagtabang para sa pagpa-improve sa ato ang panglawas, no? Labi ni gyud sa ato ang pag-sirkulasyon sa atong dugo. O nindot po doon sa mga sokin tigpaminaw. Basta healthy ang imuhang panglawas, mga sokin tigpaminaw. Healthy usap ang imuhang kaugalingon nga pamanit, di ba? O ang imuhang panagway. Mao ka na pinagalindot kayo nga atong i-apply, mga sokin tigpaminaw. Pag doon na kayo mga problema sa nagkada mga klase sa sakit sa panglawas, kanina yun ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ang inyong tumuron buntag o hapon, 1 hour after meal. Muna igalang pinakanindot kayo. Basta Dragon Fruit ang imong tumuron o tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, kayang linisin.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
11: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka, Star, sikat!
13: Si Remedios Arnaiz Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akong gid sugar. Sorte gid ta.
18: This is Amapola Broadcasting System.
19: 1.45.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Australia, Tamparo, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
2: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyan na matigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
3: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Testimonya sa kaepektibo sa Wonder Herbal Coffee.
4: Ako kung kapinapian man eh, ma'am, ining Wonder Coffee. Kay sa pag-inom na mo ani ma'am, kami tulog sa tulog. Isara man akong anak, tulog yun nga mag-inom ani ma'am. Then, ganahan yung kaimi matulog ma'am din. Okay, kaysa mong kinabuhi nga nakainom yun mi ani. Kay sukad nga, nagamit mi aning herbal coffee. Daghan yung nawala sa mua ka ng makalibang na kopperminti. Then, okay, yung kaimong tulog ma'am nga. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo nga naabot din sa mong kinabuhi.
5: Ma'am, kumusta man ang itong kanabang kakulba kung makainom ta, wala?
4: Wala gud ni kulba, ma'am. Then, rami kayo siya paminaw, ma'am. Then, kung di may kainom, ano, ma'am. Murag, kuan gud ni, ma'am. Lingawan gud ni alam produkto, wak.
5: So, daghan kaing salamat, ma'am. Mr. Lita Diano of San Antonio, Titay, Zamboanga, Sibugay. Proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
0: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nipaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Ako si Mercedita Sangutan, nagkuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako muna sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakug yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-hard, Mama. Extreme na.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambago, nganong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Tablet.
7: Ano, Romel? Kumikin. Agusan. Cagayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang o ganaang kainom na sa akong pata. Kay dinigig ka siya maminaw sa tasi. Karun, pimintin na siya gapisin na siya. Marag ako na yung utok ba. Pero karun, sige na pong kung palit siya ang Vitron Tablet. Kay dali lagi siya makakuan ka ng utok sa bata. Tablet akong gigamit. Kay 14 naman siya.
6: Vitron Tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Star
8: Radio. Oras sa Star Radio. Alas 9:46.

0: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:55.
3: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, yung testing kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pulangyot at Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare, mga 2 weeks na kong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion. Pag muilom ka, maayo na imong katulogon. Dramat yus Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way ka na mukhaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kung nga, patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon, dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Dino hanggang karon balik na pubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya ni suway ko palit o nans liniment para sa itong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nans liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang nans liniment oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa nans oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mga o ng pangwarta ng mga lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang sa plastan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong nans liniment oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
13: Morning Pasada.
14: Morning Pasada.
13: Calling now for requests and greetings.
14: Morning Pasada.
13: Dili lang sa Star Radio.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka buti ka.
2: Ako ay Roseli Nimbulana, si Tangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, maka bulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-hard, Mama. Extreme na.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Wonder Esqualin. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualin. Ligodo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualin. FDA approved. Wonder Esqualin. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo niyong mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. sauce. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gib kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imo gishare ka na ako.
11: Testimonya sa Kaepektibo sa Vitron Syrup.
12: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gudarat. Itong wala pa sila ng Vitron Syrup, may ina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
13: Mm-hmm.
12: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, dinakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
14: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
15: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
16: Isa'y pangani mo, Nay?
17: Lucy Sardimio.
16: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
17: Matuong.
16: Bila edad ni mo?
17: Sa 28.
16: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
17: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
16: Ang imong bana.
17: Oo.
16: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
17: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
16: Nang hubag?
17: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga...
16: Iyang, no, kung saan mo yung til?
17: Nang hubag tug maayo.
16: Nahubag
17: ka na. Kani inyo huwa abot diri, huwa sa abot diri. Kuan?
16: Punuan sa paa.
17: Dapat tayo sa radyo nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
16: Ya, karon, okay na yung bana. Okay
17: na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
16: pa. Kailan na ito?
17: Kuan, 79.
16: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
17: Okay, umugamit sila ini, kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
16: Amigos ko, pe, ray gino.
13: Yeah. Salamat mga idol.
18: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Kinina po na nga to ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan Higayon.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga Sokin Tikpaminaw. And of course, no, mga Sokin Tikpaminaw, maing adlaw diha ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners na itong akanoni nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail, no? Sa nakadaan nila mga Sokin Sibihanan. Ani ana sa mga Sokin Tikpaminaw inyong ubo, sigala o igsoon sa kahanginan, gikan usab kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga doon ay mga produkto, mga higala, nga nasaksihan na sa mga kadaghanan, nga nakainom na sa ato ang mga kapsula o sila. Miingon mga Sokin Tikpaminaw nga napaka-epektibo. No, sama ni ining ato usab nga produkto nga Dragon Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nagumikan usab kini mga Sokin Tikpaminaw sa mga natural nga mga sangkap, ang ana ni ining klase sa mga kapsula. Dasok na kini higala sa nutrients o dasok na usab kini sa nagkada lain-laing mga vitamin C, di ba? Ang ana ni ining mga Sokin Tikpaminaw ni usab ang atong Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ayaw mo kalimot mga Sokin Tikpaminaw nga tuos sa mga kaigsunan nga gibawalan na sa pampubliko nga kape sa pag-inom. Gibawalan na sila mga Sokin Doktor. Kanina yun ang kape mga Sokin Tikpaminaw nga walang palpitasyon, no? Nindot kayong inumon matag takna kung ikaw gusto nga mga pi. Oy, ay usap mo kalimot mga Sokin Tikpaminaw, ha? Ang ato usap nga bagong kape, dili kay bago, ha? Mas nindot igala usap sa ato ang kinini ang kabung atun, no, sa ato ang inadlaw-adlaw nga trabaho. Ang Herd Max Stream mga Sokin Tikpaminaw, i-ready na gyud ang imong kaugalingon igsuon, no, sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs., no, sa maong kumbati, di ba? Ang Herd Max Stream with all kinds of ginseng mga Sokin Tikpaminaw, pag ikaw makainom ani, max hard ang saya, na max sarap mga Sokin Tikpaminaw sa ato ang kape. Kung ikaw makainom sa ato kape, nindot kay na, ay mo kalimot ana, ha? Kaya para ni Mr. Ognemesis, dako kay nagtabang. Ang Dragon Masan Suelo Soap, itong doon ay mga kaigsuna na to, nga napublima sa ilang pagpanakit sa kalawasan, doon na may mga arthritis, rheumatism, or varicose veins. Kanina yun ang Dragon Herbal mga Sokin Tikpaminaw, Dragon Masan Suelo Soap, Chubaki, ha? Oh, manaigala pinagrindot kayo, ha? Alang itong napublima usap sa ilang mga skin, no? Doon na may mga minor skin disease, dako pagtabang mga Sokin Tikpaminaw, Dr. Fuji Soap, palitan ninyo na, o gamitan ninyo na. Ay dako na isang tabang para netong doon ay mga ringworm, mga up-up, mga bunih, di ba? Baho kag ilok higala, baho kag tiil, kala siya ang gamito ninyo matag adlaw. Kung gusto po mo maputi, muhamis inyo ang aping, gamit po mo, okay, Skin Low Power Whitening Soap, no? Dako po nagtabang mga Sokin Tikpaminaw. Kung gusto ka hamis, kutis, mistisa ang resulta, kanina yun ang katapat niya na basta Dragon ang inyong gamito, sigurado pabag-uho ng inyong mga pamanit. And of course mga Sokin Tikpaminaw, dako punig siyang tabang sa atuang mga panglawas, ang ato usab nga produkto, mga kapsula mga Sokin Tikpaminaw. Huwag ka doon naman kay problema sa imong thyroid, no? Ang problema nga maoang thyroidism o nodules benign o nagka-cancer ba, ay magkalimot mga Sokin Tikpaminaw. Ang ato usab nga kapsula, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dako na kay nagtabang para sa pagpa-improve sa ato ang panglawas, no? Labi ni gyud sa ato ang pag-sirkulasyon sa ato ang dugo. O nindot po usab mga Sokin Tikpaminaw, basta healthy ang imuhang panglawas mga Sokin Tikpaminaw, healthy usab ang imuhang kaugalingon nga pamanit, di ba? O ang imuhang panagway. Bawa ka na pinagalindot kayo nga atong i-apply mga sokin tigpaminaw. Pag doon na kayo mga problema sa nagkada mga klase sa sakit sa panglawas, kanina yun ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ang inyong tomorrow buntag o hapon, 1 hour after meal. Muna igalang pinakanindot kayo. Basta Dragon Fruit ang imong tomorrow o tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kayang linisin.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta lang ka, Star.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
2: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500! Mabalis sa mga butika. Detribayo! Mabibili sa mga butika.
5: Kita Balagosta.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
6: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminaw ba ug makatuman kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-estate og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number 1 gyud ni ang kwan, may PC. Detribayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug dunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug dunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Patreon. Subok na.
1: Yung sa kanya itong pangalan?
2: Kwan, Marvin, Ambasakan, Tagay Nitaw. Ang return drop kay Kwan, epektibo yun siya nga vitamins. Kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya. Tapos kusog na siya mututoy.
1: Kisa'y nakatulog ang?
2: Ang bata.
1: Hmm, dayon.
2: Then, tas na yan tulog.
1: Sa una day?
2: Mugmata siya, mugmata-mata.
1: Niya karon, okay na yan tulog.
2: Okay na yan tulog, then dingas kayo pag makamata na siya.
1: Ilang edad sa imong bata, sir?
2: 4 months. Kusa, mga ito siya, kusog siya mututoy, then magsigil siya gisiha.
0: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba?
6: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana din ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Merinda Rebello sa Rakwanabo City. 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, pauna yung nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan mo na yung naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng Nance o UAID mo nang gisigig na kung inom ka nun, hantod ka ron, hantod lang akong dawas, mula na kanunan na kung giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
0: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o naganing usay, wapay usak ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay ganit kasi ang pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsunan ng Tunaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Cell Herbal Capsule.
9: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
12: Merna promo.
11: Pila edad na ikos ganay?
12: 60.
11: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee na eh.
12: Dugay-dugay na yun. Pag-ano eh.
11: Pag-sugod yun?
12: Sugod, oo.
11: So, ano ni gamit mga gamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
12: Sa akong high blood o sa akong bana high blood po niya. Karo ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah, okay. Sa una dahil na
12: ikat 180, 200.
11: Muna yung blood pressure ni mo?
12: Oo. Bisaga, inong pagkumpara sa high blood?
11: Karon wala na kailangan.
12: Wala. Wala, Jun.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuhan.
11: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
12: Matoo.
11: Barangay.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga Naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
12: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Sadaka salamat mga idol.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Who wondered? Cardio Care. Usa sa kasagaran nga hinungdan sa kamatayon sa tao mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni ana namugna ang Who Wonder Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug mohilis sa cholesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagmara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wonder Cardio Care.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang results sa iyaha. Salamat kayo sa Nance product. Og salamat at Arlene. Salamat kayo ma.
13: Kung kamo masulugun, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. On MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
17: Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago, Dragon Fruit. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
19: Many more.
18: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
21: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
20: Hard Mama.
21: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
20: Mag-hard Mama. Extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
5: Yes, Doc Alan.
6: Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag parmasya. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kahit kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
5: yes,
6: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loyang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loyang dilaw. Pangadlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakarindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar. Wa na koy oras.
5: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan. Karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience ninyo ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ijay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
9: Ay, Zay, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
8: Uy, wala ba ka masayod, Zay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
9: Nya, unsa man di akong buhaton, Zay?
8: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
9: Ah, sige, Zay, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
10: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
11: Kining maong pahinumdum, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12:04.

0: natin sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw o welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa ang tanga ang tanan o kilang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, pulgag, vitamina, sumang kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, uguban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. At ito yung hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Pagkapaspas sa pagpangligid sa kapanahonan.
4: Apit ang misaop ang pagpakamuhi ko ibabaw ning kalibutan. Sa kagahapon pa lang sa paraiso ikaw akong gikauban. Nuroy kitang duha ni adtong hardin sa kabulakan. Gikutlo ko ang pungpong sa mga rosas ug kanimo akong gidayan-dayanan. Gigakos ko ikaw ug gihaggan timaan sa gugmang way katapusan. Ikaw ang prinsesa ning akong mga mata. Nabugtong gigasa kanako ni Bathala. Sag dagiton pa kita sa mga kuko sa kapakyasan. Huwag gayoy makaguba sa mga saad ng dipanumpaan. Pagkataas akong giluparan gamit ang mga pako ning akong handurawan. Dauning kayab king kalag sa kapunaw-punawan. Gusto kong kabuton ang kabituunan o ikaw akong paghahalaran. Ban sa pagbati kong gitisok ning galamhan, bisag kanus awa gayoy kausaban. Ako kagayong pagaunungan hangtod sa kahangturan. Ikaingon kong dumalayo na ang tanan. Ikaw na ang binuhat ng ibadlis akong kapalaran. Pagkalit kang nahanaw daw sama sa asukay, ning biya ka sa gigambalay na tong paraiso. Nahugno ang akong gilauman kay gilubong mo sa kalimot ang tanan. Madaya nga tong ipanumpaan na larag ang kabulakan. Laya ang mga dahon ug daluad ang punuan. Kung unsa kahabog ang akong giluparan, ingon usab ka laum ang akong gikatagakan. Nasud ako sa laang ug nahagbong sa bungaw sa kaalautan. Nadagsa ako sa lapihan sa kagulanan, ikusos mapintas kong kapalam. Wala na gayoy pagtuang ang paghilak ning galaman. Mao kini ang ganti sa pagmahal ko kanimong hilabihan. Liko na gayon ikaw makalintang. Ikaw ang dipaninggit ning kahilanman. Bisag unsa unyay pagkadangatan, ang pagmahal ko kanimo wala na gayoy kinutuman. Nagagustuhon ko man nga ikaw kasilagan o gilubong sa kalimot ang tanan. Kana panagway mo makalangan. Wala ni sumpay. Or magputol ako pamina, Frank, wala ni sumpay. Halang kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: Alang kanin yung tanan to.
1: Arilit ba itong kanta? Atod kanin yung sa Juanjo Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Mena Magalyan ni tagay Malangka Hinguog City. Ang akong ikasulti sa Wonder Oil, mayugid ka ay siya gamiton. Kay sa akong ipamati nga sakit sa akong kalawasan, mayugid siya. Dayon kaning akong ipon nga, magsigilag sakit. Kaloy sa Ginoo, kaning igo lang na ako siya pasiran. At kawagi dayon, mayugid ka ay siya nga haplas ang Wonder Herbal Oil.
3: Dugay na ka nagamit, ane?
2: Dugay na gid kaayo. Nindot gid kaayo. Gani, bahay ka nang di ko makapalit kay wako ay kwarta. Ang katong gamay kayo, ako yung ibilin-bilin para hanggit nga. Nagit ko yung mabilin para sa kong ngipon kay kaning dili na mong kumaibsan sa doktor kong ngipon kay high blood ng gug ko. 200 baya akong dugo na sige ka maibutan basta taas kag dugo. Muna nga, nagmantinir na yung ko daning Wonder Oil kay murag yung makaparal sa kong ngipon.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha?
1: Ay lang mong kumpiyansa kay sa market ron. Ay, nani mo gina. Basta daghagbunga ang mangga. Kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingo na ang Wonder Herbal Oil. Kano mo bag, namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito. Kay may gilaging gamito ng Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon. Pastilan, gid po ning mga tawhanan. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil kung naay marka di manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy pug ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo biya dai mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mao na diha mga pinalanggan digba minaw. Kanang Wonder Animal Vita, epektibo po. Buhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oo, oh, inigpalistinan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
0: Testimony ka, ano may experience mo sa Animal Vita, Dance?
4: Sa Animal Vita, itong baka, ito niya, eh. Iwan ka rin, eh. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, at iba lang ito ko yun tayo. Hindi nga, sobisi akong ninyo. Baka sa ko yun tayo, di palitan sa kumama ko sa bayi tayo sa lakon ko to yung titim din ang dapat. Ngayon, di painam na ako ito ko yun tayo. Sana, nasubok lang baka ko yun tayo.
0: So yung baka, pertiniwang nga, unang gagamit ang animal baita, mauto nga, bitambok na.
4: O, yung kapag,
0: ha?
4: Amukhang baho siya.
0: Yun yung baboy?
4: O, di, wala mo gito, di kapon, then, wala na timan na bitang kaya dati. Kaya namatay ang tapong uyuan, then, wala na timanan, then.
0: Diwang kapon?
4: Nagurog to kaya, nagurog bitang siya kaya dati, kanang marugbukat ba?
0: Nagurog na yun?
4: Okay, murag nabugat yun siya din, kay wala na timanan din. Buwan na to, ipainom na ako to, ganyan balita ko yung guys.
0: Naulian?
4: Mga, o oh, naulian, gita ko yung guys. Mga ilang ka, turukat lang gita ko yung guys. Kaya may nagita ang iyang tuwan.
0: Libalik na normal.
4: Libalik na normal.
0: Sige, salamat kay Teng.
4: Salamat po kay
0: Dennis Inting, mga kasama, salamat kayo.
1: Unana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
5: Si Elina, sumagang ko sir sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
3: Mm-hmm. Sige, asultiin daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder ba na ba plus.
5: Paano mong good? Kalita mong good sir, mag-atake ko ba sa high blood o niya? Kanyang kaon mong kukuha ng kukuha ba niya? Kung anday kayo nasa mutrigger, manday na siya sa high blood.
3: Mm-hmm.
5: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya doko sa akong bana. Bisag bago ko mata ng last race, katulgon di ko kasi mata ng ima pa niya. Kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Ikanang ingon nila bitag kumato, sili na kamata.
3: Mm-hmm.
5: lain mong kita sa nga tanan nawag ko sa kong anak pero nga akong tingin nagkalalom na nagkalalom nga lain na yung kita sa nga tanan kung nga mabigay na yung kani lain na yung kaya din nagkangit-ngit naman diin ko dagan dito sa merkado di dagan dito ng pagdali palitong Wonder Banaba Plus lista na ko lista aglista na ko yung jatag ito sa indahan. Inom na ko dayong sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Gina ko kaya binod mo kaya kong tangkugo. Lahit na yun. Namingon kong bigay na ko. Akong ko anak kong tangkugo binod.
3: Pagtik ni mo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
5: Mga 30 minutos nabati. Gina ko nga anam gika walang kabinod sa kong tangkugo din ang gawas akong tingo din nawag ko sa akong anak na ay salamat kay sa Ginoo makay siya mo pinag-ingon ako nga pagkalit pag-inom anak mo pag-inom anang inom din ko din karong gimintin ako buntag o hapon
1: ana mga pinalanggang tigpaminaw no kanang Wonder Banaba Plus imong mapansin akong greetings kuya avid listener ko nimo kuya pagaray ko sa akong asawa si Janet ug anak si Tiang ug Edward sa barangay Luok sa Gotalak from Noel Salcido. Shout out sa akong langga nga bana Dong Pinyusa Junior coming from Langga Marjorie Salo. Garay kuya Carlos lang ibiyang ug Rowena Krasun ug si Jilin Gulgol nagpagaray Ningning dire sa Linanot. Munawa Iligan City. Garay medis barangay Sayawan impasugong Bugidon Luis Minamina nimo. Sa Laom family, Kunog family, Lumaho o Siruna family. Og Tundaan family, tanan nga silingan. Salamat, love ni Kuya Carl. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
3: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
6: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Dawardin Norte.
3: Sige, sulti, Amy, unsa ka epektibo ang Vitron drops?
6: Epektibo gyud kayo ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, o niya, ganahan na pagkaya siya mukhaon, labi na ka ng bisan, wala gyud kayo sedan, mukhaon gyud siya niya. Sa una, nga wala ko siya kapikog Vitron drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukhaon, niya masige po siya sakit-sakit, nga wala po siya katik anang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kayo siya niya. Hyper na pagkaya siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, dili kay maminaw, bisasara mo kuhan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron drops sa mga uban di ang wala pa yun ka kuhan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na yun sila. Ay nindot yun kay Vitron drops.
1: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganan tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Jima Lombab, Kibaro, Kusisang, Barangay Kasisang, Kurok Jess. Nagpasalamat yun ko sa inyohan, Vitron nga sirap. Kay, kuhan akong anak, maayon na siya mukhaon. Sa una, dili pa kayo siya mukhaon nga. Kuhan, kanang wapas siya kayo, tumaraan na inyong Vitron. Nagpasalamat kung dako sa Ginoo nga. Maayon na siya mukhaon karon na ulian na niyang lawas. Sabian, bright.
8: Sa una, day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
7: Hilumon, mong ginasiyag yan. Pakabalong istorya. Pero karon kabalo naman siya mong istorya nga nakainom na siya ng Vitron sirap.
8: So human siya nakainom ni atong Vitron syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na yang lawas.
7: Oh, dagan salamat sa iyong product.
1: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon.
9: Niligaya na.
1: Mas pagkatulog pati pa ita.

0: Piyong-piyong ko, mata na ko, hapit na lang, maadlawa ko, gito katog, maunang nakabati ko sa radyo nga, na di ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka nang dili makatulog, insomnia.
1: Mm-hmm.
0: Nag-testing ko, pagpalit, onya, piniro ako gipalit, upat ka buo.
1: Mm-hmm.
0: Onya, kay, nakaanayon ko, makatulog man ko, karon maunang gina ako gininten, Vitron tablet.
2: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, na mag patimbaya ko sa akong anak si Lawrence from Bikbik ni taga Mount Diwata Diwalwal Davao de Oro. Greet me taga Liliungan Carmen Cotabato Aileen Alsula. Shout out lang po kami sa LEMC Carascal, dump truck driver, salamat. Makarena ko ang Rilampagos family San Vicente Glan Sarangani Province. Karami always may naka-tune in sa imong programa si Marilyn Tabalbani. Salamat, God bless. Sa akong barkada nga Lunoy Marby Abisya Uni Bortino Bertodaso o Daboy Bulat agi kang Junjun Aban sa Kandiis magsaysay. Nga tong panahon karon di takasabot sa ato ang weather na usay ulan, usay pod, kalit lang nga, init kaayo, unang subawan ka, hilantan ka,

0: ubhon ka kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so kana katong Wonder C+ nga product ba. Indot nang gamiton mga pinalanggan dig Paminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mao mo produce tong lawas ana? Mo nagkinahanglan mag-outsource ta usay ang mga vitamin C makuha tong gikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga ito'y kaon adlaw-adlaw, apoy sulod ka vitamin C, wag yung kayo makuha ang vitamin C. Unang mag-inom ka, ako, everyday ko nag-inom, mag-Wonder C+. Namatay capsule, anak. Namatay capsule ng Wonder C+. Kanya, naapod tayo ka ng syrup, anak. O, na-capsule, apoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay tanan, no? Basin na pay wa ka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kay nga kape gini. Buntag ko duha pun biri yung gayo herbal mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize imong circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Indot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. No? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya mong sugar, protein ang taas. I-try ni nga to Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw ka na ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan imo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom o Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care, makatabang na. Testingin ragun ninyo, katong mga tagas kay blood pressure. Amo mong kunang itry? Testingin ninyo. Itry o ginom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon, kanang taas kay kag blood pressure. Pero mo lagi po na, kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure, di po palabi po o gaon o guntra. Oh, grabe sa nimo makasop-sop ang bulalo na kay bulok ang taas kay blood pressure na. Sayo, ka mo na milits kalibutan. No? Oh, kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di maka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problemas pagbawas, no, katong na yung mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Himuin. Marami Kuya Carlos, Sitio Montanon, tanang nagpaminaw ning programang Tudling Sumagaray, salamat sa pagbasa, gikan nilani. Taray ko sa akong mga anak sa Cebu, pa Pirilos Carcaro, akong mga apo, Ildina Rosales. Siya mga anak, Judeline Flordilin, Angel April, og apo sa tuhod, Cyrus Divora. Salamat from Sinita Bakali. Naminaw ko dili sa Mati City, pag-aray ko ni Iman Castillo, Sir Judy Escoto Bandin, Sanga og Roy Mamuntayaw. Nagpag-aray si Atoy Sasa. Shout out ko Kuya Card sa Kamugaw Residence, labi na si Mama Lukring. Adik kay sa imong nindot, og maing pagkahanay nga mga balak. Bueno, ato rin hatagag pagtaga ng entry sa balak. Pinada ni Gerald Paxial, taga Tayak, Siato, Negros Oriental. Oh, ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Kulbap ni title yung balak ko. Oh. Ang title siyang balak kay ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Ah, dapit ginis ni Bisayas, gini kay bawod man. Sa akong paglakaw, ang mga tipakas na buak nga bildo nagkatag sa akong agianan. Sama sa mga damgo kana.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Uwa na gayon mahatagi og

Higala, kumusta maayong adlong Lunes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. May 11, 2026. Lagi sa watampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan, o Carmen. Stand by Carmen, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre, no, ako na ipahibay
balong atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa may Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diyan kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court, Plaza Luz, Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Oak. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so doon ay paraffle, lugubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Stand by Carmen Alasay Basuat. Dinis siyempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

sa una, nga wala may problema sa among mga anak. Kung kanusa sila nagminyo, puno na hinuon may problema. Kitang ginikanan di magid makalantaw, ate. Ang among kamagwangan, nga usa ka engineer, nakabaton og asawa, nahilig man lalaki. Dili man isulti sa among anak yung problema, apan gibati na mo ang iyang mga problema, ate. Di na mo malikayan nga kami sa kumbana ang masakitan para sa among anak. Kay dili ba yapod sa yun ang kinabuhi sa akong anak nga usa ka OFW. Samtang nga ikaduha na among anak, nakatunong pod og bana nga mangulata. Pila na kahigayon ate nga gusto na kong bawion ang akong anak, apan magbalik manggihapon sila. Samtang ang amo ikatulo, buutan ang bana. Apan ang amo pong anak ang may pagkabadlungon. Mas gusto nga maglaroy-laroy uban ang iyang mga barkada kaysa magbantay sa ilang mga anak. Busag ikontrahan siya sa iyang mga ugangan. Ang among kamanghuran sa amo nagpuyo uban sa iyang pamilya. Dili pud masabtan ang batasan sa iyang asawa. Dili kabalo makisama o kanunay lang magkulong sa ilang kwarto. Digid malikayan nga mas stress ko, ate. Hangtod 2015, gisulayan mi sa kapalaran. Naaksidente ang among kamanghurang anak. O nakabsan kini sa inyong mga kinabuhi. Sobra kasakit ang among gibati, ate. Halos dili na mo madawat ang maong panghitabo. Ning higayon na, may pauli na si Roger for good, ate. 25 katuig po siya nga nag-OFW. Wapaunta siya yung plano nga magretiro, apan dili ko niya gustong biyaan sa inguniini nga sitwasyon. May hinungdan nga may undang nasab siya. Tama-tama naman po lang iyang pagpaningkamot. Kikasakit na mong magtiayon, ate, ang pagkawala sa mong kamanghurang anak. Pipila palang gani kabulan, may uban na dahin og laing lalaki ang iyang asawa. Ang konsuela na lang namo kay naa sa amo gibilin ang among apo. Sa pagkawala sa among kamanghurang anak, ate, lahi na gyud ang dagan. Murabag doon naging kulang sa akong kinabuhi. Bisag unsa pa akong buhaton para makalimot. Nagpabilin gihapon ang kasubanan sulod sa akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, sa diha may panaw ang akong mga ginikanan. Sobra kasakit. Apan, lahi man po di ay ate. Kung imong anak ang mawala, mas doble ang kasakit. Ate R, dili lang diri natapos ang akong kasubanan. 2019, giatake ang ako'y ikaduhang anak. Nakoma kini ate. Hangtod, gibawian sa iyong hinuman ng kinabuhi.

Ningi gayon na mura na kong mamatay, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung dili naman lang ako ang ikuha. Halos dili na ako matugkad ang kasubanan nga kong gibati na dili gayon na. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nawala, ate. Dili ang akong anak. Sayo kay siya gikuha sa kahitasan. Daghan pa kay siya pangandoy para sa iyang mga anak. Liso dawaton, ate. Magsige na lamang kong hilak. Wapagihapon matapos ang among kalbaryong magtiayon. Human sa pagkawala sa mong anak, ate. Milabay lang ang pipila ka bulan. Ang ako na po'y katulong anak ang ikuha. Mura na kong mabuang na di kayo na. Halos mo na ko ihilak, ate. Halos nahurot ng ako mga luha. Giingnan ko sa kong kamagwangang anak. Kinahanglan ko na kong magmaligon. Taming duha sa ilang papa. Tugod-dugalang kaniya o para sa among mga apo. Bisang sakit, ate. Gikalma na ako akong kaugalingon. Akong giunahuna ang giingon sa akong kamagwangang anak. Na kung kami pod ang mawala, mag-unsa na lang sila. Nagbulag sila sa iyang asawa. Kay lagi ni uban na kinaglain lalaki. Ayan tulog ka mga anak na asa amo. Kay lagi usaman siya ka OFW. Naapod sa amo ang among apo sa among kamanghuran. Samtang ang among apo sa ikaduha katulong ng mga anak. Tuwa sa ilang mga bana. Ate, isa na lang ang among anak na nabilin. Akong giampo sa labaw ang makagagahom. Noonta. Dili siya ang mauna kanamo. Kay wag yu'y makatupong sa sakit nga pagabation, ate. Kumawad-an ang mga anak. Kay ang mga anak manunta dapat ang muhatod sa ginikanan sa lupnganan. Ug dili ang ginikanan ang muhatod sa mga anak. Ngadto sa ilang pahulayanan, ate R.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: kami ang tulog walay insomnia Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kunti ang murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, hinigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertin ang nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misi. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

salamat kanimo Carmen sa imong pabadangat imong swatan po ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Tinood ka na maayo ang inyohang panag-uban sa imong kapikas apan usahay diri sa mga anak ang mga pagsulay. Og tinood gyud na nga way ginikanan. Nadi mabati sa kasakit sa anak. Okay, diri una kita sa atong mga text messages sa atong 0917 159 5812.

period, Cyril of Dawis, Bohol. Ati R, ako lang ikasulti sa letter sender. Dili na tumasabdan usahay ang mga pamaagi sa Ginoo. Apan padayon lang kita sa papakabuhi. Na manggiyod ang tao ati maningkamot uga labangon ang mga pagsulay. Bernie of Bahi, Albor, Bohol.

ATR para sa Lord Sender. Kanunay lang itang magbalig-on sa tanang higayon. Kaya ang mga pagsulay na agid na ati akip na sa itong papakabuhi ng kalibutan na from Andy of Badian, Cebu. Para sa Lord Sender ate, ingon na magiging ang kinabuhi. Gusto mo na ito, makauban na itong mga mahal hangtod sa hangtod apan. Gusto ko tayo sa dili, lagi mo biya. Nagkataon lang nga sila ang nauna ate, Narsing of Panglao, Bohol. Daghan ba itong mga text messages sa pankulang naman ang atong oras? By now, ito'y agree na nga itong mga entry. Alas atong nas, million ba na sakit sa kaang suwerteng mananaog. Hi to Ruby Angela G. Kael of Barangay Apa, Cebu City. Juditha Ampere of Pinayunan, Bato, Mabinay, Negros. Juanito Pagubo of Santo Niño Compound, Panganiban Street, Cebu City. Elsa Suco of Tayod, Consolacion, Cebu. Marietta Ortega of Candayong, Kalindagan, Dumaguete City. Rowena M. Motos of Pahina, Hagna, Bohol. Delayla Cebu, Kinquito of Poblacion, Tayasan, Negros. Rogelio Kapangpangan of La Libertad, Negros Oriental. Chofilo Hipitulan of Atuburan, Cebu. Elvisa Calderon of Hipodromo, Cebu City. Maricar Lumain of Hirobaan, Negros. Jovim Gabonia Ulugan of Alugansan, Cebu. Marilu Chongko Luwayon of Oroktosan, Juan Sierra, Bulyonis, Bohol. Flor Delisa Manahan of Dahili, Mabinay, Negros. Beatrice Samson of Barangay Taytayan, Bugos City, Cebu. Genevieve Estrada of Katipunan Street, Aguilaran City, Bohol. Adila Barcenas of Inabanga, Bohol. Rowena Respicio of Malungkay, Daco, Dawin, Negros Oriental. Sunshine Gablines Amas of Mambug, Planas, Gilgan City, Negros. Isabella Peralta of San Nicolas City, Lusimba, Cebu. Kathleen Santiago of Panglayaan, Himalalod, Negros. Vicky Samporna of Mayabon, Sambuanguita, Negros Oriental. Felix Berta Il Lopez of Hagdan, Oslob, Cebu. Julie Hunasa of Malbog, Hagna, Bohol. Rosico Bakalan of Oroktambis, Kasuntingan, Mandawi, City, Cebu. Divina Badion of Alugensan, Cebu. Edna Caracol of Pasihagon, Sikihor, Sikihor. Well, tagan ba itong mga entry? Pakicheck na lang sa itong sensor li Ate Arlene Facebook page. And this time, batang tuyo ko ng atong tambiulo. Kinsa ka ha? Ang swerte mananaw sa itong 25,000 pesos. Ayan! Congratulations! Usa ka Nans Capsule user. Congratulations on a product number NCAP or NCAP 26-10103NY, taga Barangay 4, Kabangkalan City, Negros Oriental. Congratulations, Julina Oriendo Magallanes. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: salamat kay ni Mo Carmen. Sa imong pabadangat ni Mo Suwatan pa ni atong tulumanan sa sensor li Ate Arlene. Sakto ka, kalma na lang. Kalma ang kinabuhi. Relax lang. Dili ta magbalabi sa pagunahuna sa mga butang nga di na nato mausab. Ang pagkawala sa imong tulo ka mga anak, dili na gid na mausab. Bisag unsa pa imong buhaton, nahitabo na ang tanan. Move on. Og nga padayon. Tungod kay doon ay mga butang nga dili na to kontrolado o ka na ang kinabuhi. Sakit man, apan o na kita'y mahimo kabahin ni Ana. Ang ato na lang sa wakaroon unsaon nga mapakabuhi ka ng kalibutan na malipayon, uban sa imong kapikas, uban sa imong mga mahal nga apo. Imo na lang i-treasure ang unsa man nga naaka nato ang naaka nimo. Tungod kay walay perpekto ning kalibutan na. Ug dili tanan natong gusto mahitabo ning kalibutan na. Mahinungdan kung unsa ang naa, may atong pasalamatan. Tinuod ka na dili lalim ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Apan ka na mga butanga, di na ginato na makontrol. Mahinungdan nga musugotag sa dili. Doon ay mga panghitabo nga di na to kontrolado. Upugos na tong dawaton ang tanan. Again, usbon ko. Mas nindot nga mapakabuhi ka nga less kaguol. Malipayan uban sa imong mga apo. Ug padayon sa pagpakigbisog. Tungod kay wala lang makatabang kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon. Thank you so much, Carmen, sa imong pag-share, sa imong kasinatian din sa itong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nagihapon kung kamo ni kasinatian sa kinabuhi ka sakit man o kalipay, ipadangat sa itong tulumanon pamasin ang suwat tampo at ang sunod ng paghatag at pagtagal. Todd, alas sa itong health education program with Doc Jan Paul de Asis. O siyempre, musunod gila yon ang Balong the Great. Mas ba't kumantay kung oras ang tanda lamang upapuhon sa mga tagnag sa may stasyon? Saya po ganyan si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Truco Bernaldez, Junior, taga-Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuwanto ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagib nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibuhan. Akong ibate dayon niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala, sa kaloya, sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Siyempre, alang sa To Health Education program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene? And welcome again sa atuang Non-Health Educations Program.
0: O again, ha? Atong balikon, ang atong medical mission para din sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu, Gaiti.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulawi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulawi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, that
0: too. Paspas kayong adlaw, paspas ambulance, suspastilan.
1: Yes, Aterlin. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Doc. Ako yung ipangutanin ni Nima Bakay. Matod pa, niabot og 1,004 ang ilang creatinine, Doc. Kung saan nakadelikado? Nga na-collapse na manggid siya.
1: Okay, mga kanans, no? Yes.
0: Wala ba'y simptomas nga mabantayan ni mo ngayon? Ano na imong crea?
1: Pero before ano, mga kanans, no, naanan na siya mga simple pa na mga symptoms. Halimbawa, kining unexplainable bitaw na kaluya sa imuhang panglawas. Pero sa iya daw, sa iya, no, nakaso, nakalit na manggod siya. So, possible, naasa ginatawag nato na mga acute kidney failure, mga kanans. If you see acute, mga kanans, kalitra na siya, mga kanans. Kalitra na siya na mutaas ang imuhang mga hugaw sa dugo. So, particular na ang ato ang creatinine, blood urine nitrogen. So, kinahanglan yun na sa diretso na matagaan og medical treatment, mga kanans. Kay para dili na maglala, dili na magdako yung damage sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili bitaw, mga kanans, no, pwede niya i-damage pa yung mga vital organ sulod sa ato ang lawas. So kung kanas yung mga kanans, matagaan sa diretso ng mga immediate treatment. So napa mga possibility na mga kanans na maka-recover man na siya diretso po, mga kanans.
0: Dok, di ba kasagaran is 0.7 to 1.3? O siya, pagpasabot ang 1,004, Dok?
1: Amo na siya mga kanans, pabihan na yun siya na dapat ng pasyente na siya is...
0: Kanang 1.3 mg, o sa na siya, aham na mabilong, aham na siya nabutang kay... Kumingungo ka, labi na ang tao nga, dunay diabetes, high blood, dunay sakit sa kidney, hubag sa tiil, or sakit sa likod. Kini mo siya, muna ang mga kasagaran, yun nga mga cause nga marag taas kikang kriya. Pero, pares ay ha, Dok, 1,004. O sa man, ay, maraka, di na ko mag-guess.
1: Mauna siya at Arlene, basta acute siya. Kalitrag yun na siya tanan na mutaas. Then sa mga value bitaw, kuunsa na unit, depende na siya kuunsa na technique ang ilahang gigamit during sa procedure. So, tagaan mo yung sa example noon, di ba, makabantay mo sa blood sugar. Na iba na blood sugar ang normal, kadalasan is 80 to 100. Na po yung iba po na sugar, sa ilang value is mas higher siya yung value. So, mas mo prefer na lang kita kuunsa ang ilahang gigamit and then kuunsa ba yung normal range dadto, din dadto kita na mubasi siya. So, depende sa iyang methods, depende po sa ilang technique, kung unsa ang ilang gigamit. Then, naana sa mga preference, kung unsa ba yung normal range niya, mga kanans.
0: Okay. So,
1: Sa ato ang manggod karon ng mga Ate Arlene, no, ang kadalasan manggod nato na ibawaan, yung sa kriya manggod, ang normal is less than 1 lang siya, mga kanans. Ang kumbaga, ano na siya, 1.2 yata siya. Dayon less than 0.8 7 siya mga kanans. So dato nga to ang common na to na nahibawaan mga kanans. Pero mm-hmm. kanimang gumakita na to na, uy, siya doon kataas. Shocking kaayo yung number.
0: Kaya diligay siya normal nga kataas sa Korea, mm-hmm. no? Kung ang result is 1,004, mura di na siya usual nga unit. No? Mura mm-hmm. Sobragid. Mura kang magduha-duha ba kung tinuod ba niyong result kay overgid siya kataas.
1: So tinuod na siya mga kanans, mm-hmm. no? Mura siya depende na lang sa ilahang gigamit mga kanans, no? Kung mm-hmm. ang pasyente, advice na siya direct. So once na makita is subject for dialysis, good na siya direct. So mga kanans. Mm-hmm. Ang purpose mga kanans no, sa dialysis is para i-perform yung trabaho sa kidney mm-hmm. na na-failure niya na wala niya nagampanan ang pagpagawa sa mga hugaw o mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas. Kaya kung dili mangod maipagawas yung excess na uric acid, yung creatinine, mm-hmm. yung blood urine nitrogen, mm-hmm. na yung mga possibility yung hugaw sa atong dugo moabot sa ato ang utok mga kanans. Muna mm-hmm. sometimes yung pasyente nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon ng delusion, mm-hmm. hallucination siya kay tungod sobra nakataas sa hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. Mm-hmm. And then apoy mga possibility pati iyang mental status mga kanans is apektado siya mga kanans ang iyang reasoning. Pero kana siya tanan maulian na siya when the time na i-dialysis, ipagawas, limpyuhan ang iyahang dugo din mga kanans.
0: Pero pag once mangod ba dialysis ang sa katao, Doc, continuous na na?
1: Sa iyang kaso mangod ati Arlene, no, kay acute mangod siya. Mm. So meaning to say is kalit ni nagluya.
0: Okay.
1: Kalit na niundang ang trabaho sa iyahang kidney.
0: Okay.
1: So kung maagapan na siya, na may possibility na pwede na siya na dili na siya i-dialysis. Kaya ano man siya, kalit-kalit raman.
0: I see. So possible, dili required nga mag-maintain na siya dialysis.
1: Muna siya, depende pa sa iyahang mga resulta, sa iyang progress.
0: Bisan o 1,000...
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Iyaha sa resulta.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Una nga to ang mga lifestyle.
2: Okay.
1: So kung dili ka kamaumuhandol ang mga kanans, so muna ba na magsigigyapon ka, mag-produce o hugaw sa imuhang dugo. Pero kana siya, pwede man nato na siya naman minimize.
2: Dok, kung panalitan ang patient, pareha sa iha karon, unsa na may pwede na lang niyang kaunon. Kung panalitan, inana, kataas ang iyang kriya niya. Ibutanta, mabalik sa normal, kay malimpiyuhan. Mm. Unsa na lang iyang pwede himuon. Unsa may kao na lang buhaton. Unsa
1: okay,
2: mga bawal
1: kanans,
2: na.
1: No? Usually tagaan naman po dayon na siya sa iyang diet kung unsa ang dapat niya mga kaunon. Sa iya mga kanans, when the time na totally siya na makarecover mga kanans, no? Ginapaminimize good yung mga pagkaon or mga ilim nun na makapaluya sa atuang kidney. So halimbawa, too much protein. So too much lang. So pwede man siya makakaon, ginagmay according lang sa required sa iyang lawas. Pero yung sobra-sobra is dili na maayo. Kaya niluya man ang iyang kidney. So iyang kidney is nag-minus man ang iyang capacity.
2: Okay.
1: Another one is yung tatawag na to na daghan mga preservatives. So kadalasan sa mga preservatives mga kanans, yung mga canned goods yun. So bantayanan na sa mga kanans, no? Yung mga frozen foods, medyo bantayanan po na sa mga kanans. Yung mga junk foods, bantayanan na siya. Then yung mga energy drink, so medyo bantayanan siya. Yung mga ilim, no, na medyo isog yung color, beyond siya sa natural niya mga kanans.
2: Okay.
1: Halimbawa yung mga alcohol, so ideally minus-minusan gina siya mga kanans.
2: Okay.
1: And then kini sa iya ha, ano lang yun dayon siya, always monitor kay acute manggod siya, no? So pasabot sa acute ato, kalit-kalit. So naik mga tendency po na siya, basin mo kalit na pud. So muna sa yung lifestyle modification, kinahanglan, i-improve na yun ang iyang lifestyle. Sa iyang mga pagkaon, medyo dandahan lang muna para iyang lawas yun is totally siya na makarecover.
2: Makarecover. Ayan. Mo ginay pinaka-importante ka na bang dapat wala lang yung sakit kung pwede pala nga i-prevent na daan bitaw ang imong kaugalingon nga buhaton ang mga like di lang magin malikayan ang balatian kay mo lagi waway mo ingon nga di ko magsakit, no? Yep. Di man mo ingon di ko mubati og ganang balatian, pero ang point is as much as possible kung kaya ra gid nga maproteksyonan, kung kaya ra gid nga mapugngan ako everyday gugga vitamin, everyday gugga inom sa to ang product, do kay ngano mas may mo nakahibaw ka nga giampingan ni mo kaugalingon kay sawa na lang gyud. Diba?
1: Yes, Ate Arlene.
2: Yes. So, again, para sa maayong nga panglawas, ang tingin yung kaugalingon, pila naman ang budgetan ni mo 35 pesos a day ang imong adlaw, ang imong panglawas, isa ka nas, isa ka yun every day. 35 pesos a day, pila rin isa ka buwan ana. Kaysa simba ko lang ma-hospital ka, diba?
1: Yes,
2: so,
1: Ate
2: para
1: Arlene.
2: Sa kuha, protection is better than cure.
1: Yes, Ate Arlene. No? So, mo po ni mga kanans, no? Kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang ato ang lifestyle. Kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang atong ipangkaon, ipanginom. O kaibulo naman kita na kung kinis siya sobra-sobra, naagid na siya'y dili maayo na resulta. Kung kanis siya is kulang pod sa imuhang panglawas, naagya po na siya'y mga negative na mga resulta. So kumbaga sa ato ading mga kanans, make it balance lang.
2: No, i-balance lang yun ang tanan, yes, para nga happy ang life.
1: Yeah. Munaingon ba na kung nabanatan na ni mo ukaon o halos karni-karni, tagaipod pa na ho ng imong lawas na mukaon po siya sa mga fresh
2: ako, honestly,
1: mga fruits and vegetables.
2: Para sa itong mga kaigsunan, ako honestly, akong lifestyle, daghan dyan nangutan na kung dapat, wala man dyan taga-diet. Ako, personally, ako ga-diet, pero more on fish.
1: Yep.
2: More on fish. Bisan sa balay, matingala sila nga nung di ko na ko ariat ang pagkaon kay di ko gusto magsig. Occasionally, yes, of course, magkaon man taong karni, no? Pero dili ko siya, murabag, permanente na lang yun. Second, kanabang, namatay mga nightlife, pero occasionally mo inom. Dili ingon ka nang, di man ta pwede nga, maingon na lang ka nga kanang, wala na gitay, kuan, happiness kay kanang atong health, no? Nagihapon ta, pero occasionally, meaning kung na ay birthday or doon ay mga okasyon, kada lang. Pero kung wala, normal lang sa tanga life kay kinahanglan gihapon ang disiplina.
1: Yep.
2: Wa man tayo ang pag-diet, pero piliya ang pagkaon ng mong kaunon.
1: Yes, attorney. Mm-hmm. Mga kanans ba na kung kita na gusto kita og maayong panglawas, dili lang ato ang lawas ang ato o tuang atimanon. Pati ang ato ang memory, ang ato ang mind, pati ang ato ang emotion, pati ang ato ang

0: spiritual mga kanans. Muna, yung pinaka-importante yung mga kanans, no?
1: Balance yung ang tanan.
0: Holistic approach mga kanans. Sometimes, mga God, is nalimtan na nato. More on focus na lang kita kung unsa ang ato ang gipangkaon ba.
1: Yes.
0: And then, nalimtan na nato ang usa ka aspeto di ay na kinahanglan ng ato ang mental health is isa di ay siya na makatrigger sa daghan ng mga sakit or makapukaw. Lalo na kung dili kayo bitaw ka na gina-enjoy ni mo yung life. Do ginapaminaw bitaw ni mo na bugat tanan. And then, kumakabantay ka bitaw na ang sa manis, sige raman yung pamuipoy ang akong lawas. Uy, dali na akong luyahan. Ani, sige lang, banod. Try ninyo og inom sa Nans Herba Capsule. Two capsule matagbuntag mga kanans. Makita ninyo yung pangluya, pamuipoy, hawoy, banod sa imo mabatsyagan sa imo ang kalawasan. Makita nimo lahi na siya mga kanans. Mas mubalik o kalagsik ang imo ang panglawas mga kanans.
1: Ayan. Ate Arlene, Doc Jan, mangutan na lang ko. Inigmatan ako sa buntag mo. Sakit lagi ang akong right side sa likod, sa ubos nga bahin.
0: So, kini sa mga kanans na tendency na kay pwede, no? Pwede ka nagkaroon ng mga kinatawag na ito na gallstone. So,
1: gallstone?
0: Yep.
1: So,
0: bato sa abdo.
1: Ang iyahang side effect na, Doc, na ay problema sa kung ang side effect na niya kung na kay gallstone mo, sakit ang likod?
0: Yep, masakit
1: ang
0: siya.
1: Ang right side?
0: Yes, Ate Arlene. So, medyo bantayanan na sa, no, sa ato ang...
1: Ang gallstone, Doc, lahi po niya siya o cause for liver gihapon area.
0: Ang gallbladder or kaning ato ang abdo mga kanans is part siya sa ato ang liver, sa atong digestive system.
1: Okay.
0: So, ang gallstone, ang gallbladder na ito mga kanans, mga accessories na siya. Accessories sa ato ang... excuse me. Accessory siya sa ato ang digestive system. Mauna siya ang mutabang para mudigest sa ato ang mga pagkaon. Ang sulod sa imuhang abdoan ang mga kanans, no, muna sa ginatawag nato ng mga bile salt. Kining bile salt, ang sulod kanisa naggikan na siya sa imuhang liver. So ang imong liver siya gyud ang naga-produce ani siya. So
1: okay.
0: In between meals, mo na mga kanan so na gina-emphasize yun na ito na dapat na agad kay pahulay sa imuhang tingkaon. Dili ka pwede na sige lang kaon.
1: Okay.
0: Kay par, ang purpose mangod-ana ng mga kanans, kinisa in between meals na
1: pero ingon sila, Doc, mas okay ko na nagkaon ka pero ginagmay lang. Anam-anam lang ba? Kumaga, moralag pidyot-pidyot lang nga kaon, ginagmay kaysa ka ng bulk.
0: Kini sa mga kanans, so kung magsige magod kag kaon-kaon na ginagmay mga kanans, ang imuang digestive system, ang imuang tiyan, wala siya'y panahon para mupahulay. Wala po siya'y panahon para i-refill katong mga nakuhaan. So, halimbawa, ang ato ang abdo, every time na mudigest siya sa mga fat-soluble vitamins or mga cholesterol mga kanans, ang atong abdo, mupuga po na siya. So, meaning to say, nakuhaan na kita og abdo sa sulod kay gigamit man niya. So, kinahanglan na po na siya time na ulian po ang imuang abdo. So, ang pag-ulian niya mga kanans is panahon sa gapahulay ang imuang digestive system. Kumbaga ginaulian niya na ang mga nawala. So, kung nagsige kagkaon-kaon diya, dili na niya ma-refill yung imuang abdo. So, ang may tabuan na kung dili niya ma-refill mga kanans, na ay tendency mahimong concentrated ang nabilin bitaw dadto sa ubos ba. Kitalag sa yung bile salt nimo sa pagpuga sa imuhang liver, pagpagawa sa imong abdo na ay madala na cholesterol. So talag kay tungod na asay nadala na cholesterol na deposit sa imong abdo, every time na magpagawas ka ng abdo, ang imong cholesterol magpabilin siya. Hantud kung permanente siya gamay ang cholesterol nimo imbis na medyo oily pa siya, na ay tendency na dayon siya na mas magtibugol-tibugol na siya mga kanans. Una na importante po na naagi panahon na maka-refill ang imuhang mga accessories organ na kay para malikayan nato yung mga gallstone, malikayan po nato yung inflammation sa imuhang pancreas, at the same time mga kanans is makapahulay yun ang imuang digestive system kay para sa next niya sa imuang tingkaon na anapod siya ay mag magamit kay para ma-properly digest na po niya ang iyong mga pagkaon, kay para permanently limpyo ang ato ang digestive system. Kay kung balikon ko na ko, pag kulang gani ang imo ang apdo, dili niya mahilis tanan. So kung dili niya mahilis tanan, di magsugod yung fermentation. Pag di magsugod yung fermentation mo, to siya nagkakaroon ka ng trouble sa imong tiyan, magsakit-sakit, nagkakaroon ng bloated. And sometimes, pwede siya makaresulta siya sa hyperacidity, din makaroon ng ulcer mga kanans.
1: Okay. Ate Arundok dyan, maglisod ko og tulon og pagkaon o sabay akong problema? Maglisod og tulon og pagkaon, Dok.
0: Okay mga kanans, no? Matuingon ko mga kanans, no? Importante na naakitay insakto na pag-inom sa water. Kaya kung dili, kung wala mo kutiinom.
1: Pero wala na yung problema sa tutunlan or something. Wala na siya magibati, Dok.
0: Pwede po siya tungod sa ginatawag nato na GERD or gastroesophageal reflux disorder. Katong imuhang ano bitaw kining natawag nato na gastric sphincter ni mo. Kumbaga siya is medyo nagaluag na siya ba? So kay tungod nagaluag siya, yung asido sa imuhang tiyan, nagkasaka siya. Muna nagkakaroon ka sa, sometimes na ginatawag na heartburn na parang ginasunog ang imuhang dugan tungod na sa asido. So kay tungod ang asido nagkasaka siya, pati yung mucus na naa sa imuhang esophagus mga kanans, nagkakaroon ng dryness. So when the time nagkakaroon ng dryness mo, talag sa pag-inom ni mo mga kanans, sapnot kaayos siya na itulon tungod na ito mga kanans, lalo na kung naakay GERD mga kanans.
1: Okay.
0: So mo ito mga kanans na mas nindot pod na mga 30 minutes sa dili pa kamukaon, inom kadaan og warm water.
1: Okay.
0: Kaya ang warm water makatabang siya para to liquefy. Matabang siya kay para mubalik dito smooth ang imuang esophagus. Kaya para sa pag-inom ni mo, at least, or pagkaon ni mo, tuloy-tuloy po siya. Then kung pwede mga kanans, no, i-avoid lang mo sa yung mga dry food mga kanans. Kung pwede medyo, ano lang muna, medyo soft or medyo, ano siya, na para dali siya maka, ano ba, masulod bitaw, take note, nagkakaroon ba ka ng dryness sa imuhang esophagus. Kung sige kakaon og mga dry na mga pagkaon, na tendency na masamad siya.
1: So, ang imo ma-recommend ka na lang sabaw?
0: O, kung pwede, medyo mas sabaw. Di kayan lang yung mga oily-oily na mga pagkaon, mga too much na mga carne, and then, di kayan po yung mga acidic na mga ilim nun or mga pagkaon kay para at least dili siya mag-dry mga kanans.
1: Okay. Dok, pangutan na, delikado ba ang sakit ng hyperacidity or okay na gina, carry bells na gina kayo? Kala mga ulcer, delikado ba na or hadlok gyapon nga balatian?
0: Kini sa mga kanans, no, is delikado siya kung dili ni mo siya maatiman mga kanans. Delikado siya kung magpabilin siya na nagkaroon ka ng hyperacidity kay tungod pwede na siya magkaroon ng dako na problema.
1: Complications na?
0: Pwede masamad siya. Pwede magkaroon ka ng mga gastric ulcer or mga peptic ulcer. Kaya take nun mga kanans, kung naakay sakit sa imuang tiyan, dili ka basta-basta makakaon. Problematic yun ang imuang ting kaon yun. Kay gamay kaon ni mo, musakit siya. Gamay na inom ni mo, musakit siya. Diba? So, ang imuang nutrition pa lang dayon na makompromise na. So, ang may tabo, magluya na magluya ang pasyente.
1: Okay.
0: So, then, magluya na magluya ang pasyente, dayon ang iyang panglawas, wala na, nagniwang, nagitsan na nagniwang mga kanans. So, ayaw ninyo pasagdi ang simple na mga hyperacidity or mga ulcer badia kay kinesia, mga hyperacidity is early sign na siya na dapat naana kay bag-uhon sa imuang sistema para dili na maglala ang imuang problema. Then take note mga kanans, no, sometimes yung hyperacidity bantayanan ang imuang colon po daan mga kanans, lalo na kung dili ka makabawas everyday. Kay na-mention ba nato natin earlier itong before yung ginatawag nato na problema sa ato ang presidente bitaw. Katong ginatawag na diverticulitis mga kanans.
1: Yes.
0: So medyo bantayanan na siya mga kanans, no. So pero kabalik ko na kini siya tanan mga kanans, no, is resulta siya na ni minus ang iyahang protective mucosa, then nagkakaroon ng mga electrolytes imbalance, then nagminus pod ang iyahang digestion, nagminus pod ang iyahang capacity sa pagbawas everyday mga kanans.
1: Pero Dok, mangutan ako, doon ay mga tao nga dependent kaayo sa kanabitong mga kanabitong pampapupo nga mga kanang mga gamot. Healthy pa ba na, Dok?
0: Pero kung naimo na parang maunagi ng imo ginagamit, dili na na siya healthy mga kanans. So kinahanglan yun nato na ang imuhang lawas is mubalik siya sa normal na kaya niya magkaroon ng nindot ng mga movement mga kanans. Kaya lahira ba niya itong lawas mga kanans? Kung sige-sige yun, bitoni mo na siya nagamit, mu-adjust na siya. Mupupo lang ka kung magamit ka ato.
1: Kung dili
0: po ka mupupo ang
1: mga so mas delikado.
0: Yes. Mm-hmm. So mas nindot yung mga kanan is yung natural na mismo ang imong lawas na dibalikin sa iyang normal na routine mga kanan. So na dapat mubalik yun normal ang movement sa imuhang peristalsis yes. movement. So muna mga kanan, no, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee na to. So na yung mga gastric problem, na yung mga ulcer, na yung mga hyperacidity, na yung mga constipation, na yung mga almoranas, na yung mga colitis diha, na yung mga bloated diha, Nan's Corn Coffee mga kanans. Okay. Imna, buntag o hapon mga kanans. And then mas nindot po kung medyo naan na yung mga komplikar-komplikar sabayi sa pag-inom sa Nan's Herbal Capsule. Mm-hmm. Pwede 1 capsule 2 times a day or pwede kung medyo lala-lala na 3 times a day.
1: Okay.
0: Kung na yung mga panakit-nakit, na yung mga inflammation, na yung mga samad-samad, sabayi o UAID Herbal Capsule. Kaya anti-inflammatory man ang ato ang UAID Herbal Capsule mga kanans.
1: Okay. At Ati Aran Doc Jan, ang high blood pressure ba connected gihapon sa kidney?
0: Yes, Ate Arlene. Connected gina siya.
1: Nasugutan man ni mo kaganina, yes. Oh,
0: kaya ano magod siya, no? Ang kasing-kasing o kidney, kumbaga, ano gina siya kung sa brotherhood, bugkos gina silang duwa mga kanans. Kung ay problema ang imuang kasing-kasing, ang kidney nimo ang nagatabang. Kung ay problema po nimo kidney, ang imo kasing-kasing po ang mo-adjust. So, muna siya, pag naakay ko problema sa kidney, more or less ang imuhang kasing-kasing mga kanans, maglisod po siya o control sa imuhang blood pressure. Pwede po ka magkaroon ng problema sa kasing-kasing mga kanans.
1: Okay. Doon ay mga stages, mga good doc, sa kanang chronic kidney disease. O sa may timailahan nga, kanabang ang imuhang kidney, doon na problema.
0: Okay mga kanans, no. First mga kanans is katunaw kung nagkakaroon ka ng mga frequent UTI mga kanans.
1: Okay.
0: Kana sa medyo bantayanan siya mga kanans.
1: Okay.
0: And then, next ana mga kanans is ma-monitor kita dayon sa imuhang laboratory in terms sa imuhang creatinine, ang imuhang uric acid, ang imuhang blood urea nitrogen.
1: Okay.
0: Then kung dato na no, kung medyo advanced na, kung natawag po nato na CKD mga kanans, muna siya na anak ay mga panghupong anak na ay mga ascites, yung ammonia level sa imuhang dugo is taas na siya mga kanans.
1: Okay.
0: Dayon, subject for dialysis na dayon siya mga kanans.
1: Okay. Kana manggong muna na siya kita. Usa na siya stage 5 na.
0: Yes, katun siya mga stage 5 na to siya.
1: Oh.
0: Kumbaga kinahanglan na gyud na siya na i-transplant mga kanans.
1: Pastilan. Okay. So delikado gyud no kinahanglan nato ang pingan ng ato ang kidney kay mao gyud ni ang usa sa pinaka-importanting organ sa atong lawas. Okay, doc. Pila man gyud ang target nga BP dapat sa usa ka tawo?
0: Sa karon mga kanans, no, mas nindot good na BP mga kanans. Kung pwede yan, mag-range lang kita o mga 110 or mga 120.
1: Okay, over 80.
0: Yep, 80 or 70 mga kanans.
1: Doc, daghan kay nag-maintain o ganabang high blood, pang high blood? Like, usually, ang gina-maintain nila is losartan. Kala ba siya, Doc, ang prolong nga paggamit sa losartan, di ba makadaot sa kidney?
0: Usually, kanans yung mga kanans, no, yung losartan, gagmay ramago na siya ng mga milligram.
1: Koy, everyday? Koy,
0: so,
1: everyday?
0: Pero kanans, as long as walay problema imong kidney, kaya lang na niya na ipagawas. Kaya lang na niya na i-detoxify, kaya lang na niya na mawala yung mga mga drugs residue sa imuang lawas. Pero kung medyo luya na ang imuhang kidney anak mga kanans, na by tendency, yes, nasa tendency mga kanans. Kaya still drugs pa rin siya na mga kanans, no? Pero kung wala raman problema ang imuang kidney sa imuang laboratory, wala problema mga kanans, usually is kaya man na niya na ipagawas ang mga synthetic drugs kanang mga ginag mga gagmay lang. Pero katong mga isog na mga drugs, pwede siya mga kanans. So mo na makanans no kung ikaw nadlo ka na nabasin magkaroon ng trouble ang imo ang kidney lalo na kay naadagan kang mga maintenance na ginainom. So namang yapo yung mga pamaagi kay para mawala ang imo ang mga kabalaka mga kanans no.
1: Okay.
0: Aside sa imo ang lifestyle sa pag-inom sa nindot ng mga ilim noon and then mga fruit juices and vegetable juices naputa mga supplement to support sa ato ang kasing-kasing pati man sa ato ang kidney.
1: Okay.
0: So which is yung UID herbal capsule mga kanans. UID herbal capsule dako kay ikatabang para malikayan
1: tested ang proven grabe gid ang clinical study ana doc nga ang gigabit nga mga herbs ana para gyud sa atong kidney to help sa atong kidney nga healthy siya.
0: Yes, Ate Arlene, no? Then siya ang makatabang no na para mas ma-enhance, mas gaan ang trabaho sa ato ang kidney. Kay para yung mga drugs residue, yung mga pagkaon na ito, mga ilim na medyo acidic siya, na makapaluya, mga free radicals, kaya niya na i-detoxify, maipagawas, pinaagi na pagpaligon sa ato ang kidney, no? So, muna, mga kanans, no, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UID herbal capsule. Pero mga kanans, kung nang hupong ka na, katong si kidney na kumbaga ba?
1: Chronic ano na good? Kidney disease.
0: Kumbaga, grabe ng panghupong sa imong mga tiil. Talagsa, maglisod na
1: katinawa. Maglagom ng uban lagi, Dok.
0: So, ang ginarecommend ako, mga kanans, ang pag-inom sa UAID, supposed to be is duwa-duwa yun siya.
1: Duwa-duwa na.
0: Duwa-duwa yun siya. Sa taga-inom niya, duwa-duwa, hantun mawala ang iyahang panghupong.
1: Okay.
0: Kaya ang UAID mga nato is para ipagawas ang mga excess na water. Kaya take note, when the time magkaroon ka ng CKD.
1: Pero, Dok, ang imong na-mention is para ipagawas ang excess water. Pero na yung mga pangutan na Dok, ngano kuno nga ang uban, gamay na kay ngihi mo gawas.
0: Kay mauman to siya kay nagluya naman iyang capacity.
1: So dili mo gawas ang water.
0: Yep, dili na siya mo gawas mga kanans. Kay luya naman imong kidney mangod. Kumaga igo na lang siya muagi ang dugo ba sa imong kidney. Pero ang imong kidney dili na siya ka-perform sa iyang trabaho para ipagawas yung mga excess na mga water, mga electrolytes. So may tabo ato, moto siya yung water sa imong lawas. Nagasigi siya o pundo nagapundo siya mga kanans. Moto manghupong nalayon ka itong mga kanans, no?
1: Ayan.
0: So, mo ni mga kanans, kung sikidi ka na mga kanans, dili na ang ginaingon na to, dili na ka pwede magpalabi yung inom o tubig. Kaya naman yung bandod, okay naman ito, kay kinahanglan magiging kumuinom o tubig na daghan, dapat kinahanglan 8 glasses yun. Kana siya kung dili ka kidney failure. Pero kung kidney failure ka, kung nang hupong ka, take note, daghan na kagtubig sa imong lawas, doon magsigi pa kagbutang o tubig sa imong lawas. So, muna siya mga kananso na, kung pwede control na siya din, take og UAID kay para maipagawas yung mga excess na water sa ato ang lawas mga kanans.
1: Matigo oras, Dok. Hanto na lang magbapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herbal capsule kay
1: yes.
0: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS herbal capsule. Karon ang NANS herbal capsule, gitawag nato na NANS herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan, gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 2:54.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa.
8: Ang muinat-inat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Malong the Great.

Nicola, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanon? Welcome na sa Abdulis Programa, Skurima, May Gala, Balong, Daguro. Kumusta, kumusta, og? Onta, namos kapiskay, kadasig sa panlawas. Adlaw karong lunes, may? Ika-onsindas Mayo, May 11, 2026, mga Kurima. Og, onya, atong tigmod ay 1,600. 1,600. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, midungo sa yuta. Muna siya. Sa gamay, midako. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, midungo sa yuta, Kurimaw. Pabuta sa batong giandam, kuradlawa nga. Nasadyod ba ka mo? Ayan. Unang

Okay, padayon tayo sa gan. Ah, padayon tayo bahal nagpas ng kagungan. Kamu sugot mo? Ah, pas ng kagungan. Okay, dirito may galas matubag. Ah, dirito may galas tubag sa tigmolong. Ang akong tubag kay Butay. Butay. Sinilo. Yung apelido Butay.

Baez. Oye, kumusta mga taga-Baez? Baez Negros. Dayon, long tubag na ko ang intig mo lubing, ha? Not long. Okay. Gikan daw kang abon. Hagna Bohol. Kumusta man di abon? Sa may Hagna Bohol. Og dira po yung mutiks may galagbal. O, sa man. Akong tubag. Anang imong tigmo balong. Dahon saging. O, gikan daw kang din sa Bohol. Kumusta mang Bohol din? Og long tubag kay Daos Lubi. June ng Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Og akong tubag. Anang imo ang tigmo.

Nung tigo lang. Oh, tigo lang daw. Oh, gikan daw kang Christina. Ah, Christina. Utulona ng Sibulan. Piotor. Kumusta mga taga-Sibulan? Og, long tubag kay at tango. Ano siya? Tango sa bunga sa pipino. Why nga address? Why pag-iapon? Long tubag anak kay manok. Gikan daw kang Jane may galas bantayan. Og ako

Alam na si Lim ng Sagay. Hey, kumusta mga taga-Sagay? Piyotor! Wa ay pag-iapon na. Wa pag-iapon na ka. Asak dog tubag. Dayon, nung tubag si mong tigmo kay punuan sa nangka. Ang anamunga. Why pangag-address? Og, saan niya siya? No, ako ang tubag. Sa imo ang tigmo.

Oga lang tubag imong tigmo kay tao nga. Nangi. Lito ng Balamban, Cebu. Piyoto. O niya ka na paghuman bitaw, pangi mo kiligon bitaw. Ini gumag pangi kiligon. Wala git. Ay yan ang ito mabat, di kilig ani humag pangi. Og balong, ako ang tubag. Imong tigmo kay punoan sa saging. Nga nigawas ang puso o tata ng Negros. Kumusta man di ata? Dayon, daw, tubag digmo kay o sili kunong atsal o way pangag address. Dahil pang tubag, daw, tubag na ko ano mong digmo kay bunga sa kalbasa o gikan kang Lito ng Balamban, Cebu. Piotr! Wa pag-iapon, mga saligan. Og, good PM, Kuya Balong, itlog sa manok. Mungaan, bagong gipugad. Si Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta di, Eric? Og tubag na ko balong anang imo ang tigmo kay manok nag-inom nido bakos ng buanoy computer wap age mo wap age mo og long maon ito bag si mong digmo. Lobby kay gikagod muangaj langit de inig laya na gikagod ba ulinghod ba muangaj langit nagikagod minoon Eric. si Dudong di ay Dudong mamak ng ginumuan Luon Buhol. Ayan. Og balong, ako ang tubag. Kaya imong tigmo kay Kahoy Sugnod. Boy ni taga Bayawan City. Ay, kumusta mang Bayawan mo? Wa ay pag-iapon. Dirita may galas, unang pasiaw. Gikan daw kang apple may galas Buhol. Kanang bayhin? Kanang bitang dugan sa babae, bay? Murag yapon ng kwarta, bay? Ay, murag kwarta. Nindot kayo hawiran og dako. Diba? Magkahawid kag dako ng kwarta, nindot kayo bitang. Nindot bitang. dugan ko na sa bahay, mura ko nagya po kwarta. Nindot kay hawiran, huwag dako. Dabi gamay, katumura bitog. Lansa nga, kuwas, duk-duk. Manangit, anang puro na ito, malingkur. Aga, balong. Akong tumag. Anang imuhang. Tubag na ko anang tigmo balong kay. Bunga sa string beans. Tata daw may galas Buhol. Og akong tubaglong. Odlot saging. Okay. Gikan daw kang Jimmy sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw. Og balaw akong tubag. Ayan, tubag na ko anang imuhang atig mo balong kay. Saging magyapon eh. Good friend, balaw tubag si yung tigmo kay. Nagdako. Maguma ko no, nagdako.
Τζανίση. Κρυσίνσιο.

ng Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Lain pang tubag balong. Ang akong tubag Cebong tigmo kay piso sa manok. Way nga address bay. Why nga address ang kurima?

Sayuta, ibog atan sa bunga. Gikan daw kang irik ng sikaton na street. Cebu City, aga bulig or siya. Butig or kuryuso. O mo kailan, di ba? Ha? Kinigipangisgutan ni mo, Eric. O, adyan ko kailan na. Ag, akong tumaglong kay tanom nga. O, tanom ko nung, Gabi, Eric Gapon, Piotr. Wap agapon. Wap agapon mga salinganda. Akong tubag balong kay saging namunga. Oh, goody nang Talibon Bohol. Ay, kumusta mang Talibon Bohol, goody. Og akong tubag balong saging. Saging gapon. Oh, bulig. Gikan daw kang ACF ng Aloginsan. Piyoto! Wapagigyapon mga salingan. Wapagigyapon na ka. Asag tog tubag. Balong tubag na ko na. Sanggutan. Gikan daw kang Roy may gala sa Bogo. Og long down saging. Inday sa Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Og balong tubag anang tigmo ni mo. Ayan, tubag anak kay Lisong ani turok. Og nidako. Lain pang tubag, long tubag na ko. Sa imuang digmo kay mais na long kay inig tuklong anak kay muduko na siyuta. O gikan daw kang Alex may gala si Kiho. Kumusta mga taga si Kiho? Okay, dito may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang Jing Jing may gala sa Dumaguete. Okay class, paghatang mo og binuhat nga mulakaw. Ma'am, ma'am. Okay Henry. Tao ma'am. Very good. Ikaw kanuto? Iro ma'am. Very good gihapon. Balong. Talong ma'am. Kusay talong. Kay kagabi ang talong naapas kusina karong buntag to anas kwarto ni ate. Lisod po guwatuhin lakaw. Lakaw ni talong lo.

Ang tubag, anang imong digmo, ligbos man along. Gikan daw kang tunyo, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Akong tubag, anang long, Alpiril. Nan naman. Log tao man na. Computer. Ay pag-iapon. Ato ikaduang ligaw-linga may gala is uno. Og pabuta may galang usa para makumplito. Long tubag na kuha na imuang digmo. Pako na. Edwin daw may gala sa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Akong tubag. Long sa imong digmo. Lukay. Piotr. Wah, pag-iapon. Pag-iapon na ka. Asagdog tubag. Akong tubag balong. Sa imuang digmo kay. Mais mong iapon. Sanggian ng mais. Yeah, pag-iod. Long money. Beautiful. Kawayan mo na long. Gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta bang mabinay to?

Long Kongo na. Uap agapon. Ag akong tubag. Balong kay. Tanglad. Naitig mo aling tanglad ba? Ayan na po. Ag akong tubag long. Saging. Totoo kaya po mabinay. Kumusta mang mabinay to? Og balong. Ang tubag anak kay. Okay, tubag anak balong kay. Pispis sa langgam. Gikan daw kang Mirian Buhol. Uwap aga po. Pagigya po. So, pabot-abot na resulta ka radlawa, may gala ha. Onsay sangputanan. Onsay sangputanan sa angay mo sangputan. Ang tubaglong sagbot. Yapag yun. Langgam. May kuno may galas buhol. Kumusta ang buhol may? Eh? Dayon ang akong atubaglong buhok kaysa gamay pagatubo straight pa mula sa langit. Og mutaas na mudungo na siyuta. Piyoto. Okay, wapag-iapon na salingan ha. Wapag-iapon sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, may dungo sa yuta. Onsa mo na? 1-6 na. O, paspasa, no? Dalir kayo mo dako atong premyo, ba? 1-6. Akong tubag. Long kay gulay. Gikan daw kang clean sa buhol. Gusto mang buholin? Nanguli ng mga bulan nun, ya. Oh, nanguli ng mga bulan nun. Og, akong tubag balong. Buhok. Buhok ya po. Ang buhok murag tuyong. Long bunga sa string beans. Okay, sa gamay na, mura mo nagkaba-kaba. Pagdako na, mutungo, muduko na siyuta. Oh, inigbaw niya, magpauta na siya. magpauta ng kurimaw. Long, kanding na. Kaysa gamay, magdidi, maghangad mo na.

Oke, padayo tabay gala dir sa tuang pagpataguban. Dari tabay gala slain pang pasiaw. Gikan daw kang Bing Karkar. Gantong magdayon balog tikla. Panyag kini si tikla may gala. Si kanahan na pagkuha ni balo o pagminyo nila. Panya katulo na sila nakapalit og sakyan ang puro si kanahan balong day katulo na gini atong sakyan ang luay nganong puro man si kanahan nganong hilig magiging si kanahan basi nakalimot ka day nga si kanahan pun ka. Si kanahan pun. Hello. Hello. Long akong. Akong tubag anang imohang. Atig mo kay pizza na lang. Piotor. Long tagpilang remind. O, gwapo ba, kihapit na po ting ating klase. I-remind ninyo mga anak, mga estudyante. Kinsira ang kapsul. O niya, 196 sa ang Chukumix Junior. Long tubag na ko anang imohang digmo. O, ang tubag anak kay. Yan, tubag na ko long anang imong digmo kay. Tangad. Mulaan ng itangad. Yo, to. Wap, agapon. Oga. Akong tubag. Long manok. Muino, muhangad. Oh, ino, mga ng manok. Hindi, mangihi. Ha? Okay, dirita may gala sa tuang. Dirita may gala sa tuang na sa Jod Bakamo. Nasayod ba mo mga silingan? Okay, Mother's Day man kagahapon. Ang unang celebration di ay asa Mother's Day kaniadtong tuig 1908.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati mo ito ng isahay, ang akong bipi mo, saka, ito gusto nga mag-hintin ko ka mga para sa...
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
2: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligan. Mga kurinaw. Dok, akong tubag na imuang digmo kay kasuy. Lahi man tong kasuy, kinagtungtong man tong liso. Kagabawag man tong. Og tubag. Long nako anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay string bass gyapon. Derita may galas line bang pasiyaw. Agikan daw kang jing may galas ha. Dawis buhol. Kinis balong anak ni Henry. Bi ito.
7: Tay.
6: Oh.
7: Di ko katog tay. Dagakilamok tay.
6: Oh, wala kang kipasiga magagsuga. Makita mo ganila. Pao nga ng suga dong. Kadi sila kita ni mo.
7: Agipaw.
6: Tawag-tawag doon ay aninipot niya ang duol siya tay. Oh, naman sab.
7: Ah, nagdag plus light tayo. Maruan yung mga lamuka. Mag plus light naman.
6: Aninipot na lang. Inumdum ka itong kontis may gala sa fireworks. Oh. Kontis sa fireworks may gala, dugay kinahuman ng uban. Pag si Balong na, tulok ka sa akong alinipot, ah, nagbuntang na lang ko, wag ibu. Ibuwi, amin yan, tulok ka sa akong alinipot. As kang hajaga, lagi sa kawanag. Long tubag na ko. Ah, anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag ana balong kay down saging down saging yapon. Piyoto. Ang gikan daw kang litlit may galas ha. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ang tubag na kolong.

0: Ang tubag, anak, kay... Tao, manalo. Uap, agapon, piyoto. Og, ang tubag long, anang imong, at digmo, ayan, lobe. Di pagyod kawayan, manabalo. Why pagyod? Okay, balog, tubag, anang digmo, mais. O, gikan daw kang juan. Dumagiti. Why, pag-iapon? Wala tayong oras, may gala din sa tuang pagpataguban. Katapos ang ibilin. Uno. Salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
1: Okay. Mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o MyTC! DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Adoy na ko gipamati sa akong tiil og sa akong kalawasan, gani nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, distingin niyo o inom o Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Every guest feels at home.
6: Visit us today. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
3: The Bethwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
6: Go
2: na. Dragon Fruit. Go.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human, kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig.
8: Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch Army Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch Army Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man ni?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
10: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan ka kinalutan?
10: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
10: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Food. Nang, lahat ka kong paminos akong lawas, nang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom, bayan na kayo kong lawas, ganang, din ako batiyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalita ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Oras sa Star Radio, alas 3:50.
16: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
17: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
16: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
17: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya taog maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
18: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
19: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
5: yes,
4: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes, maing
5: adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
4: ari. Ayaw
5: lagi. Okay, mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Morning dimension ni Doc Alan. Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
5: Yes.
4: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Doc Alan og body fat. So sa mga maglisod na og hatag Doc no og kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
5: Yes.
4: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
5: Yes.
4: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Sa mga kanabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
7: Iyay ka! So na, Ron! Natay pang latay sa alamre, ani Ron!
6: Wala na doon kay dugay na kuriundang ng bisyo, ha?
7: Uy! Kung undang mga ka? Ano kang sinakang?
6: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado, ha? Dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
7: Bitaw doon, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
6: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: Gregorio Tapao, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika.
2: Kita balagosta.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ba isa oi GTX 500.
3: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan mura ni mo minor ba og makatumar gitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Nga, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan. May isi. Litri Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabalis sa mga butika. Litri Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Pamasaga D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gid natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Marites Lawas, Tagabagong Taas, Palencia. City Bukid Noon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UED Kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipang bati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
1: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ko si Edgar Sandag, taga San Sidro, Labangan, na tingalagid ko, sir, inagi sa Wonder Oil. Kaya akong kabayo, natuslukan ang umbot. Kung sa'yo katuslok niya, nangkalit magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
5: Ah, ang iwang kabayo, natuslok ang iyang mata. Imong gihaplasan.
4: Oo. Wala gi ko magatuo, sir. Kung maulian ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wakam ko yung gihaplas. Wonder Oil lang yun. Talo'y gin sa ginoo, sir, akong kabayo. Aliwat na ba, gibulog nung ay akong kabayo. Naulian ay. Dili ko, basta-basta na mo tisimo ninyo, tinawagod, akong kabayo. Naulian na.
5: Okay na gyud ang iyang mata karon.
4: Okay na kayo.
5: Walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil lang yun.
4: Wala. Ang Wonder Oil lang yun, akong gihaplas. Kaya ako na mo na tisimo sa pinagi sa akong mga samad-sama. Nasaman mo po ko. Wonder Herbal Oil daw akong tambal niya. Oh. Naulian niyo, sir. Naulian.
3: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat yun dah. I'll be your crying shoulder. Saan nagwala na iyang shoulder? Ano mo yung mga ka-star? Have a good Monday afternoon. It's May 11. 2026 sa oras na to karon alas 4:27 sa kahapon noon, para sa programang Hapontastic. Kung ginimong oras ginatod ka na to, no? Sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal, baratong epektibo na inagin sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar o gayaw gudulat ang imong lawas mo, bigay panalip di ginay kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaikol, kung kamo nangita og sakanan nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, NLG, bisita lang inyong Ipers Benzel Motorcycle kay available na kanila nga mga motorsiklo. Second hand ha, pero inigsakay ni mo, murarapog brand new. Bigyan mo magmahay mga ka-star, ay muna'y makapaswerte. Makapaswerte kay kung ikaw, dunay mga pag-aadto, like baili-baili. Daghan man daw mga chicks mulas na. Na siya mga ka-star nga paswerte. In a very affordable price, dipon mo magmahay sa presyo kay good quality na, barato pa. So, naanin mo tang diyan sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanigan na kundi si Boss Epera and of course, dear Madam Gina Garupia. So, atupod nga pasalamatan, syempre, ang Amigos Capsule. Boss Angel Shazan, thank you so much sa makanunay nga pag-support sa kuwang programa. And don't you forget sa pag-paminaw sa inyong block time, that is 6 to 6.30 in the evening, right after sa kuwang programa mo sunod ay ng block time ni Boss Angel Shazan. That is Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. So, don't miss mga ka-star sa pag- tanaw, no? Okay, mag-live man po na si Boss Angel. Dili lang kayo unsay sagol sa mga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag po na si Boss Angel og daghan nga pa-premyo. So, stay tuned lang mo kanunay sa Star Radio. Hello to Shane Chua. Hello, salamat kayo sa pag-watch ni mo di karon palangin. Matod pa ni Jaiming. Char na apoy kiss. Of course. Gimingaw ko ninyo, Dain. Long time nga wata nagkita. Diba? Bisag unsa kasilingan. Pero, wagid ka lugar in town sa panagkita ay tungod po tingalis kainit sa panahon ba. Way ganang mugawas-gawas. Gana lang magpundo. Ano lang gina siya. And nice lagi ni nga music. Yeah, nice kay no. I'll be your crying shoulder. Sigasha by Edwin. And to Sheena. Hello, Sheena. Hi. Matod ba ni hi? Matod ba ni hi, me? Ako ang mga Junakins ditong dapita, dagan yun. And to si Sheena kaganina, karon na po si Shania. O matod pa niya, hi Ming, shout out. Hello ninyo niya, o nagtapukanay, regina sila. And ay po day ko ni Nicole Kapunay. Good afternoon, pa shout out DGMs. Hello! Anyway, may hapon kanimo diya karon na Ma'am Nicole. Lunghay sa banal kapunay. Rhyme raman po ninyo iyahang ko iyahang Facebook niyo. Isa to mga avid viewers this afternoon. Please do drop lang sa inyong mga greetings. And if you have hugot lines and pickup lines, pwede rin po kayo guys. Pinaagi sa pag-drop lang yun. Sa ato ang muna yung purpose na ito nga mag-live ta. E basi nagnamoy mga ipang shout-out karong hapuna. And so far, karon lang po ko nakabalik since na kung ano, na-restrict ni nga kung ano. Karong nagin nakabalik formally sa pag-live si Yummy Emmy. Yeah. Kay mostly na damanuan ko dito sa TikTok og live. Sige. Pero pangayay lang kung asa ta madali o live. Sige. And if naamoy hugot lines and pickup lines, kimo po na ito ang highlight this afternoon sa ito nga programa mga ka-star. Puntastic mo na ito ang highlight ang inyong hugot lines and pickup lines. So please do drop lang po na. And og na pud may mga request diha nga fit lang pud sa ato nga program, which is alternative Pinoy rock and biz rap.

po nato nang i-play. Tinaguan niyo din yung mga song ala, here we go. Ikuan na i-drop na na kay ato na dayon ng tagaan o pagtagay. So sige. So maglangay sa to ang next song. It is now 34 minutes down 4 o'clock in the afternoon. I Got Something Here by 5-4 Firing. Entitled ni siya 100 Years. Abot pa baka tayo. Murag, I'm 36 in a moment. Murag, sakit-sakit naman ganis likod. Ay, nako. Stay tuned, nagyapon tayo. Dari lamang yapon sa Star Radio FM.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan
3: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ayu, Sabon, Beauty Soap, Mi Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon, Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Fruit Plus.
9: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
2: Okay,
9: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyot na ulian giyot ko.
8: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit kaning Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiino. Kabang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na serve na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay ka siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na ko katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
12: Isay pangani mo nay
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio taga asa sa Gamam.
13: Tuong
12: bilang edad ni mo
13: 78.
12: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo,
12: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung firma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
12: no, kung saan sa iyang tail?
13: Nang hubag, siya maayo.
12: Nang hubag tanan.
13: Oo, kanina inyong huwag abot tiri. Huwag sa abot tiri. Kuan?
12: Punuan sa paha?
13: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, asula yan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya, karon, okay na yung bana.
13: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
12: pa. Kailan na idadad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
13: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko, pe, ray, gino.
14: Sa dala, salamat, mga idol.
15: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At duna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
3: sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Aduna na usab kita nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya, nagamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
3: Oh, hello.
2: Hello, si Ma'am Virgin sa Seattle Negros Oriental.
3: Oh, ma'am.
2: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Naunsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
3: Kidney? Ana ako'y kidney, ma'am, dayon. Dili ko pangihi. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Nag-okay naman. Itong una, wala ko kagamit ani. Ikatulo, tapay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon kausa na lang sa gabi eh. Mayo ko na sa atong ang lawas ko sa anak sa kidney. Daghan kang nagamit diri sa amu, amam, ana. Mm-hmm. Mag-abot, mag-anik ni diri sa butika anang akong mga silingan diri.

into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kibas na nag-star, sikat na sikat gita. Our time check it is now 2 minutes down 5. And the afternoon, mga ka-star. Okay, ni mong oras, ginatod ka na to sa Rendis Tour. Kinsa tong ganan yung magka-extra in, kamo ganan magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Ogoban, paadto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod, nasa may Gargoyles Building lang. O sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am, kan lang ha? Lourdes and Sir Efren Boledo. Muni tagyaga dumala sa Rendis Tour. Or di ba ka-contact sa numero 0919-412-2652. O dagan king salamat sa Rendis Tour. And also this time check, pinatod ka na to sa Clinica di Alternativo Products, D3 Bio, ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Ito ba din sa so DTX Coffee Mix with ang palilib siya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, of course, nakadetox ka pa. So, manay ginaingon mga ka-star na kung aduna kay sipon, ubo o hilanat, relax, i-D3 Bio na na siya mga ka-star. Mapasalamatan to sa CEO sa Clinica di Alternative Products, wala yung kundi si Doc Ramil. Uy. Sa atong Facebook Live viewers, hello day ta ni Ma'am Rai Rai Kabaho. Aday, manghapon sa nimo di aday. And also to Pobring Maestro. And salamat kayo, Pobring Maestro, sa pag-watch karon sa ako ang live. Nag-live ko karon via TikTok and via Facebook. And doble kayo, Dan. Sa ito ang Facebook account. Hello to... good afternoon to Pobring Maestro. And to Ace Phillips, Giliepa Torres, Tia, shout out watching from Toledo City, Cebu. Uy, naday mo diha karon na ni Muyo. Ayaw nga po ninyo diha. Tia, thank you so much. And also to Ma'am Jean Garnica Fabuga is ako ang favorite teacher diha sa may Ayungo National High School. Hello, Ma'am. Ma'am Jean Garnica Fabuga is, thank you so much. And matod pa niya, shout out Yummy Ems. Hello, Ma'am. And also to Sir Licon, di ay aga nila ni Inday Aika o si Ginicon. Hello! Mayang hapon, kumusta naman mo mga langging? Sa Fabuga is family. Alright, naarap po niya sila sa may poblasyon Tayasan sila si Mama Jean Garnica Fabugais. And Kuya Ray, sa atupad nga TikTok live guys. According pa ni Kuya Ray, hi DJ. Mayong hapon pa shoutout ko from Lanao del Sur. Good afternoon sa mga taga Lanao del Sur. And thank you so much sa pag-visit in town sa ako ang TikTok live. And hi Pretty, hi Jasper, thank you so much and good afternoon sa tanan. So anyway, ingon na lang kadali ha sa pag-drop sa inyong mga greetings. Kanya, namoy hugot lines and pick-up lines. Pwede ragid ka ayun nato ng i-cater, guys. And, ano lang ka sa yun? It's either sa, kuan ba mo mag, mo-check na ako, mo-visit sa Facebook account or di ba ka sa ako ang TikTok account. Same ra na og name, guys. Don't you worry. Okay. Wala na nato gipang usob-usob na nga tong kuan. Purpose nato nga maghimo tag social media account. Kuno nga naagi tay mga kuan mga tag sa ka mga account ba. So, unsa kay unsay reason anang ang uban kay mag kuan no sa ginaingon pa na yung mga nickname na yung mga alias din. Purpose ba para dili mailhan? Unsa po'y purpose nga nung nahimo ka og account. Diba? Nanara na siya, guys. So, it's better nga. O kung sa imong kung nakasanayan nga gitawag, maro po na imong himoon dito sa imong account para dali kang mailhan. Diba? Diba sa ingon nga iladong.
At least dali rang ma-search yung imong kuan ba. What if na sila yung mga kuan ng pangutan niya. Dali ra ka dito nga ma-search dayo. It's me for Dilo to you and Ray. Salamat kaayo. Salamat sa mga nitanaw karon sa ako ang TikTok live. Nag-live ko diri sa TikTok para mag-kuan ta. So, ginawang palagi na nga. Magdubli kayo at nalagi taoy. Hi to Cardo. Salamat. Centrum. Salamat kaayo. Sana all vitamin. Watch ko na ako karan si Cardo. Cardo. O si Amego. Hi, Amego. Salamat sa inyo ang pagtanaw. Shout out idol. Ay, hello kani mo di asa, taga-asa man ni Amego. Salamat sa pag tap-tap ni mo dara ah. Og ni follow po na ako si Amego. Wow naman. Bait nga naman neto. Thank you so much anyway. And hi to Gwen Gwen. Thank you Gwen. Inana lang kasi yun guys ha, sa pag-drop. So, pwede na pili lang mo. It's either ito ba mo sa Facebook account na ako. Which is, same rin na og name. Kung ginamit, ginamit. Atanski, hello mom, I'm back watching on you. Wow. Sige, salamat kayo Atanski. And, shout out to Eko Negros Occidental. Ay, may pag lantaw-lantaw ninyo di sa may Negros Occidental. And Lorna Rehano, salamat kaayo. God bless. Sige. So, balik lang ta later guys, ka medyo alanganin man ta sa tonga oras. Good. Kaya nanampo na itong mulusot na po na itong Pangkabuhayan Showcase. But for now, ito sa ling i-play. Song entitled ni siya, Kona. Ikaw lang ang aking mahal, charot naman. Sana all! Mutoo, pabataining pulunga nga ikaw lang ang aking mahal. Narabay nag-viral ka ron sa Facebook ba? Sa unjud. Di na good ganahan sa imong partner, Ede. Mag-tell na lang ka sa tinuod kayo sa ipaagi pag-physical, no? Maras gyapon na wagi kadag-ay. Hindi, add to good sa padulngan, prisuhan. Pinakasakit tanawon guys. Marag gumot ang imong kasing-kasing. Magtanaw ka karon sa social media nga. Nagkadaiyang krimen. Nagkadaiyang ang mga panghitabo sa atong nasod. And of course, inautong tagadili na pod. Kanang mga panghuna-huna sa ato ang mga kaigsuunan ng mga dapat ato nang ipangamuyo eh, para hatagan taog kalinaw, kahapsay. Diba mo raman ginayatong gipangayo pod kalinaw o kahapsay sa itong kalibutan. Dili lang kayo sa itong kalibutan, kundi sa itong kinabuhi. Keep safe everybody. Kung inananagani ang relasyon, malala na. It's better nga give space na lang. Or kuan lang ka nang panagsabutan sa maayong panag-inay. Dili pwedeng grabe na po ng mamisikal. Diba? So, ano na. Hi, Kat Kit. Thank you so much. Sige mo, play tagsang I Guess Something Here by Brown Man Revival. This will be entitled Ikaw Lang Ang Aking Mahal. So, stay tuned lang gihapon ta, ha? Kay kamura ba yagyod gihapon ang akong mahal? Alam mo, sister, Radio 98.3 FM, kibasa naga-star, sikat na sikat yun dah.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
0: Detex Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Namun yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bagi size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas. Muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: GTX 500, mapalis sa mga butika.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bugos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakan.

0: Padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address?
3: Brian Militar, mga Brokono sila eh.
2: Brokono sila eh, malay-malay. Brian, istoryahin mo sa mong experience sa Kwan, Brian. Animal Vita.
3: Akong Kwan, bakoy ko yan. Walay ka na mukhaon. Akong gihipatog Animal Vita. Akong sumaday mo sa akong Kwan, baboy.
2: Sukat ngayon mong gigamitan ng Animal Vita. Mayan na mukhaon ni mong baboy karon.
3: Oh, tangkok na ko yan. Mayan na kay mukhaon.
2: At...
3: yung kabayo ko yan. Ibay lang yan po ng kong Animal Vita.
2: Imong kabayo?
3: Nagkakasas ang tutoy sa kong kabayo kay...
2: Oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Pagalak niya nagkasasat ang gata bigay lang ng Animal Vita.
2: Salamat kay Brian sa imong experience.
0: Wonder Animal Vita. Mabali sa mga Agri-Vet Supply og sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kaya ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: And that was Six Cycle Mine, entitled Upside Down, mga ka-star. Ato ang oras karon 35 minutos man makalabay ang alas 5 na sa kapunan. Before anything else, hello day ko ni JJ. JJ na lang DJ. Ni-ask mong ko niya, saan ako pag-shout out ni mo, ani? Nga, kuan man, kanang ang imuhang TikTok na rin nga, kuan, emoji rami ng kabutang. Yeah, hello day pud ko. Again, ni JJ, no? Diya sa may sityo, tumampon, tigib, ayungon. Salamat kayo, JJ, sa pag watch sa akong live karong hapuna. And to Ryan, wash out, diba? Wash out sa Ryan. Hello, Ryan. Thank you. And to Ma'am Angeline Cadusali, thank you so much for following me. And we have another message coming from Bayore. May nga po ni mo, DJ Doll. Happy Mother's Day ni mo. Sana all na yan. Basta ka na, Doll. I'm good. Thank you so much, Bayore. And to Wilson Preyo, salamat. And may hapon ninyo diyang tanan sa itong mga avid viewers. Thank you and God bless you. Aripod na sa itong Facebook live viewers karon. Hello to Ma'am Irish II. Matod pa ni Ma'am Irish II. Shout out sa mga taga Badian Cebu at EMS. Thanks. Alright, hello sa mga taga Badian Cebu. Family ni Father. Especially diya sa may kalangkang Badian Cebu, dagan kayong salamat o may hapon ninyo diya. Hindi na akong matagsa-tagsag mention. Kabalo na mag-insa mo. Wilson, shout out from Malolos, Bulacan. Ay, abot yun ta dito sa Malolos, Bulacan. And Alvin, hello, salamat kaayo. Bonggang-bongga. Sa inyong nga pag hapit in town na niya ko ang ginagmay nga line. Mapa Facebook man or sa TikTok. Nagyan in town sila nga way undang sa pagsuporta, paglantaw. Bisan pa man kita usahay. Kuan dito ka ng makalaay. Gapon sila ga suporta nagalantaw. Thank you kaayo ninyo guys ha. I love you all. Anyway, itong oras 38 minutos naman makalabing alas 5 sa kapunan. And of course, balikan lang nato ato ang programa. Medyo alanganin tas oras. Play sa tagsong I Get Something Here by ano siya guys, entitled Itanong Mo sa Mga Bata, Asin. So stay tuned, nag-iapon ta, drila mag-iapon sa Star Radio FM.
1: Yummy Emmy, on air.

0: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
5: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
0: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
1: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
10: Mga penata!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
10: Mga penata!
12: Ang
4: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
2: Pangalan Maria Trevisinda. Dito na Anastasio, kagagalas ni Bulog City. Mga usa ka bulan na akong gibati nga sa iyong iing pagabi. Mabilan ko, di ko katulong. Sa iyong iing, pag-aadlaw na po, mga nangyay po, magka-iing po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
3: Ginagmay ra?
2: Kaya nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
3: Okay.
2: Kaya katulong akong gamit kay nang kalma man lang akong iing. Nabalik na ang normal.
1: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: William Anfone.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
5: Yes.
4: Mayo yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
6: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Ula.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
4: Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: on air.
1: It is now 58 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Sa itong pagbalik mga ka-star, katapos na itong badag-uban sa programang Hapontastic. And don't you forget, balik naman ta tomorrow afternoon kay. It's Monday pa man, since it's Monday, dako pa kay tagpanag-uban na sa matag-hapon. But sad to say, for now, dali lang una takutob sa itong matag-uban. Once again, ugma na punta. Sa mga oras, dari lang magyapon sa yung pinakaborito istasyon 98.3 FM kay Basaraga Star, sikat na sikat gita. O ganyan lang, sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad. Wala yung kondisi.
2: Yummy! Ini!
1: Manamilit na lang sa pag-inagsalamat. God bless. O gamping ta kanunay ha. I love you all. Bye-bye. Mwah.

0: Yes, amigos, capsule ng mga higala. Mayong gabi isa tanan. Arita o garita sa amigos capsule, inubanan sa atong naandan ang atong kaubanan sa unum katuig mga lods ang ating amigos coffee. Wala laing ka-partner or perfect combination. Amigos Capsule, inubanan sa Amigos Coffee. Yes, maayong gabi yung mga KMR GBFM nga nagpaminawan. And sa atong mga ka-star nga nagpaminaw diha. Maayong gabi yung mga lods, kauban ang inyong DJ Brian. Tara, atong pamation ng kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injorn, kita yung pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes kuya. Nagpatawag ko nimo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si RO16 dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pila na edad ni Moron Kuya Rolly, RO16?
2: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
2: Yes, Kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay, Kuya, ning purchase may, ning inom daig ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay. Unsay kasi natian nimo Kuya Rolly mi nga nakainom ka sa Amigos Capsule, unsay ika-share nimo sa kadaghanan nga naminaw karon?
2: Yes, grabe gyud siyang effect ko kay anyway, before nya bago gid nimo kanaw kay so di mo tian mo inom dayon ko ani Amigos Capsule nya then pag dayon katugpon sa gabi two times a day. So, okay. Nindot mo guys, yes, daan siya imong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yan na dusi ka tangtap, no? Puro sinubal ang anaani ini. Then, Donay L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Bali, Donay Guyabano, niya, Green Tea, Silent Hass, niya mangustin o collagen o yan napag-iigot at ayon. So
1: ang experience ni mo Kuya Rolly pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Kuya yun pamati sa imuang lawat. So yun kamahayan kung mo gamit ka nining Amigos Capsule, kung mo tumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaisinta lang ko. So, naam ko siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naam tayo trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy, bumita na ng ginseng na dibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naam ko siya glutathione ko, yeah, o ganyang collagen. So, daghan nito, wala mo to, nga sa isinta na ko.
1: Ay,
2: dayon, kaming hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, Kuya.
1: Ano nakita na yan? Ang
2: gabi yun.
1: Okay, so, karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo pabtik ang tanan.
2: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung minuta o sa gabi. So, mo gyapon, mo inom kag Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usa man ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya. Alas 9 gabi, sugodan paghigda. Sugdan na yun.
1: So, ano, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Roli?
2: Mag-ituro-ituro sa Kuya, dayon alam sa.
1: alam sa. Yeah, pilay na si mong partner, pilay na ni Ma'am Janet.
2: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kayo? Medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mga amigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako, Kuya. Doon nga, give me.
1: Yeah,
2: mainom sa kuwasa sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung inag niya, 40 pataas. Kuya Roli, mga yan.
2: 45 yung edad doon, Kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, ninghuaw pa o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang bubani, huaw naman, pero gumagamit ka niining amigos capsule of coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inuhang matinate.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako hindi mo awhagon kay nanamin sa mga butika, palit gid mo ani ining amigos capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi kay ang epekto nini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang tiran to nimo og amigos coffee.
1: Yes, yes. Nga kay salamat Kuya Roli. Taga-asa kay ka Kuya Roli.
2: Yes, poblasyon na Asturias Kuya, Asturias Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Roli Kapampangan Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat!
2: Salamat, salamat kuya.
0: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am, isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan tika kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalan ta, unsa yung effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat, basta 2 kapsula sa nimo ano, 2 kapsula per day imong ginainom?
0: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir.
1: Wow.
0: Usab-sab na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
1: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
0: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
1: Mura kag baboy. So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kag baktin.
0: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kit?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience nimo sa itong Amigos Capsule. And then, ang utahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad gani ato?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Giyahapon nga experience, sir, kay dili sa siya kapuyon.
1: Dili pa siya kapuyon. Pero nailan sa mutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
0: Ay, kumbat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati gyapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, oh, sakto na lang mga 2 ka-round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Alam, oy, bago matulog, 2 ka-round. O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka-round?
0: Ah, grabe, oo. Oh.
1: Upatanan. Dili to. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kit?
0: 45, sir.
1: 45 years old, kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay, na namo ko na gitawag nga, gitawag nila nga paghinay sa, kuan, paghinay sa mga libido. Oh, kamusta man?
3: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit sa capsule?
3: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtarong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, palo-up pa sa doog. Duha ka round, ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili, sir. Uy, musamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud nag kamundo ha gay no mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamus ang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
1: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday pon ni silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay na adunay pila ida di Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsa inyo unsay advice nimo Ruben and Tested atong amigos capsule?
3: Yes sir, Ruben and Tested jud ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay diligay mo magmahay.
1: Mao ba? Sa palami mo mong pasukol na
3: makasukol na sir ay
1: Na ang sapa nga naugahan ang zaman
3: magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangunta na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko noong ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko noong. Kamusta man na? Mubalik bang kaprisko?
3: Mubalik niya siya, sir. Uy, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
3: Oh, ni Ana Jod.
1: Ay. So, dagang salamat ni mo, Ma'am Kat, sa listihan. Taga-asa ka dito, Ma'am Kat?
3: Barangay lang of Asturias.
1: Barangay lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa barangay lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Wow,
1: okay. So, dagang salamat, Ma'am Kat.
3: Thank you, sir. Thank you.

0: Yazgını gın salamet aleyket sallaste. Vanilya laing kapsul nung proven tested na sa kadaghanan mga lotsa. Sa binasa, dunay mga gipamati sa kalawasan nga nangita o kaalibyuhan. Wala nang ibang ka-partner ang ating Amigos Capsule mga higala. Siyempre, no, inubanan sa atong naandan. Sa unom na katuig na itong kauban ng ating Amigos Coffee. Mapalit diha sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong lugar mga lodza. Yes, kung asa mo nagpalit sa itong Amigos Coffee, mapalit diha o mapalit ang Amigos Capsule. Para doon na mo yung mga pangutan ng mga higala, pwede mong mutawag, mutek sa itong hotline. 09-27-2-0-4-8-9. Yes, karong orasa para di tama bitin. Time check, alasays. This is science, napatayigong oras. Arita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa atong Amigos Coffee. Gikan dari sa, asa na niya? Gikan dari sa Tayasan, tara-tara, ato ning pamation. Usa ka pastor nung wanay laing kaping trusted mga lods, Amigos, Amigos Coffee lang. Tara, atong pamation.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse manggugas kuwa nga patawagan ko nung pa. Kaya usap ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kasi pangalan to, sir?
1: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, yeah, pastor. Okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man jay gibati sa tumbol lawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magudming si Sir Ayan kay naman ko'y black time diya sa iyahang istasyonan.
2: Okay, Sir Tapariyas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse og number na ko diya sa imo ha. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na nag-inom na Amigos Coffee.
1: So una na gibati niya kinibitang aslum manugab niya ko ang guan manugab ko aslum niya.
2: Okay,
1: magsuka-suka ko dayong tanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni
2: kuan paas kad acid acidic hyper
1: na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako ba?
2: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buka na mo, inhale ko ana, niya, inhale ko ana, kumurag ko magbako. Nakunusa naman eh. So, kadaghan akong kapiligamit, kini amigos mo, gayon nakapa natang-tang sa akong dibate. Pero na po ko,
2: prostate. Uy, nasa, pilam ay, by the way, pastor, anay prostate. Pilam na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ito.
2: Padong nga 70?
1: Nga 70, oh.
2: Gawas atong na kay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawas na na kay prostate, pastor.
1: Na kay prostate niya. Sige kung pangihi kada, basta nang magabi, hindi normal ako pangihi, naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog atong tarong.
1: Mili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulog.
2: O niya, sa pag dugay na sa tunin mo, antos-antosan.
1: Oo, dugay na.
2: Kailan na katotohin?
1: Ay, umiyong siguro nga ulo, nga kung pag ikon ako itong sakita ng sakita, pero karon anam-anam na gamit ko, amigos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay nanap unom palima na.
2: Aso dira pra sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit na normal.
1: Oh,
2: nili na suka. Mga tanan ko ni Professor Isaias, mga pila na kakabuan na gamit kami ko coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri. Mga ko sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha dyan nga kuha nito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iit ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: At least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Masolusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no?
1: Mabuol kayo ko ato kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karon kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman ko palit. Duha na lang ko karton. Gingrot na ko palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Oh, yeah.
1: Duha na lang ko diyahan. Duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mautong na, karon, mauna po yung Mauna po yung mong gisigagamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Naguulging nga ito. Karon, nga itong isa simana na diri ang ako ang mga insuon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros dahi ka?
1: Kabangkalan, Occidental ako ang mga insuon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga insuon?
1: Eh karon, nakatilaw sila. Yun sila. Asa man takapalitan ni wa man dito sa Kabangkalan.
2: Naagya po na as pharmacy dito.
1: Na dito.
2: Oo na, Tintin Pharmacy. RG City Pharma, nasa na dito.
1: Wa pa sila dumudum na sir.
2: Sige na sa Apple Pharmacy. Halos mo na ang pharmacy dito na apod.
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo na, natatas sa Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
1: Yes, kami proving gid nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo Pastor, tagaan di ka na pulo ka box na kape.
1: Okay. Sir, lipay ko ra sir kay mura go na pag speak ana ba ya nga maka hatag di ka karon ako ana.
2: Maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa diha-diha na kumataga kay lagyo man ta.
1: Okay.
2: Oh. Ako sa nang i-pass-by sa kong mga tao basi sunod si Mana or sunod kuhan pa naay mo agi di ang tao nako pahapitan di ka ha.
1: Okay ra guys sir.
2: Oh, rebili na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na ara mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan na kaya ako na ipabilin. Okay, mga kami nahutnan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na akong mga tao kay nakabiyahe na mga sila tong naging si Mana.
1: Okay, sir, nga dili din na mawala ng kapiya, sir. Kayo mo gina maintenance na mo dali.
2: Oh, okay. So, kaya na napulo ka box na kape, nga pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. Ito mo dali sa kong silingan, sir. Dagan mo kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Daghan kayong salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isaias Ilintorio.
2: Diya, sa kung nito, sa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Tayasan. Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Na'y makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karoon, di ka rin mahuman ng tuiga. Pwede.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Ya, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag panalangin sa imo, ha, sir.
2: Okay, salamat.
1: Okay, salamat.
3: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang sa Kononisya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Kus gagamay, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
4: 35
3: years old. So unsa ika-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
4: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko, and then yes, oh, hubakon ko niya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
4: Oh, tapos
3: so,
4: wala pa man ko nag
3: nagbaligya ka.
4: Oh, nagbaligya ako karon.
3: Wala ka nag-inom.
4: Nang wala ko nag-inom
3: ata nga. Ah, mo na pa, mo na pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili inom, no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
4: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Heteron man ko katungatan. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa Sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
3: Okay. So, then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-attack?
4: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na panic namin at that time, na hinumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
3: Uh-huh.
4: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya, no.
3: Okay.
4: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siya nanaog.
3: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
4: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
3: normal
4: nagsakit uni normal.
3: So normal imong paginhawa, ma'am. Og
4: ni normal
3: ang allergy nimo magnawa sa.
4: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
3: Oh,
4: di na siya katol. So mao to nga grasya sa Ginoo, ang coffee is gi-maintain na nako until now.
3: Okay, so gamintay na gi ka, ma'am, imong baligya, ma'am.
4: Yes.
3: Tawa na, ma'am, nabaligya ra ka wa kay inom.
4: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1, and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya, wala pa po ko gi hyper. So
3: wa ka gi hyper, ma'am?
4: Oh, wala na ko gi hyper. Wala po ko gi hyper.
3: So nakauyon hyper, ma'am, na uyon
4: na huro, nakauyon sad niya.
3: So karon nakahuro taga ko sa ka card.
4: I labaw pa
3: kanan na to siya, ma'am. Siya bayron na to siya, ma'am.
4: Oh, ninyo siya ang amigos.
3: Bayron na, ma'am, pero makaayo man
4: siya. Oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
3: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
4: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga dipamati, like kanang di kakatulog, okay, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay huba.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: Yan sa Migos Coffee ng mga higala. Awa na taigong oras mga KM or GBFM. At sa itong mga higala diha sa Star. Ang higala na ito sa Tayasan. Nagandagang salamat. Di na ko magdugay. Kiyari pa ko sa unahan na. At doa lang sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Kung kape ang gipangita, Amigos Coffee na. Ubanan o gubanan na itong mga lodge jumper sa atong Amigos Capsule. Nagandagang salamat. Mayong gabi is sa tanan.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Las 6:31.

0: Helen Bulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
0: Ako ay Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Ako galit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga

0: lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung Cody TX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: TX 500, mapalis sa mga butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gay.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Ayungot. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bugos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Ako ni si Carmelita Tapos Mangyaw, nagpalit sa imong product na nuts og uid o linamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang excited mangod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga, sana ka isiya, makayo dyan sa sakit. O, ako ang banabog na, ko ano si sagit na tipo. Gamit ko si Ani kay mag-ayong mangyari. Hindi tinagod si Ani ang iyong product ni Ma'am Aileen. Hindi na ganun mo pabulag, Ana. Siguro ganun ka pala. Sada man, salamat ka ayong Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayon dyan mong sakit.
0: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
5: Tagayungon?
4: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
5: Okay.
4: O de yun, lami po ang katulog.
5: Karoon?
4: Katungo pa ka tilaw.
5: Katilaw?
4: Sila ka ng capsule o
0: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
8: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
5: Ilan na kabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
8: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, la size, 56.
2: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix.
4: 1 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
6: I dream Remind Chuko. It's so delicious and yummy.
2: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Bingo.
1: Ako lang isulod, ha?
2: Hinaya lang, ha?
1: Ako'y bahala.
2: Lumiyaw, eh.
1: Ako bang ilot, ha?
2: Ito yung tuyok pod. Kagilok.
1: Oh, limpyo na, ha?

at the base kick.

0: tank services?
1: Nung, kamo ba to ang gagsuyot sa septic tank?
2: Odo.
1: Unya nung, lame?
3: Power Beats Club.

0: Bayuga Mix Club.
1: Loves, nakadaog man ako isa kasakong bugas sa raffle. Nga nung naghinoktok man ka?
2: Hahay, daog lagi, pero gilungag man daan.

0: by Yuka Mix Club. DJ Jill.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabog Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mabalik sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Maribel Castillo, isa ka builders diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili taihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
7: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringos sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sa wak pakaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
3: Sada na pangit ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
2: Oh, salamat ito na yung mga produkto. So,
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
0: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas!
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako dyan na matikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Okay, mayang buntag na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilimero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas nakahatag og kadasig mao na nga akong mga

0: Amigo din na, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe, kay kani mao ay makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa amigos ko pe. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo lang.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: system, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

Mga kaditi ex, mga kaditri bayo. Ay, usa ka mahimsugon ha, mabungahon nga adlaw. Oh, welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon mga higala ni ngatong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyong mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala sa mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala gainom, gagamit. Kumusta ito mga higala? Oh, hello sa ito mga viewers via Facebook mga higala. Oh, tanan na ito nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bio. Hopefully ha, nga naata karon mga higalas kay Himsog Gabaskog sa panglawas. O, layo ang...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang D3 nga dunay Vizio. Ang Vizio nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Plinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pangmatagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: By the way, niya isa ka to mga... May mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook, ha? Live mga higala. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas o Mindanao. At itong mga viewers via Facebook, hello ninyo dira. Hopefully nga naamo kanonay sa kahimsog. Kabaskog sa panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. Para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana may mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liyo kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sumuna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Eh, liyog kong send. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Lalo dito maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuad. Kaning pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis. No? Arthritis. Aray agi-agoy. Magka-edad na, magka-arthritis na. No? Kaling arthritis mga higala, daghani klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag kosog problema sa mga joints nato. No? Na ito ang osteoarthritis, gout arthritis. So, ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw, bugnaw ang panahon, or naaga sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit. Ngol-ngol. Mura maggagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi mga higala. Lisod nga ilihok, no, mura ga frozen mga higala nga to mga joints. Kung bugnaw ang

ang panahon o natas bugnaw nga lugar. Wani siya. Magsakit. Magka-arthritis ka. Ang ato mga kamot, tiil, mga higala, labi na gyud sa yus muntag. Ang osteoarthritis, muna isa'y usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala nga. Daghan sa mga tao, makabato ni inila, binagyan ko magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan daw. Maglisod na magkaglakaw. Magyuko, lisod na ka, imong kamot. Ngol-ngol na, no? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, likay yun sa bugnaw nga mga lugar. Pagmata sa buntag, mag-exercise. No? Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang na kaya guro na sa to mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching-stretching na. Naroon nga ka to mga gagahi, no? Nga mga muscles, mga joints, mga higala, makuan to. Malihok-lihok aron mga ma-circulate ang dugo. Kung lako po kaayo ta, medyo may pagkatambok yun ta, dapat magbawas ang timbang. Para nga ligon ang tuhod. The more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kaya na ay pressure manggod, bugat ang lawas. Merita mag-adapt o kuan ka ng hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. Pwede na nato gamiton. Kung ngulungol yung kaayo, itry nato nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress. Para dili gyud sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon ko mahimo likay gyud dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inom na, pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na i-hot compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one, gini. Tubig, daghan. Ihi, sige, ihi. Aron nga magawas yun ng mga gakos o kadautan sa to mga joints. Then, usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal. Naganangutanan ako, ha? Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis? Para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay, ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? Aron nga ma-control nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaligan ng ato mga pain reliever. Kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na nimo nga pag-inom, makadaot sa imong kidney. Sa mot, mga higala ang problema, di ba?

0: inom daghang tubig, dayon i-correct ang lifestyle. No? Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyuding karne, i-karon, inahinay na. No? Di na kay kagakaon o karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana is labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates. O, oh, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Oh. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili tamahimong kuan ba? Dili bitaw tamahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa MyTC o DTX 500. Testingi good nga magbawas ng timbang. Oh. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasa ka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate na to na, makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Next ang sagot. Oh, dili pa manggod ta mahimong interested, kaya wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya, na ay resulta nga ma-feel ninyo, bisag usa ka semana, o nagkalang usa ka semana, mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghang tubig, labi na yun kung mag-adapt ag intermittent fasting, stricto lang nga diet, daghan nga tubig na yun, testingig yun ang pag-inom sa MyTC o DTX 500. Pag naanay resulta, mag-aingon ko nga ipadayon yun ako, nikipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang pagbanakit sa hawak, mawa, marilim. Ang mga joint pains, marilim, mga higala. O di, makaingon yun ta nga ipadayon ko ni. No? Kinay mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. Healthy diet. No? Natural healing. Dito na to ma-appreciate. Basta kanunay gyud na siya huna-hunaon na to. Testing eh. Sogdi dayon karon. Masibon na ako ang atong products, ang atong mga klinika products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. Testing eh sa pag-inom sa MyTC. Then, of course, ang atong D3 Bio. Yeah, sa ganahan mga pedira. Pasin ganahan mo dira mga pihala. Sige, pangapi. Pangapi na ta, mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas butika. Kaling ato ang DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. Gamit mo DTX Premium Coffee naas mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Anyways, saan ba'y higala kato sa nindaganong pagdagaling nga to?
1: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw d'yo kagano?
1: Oo.
2: Pila na kakabulan nga gainaw?
1: Okay na ko yun. Ang kape na ko, prayers na akong kape.
2: Prayers.
1: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
1: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magtindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo simurok mo kamang-kamang ko banig pero sa nagdig na ko ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
2: So wala mo ginatumaron?
1: No, ditribayo. Kapi sa buntag. DTS. Popinig.
2: Popinig sa lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
1: Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Ako si Fisi Dayon, taga-puro.

0: paglaom, akong edad, 67. Ang akong nabatsyagan, sakit ra ang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ra doon sa isang kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po po. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoong na nag-inom po ang DTH. Parisan po na akong may pisik. Kaloy sa Ginoong, wala na. Nang malibot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTH o sa may pisik na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTH 500! Pali sa mga butika.
2: Ops, ops, ops! Hindi mag-scroll up. Importante ini, a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyales nga ikaw ang may diabetes? Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga flash out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why, kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. Bangod gustong i-flash out sa aton lawas ang sobra nga glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa aton blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 caveat.
1: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Balagusa.
1: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong banan, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, ay, TX500.
1: So, kung saan ba itilde sa imong banan day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murang muminaw, ba, kung makatumar, bitaw si Kistet Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdit ba siya, basta naka-istet at tumar Ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan Ani.
1: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
0: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Pag may tisi para aron mo
4: abdi. Di ba galimtan ha? Of course, may tisi. Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kato mga nangunta na bitaw na may mga problema sa joint pains. No, may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, naguban pa nga mga problema sa ilaha mga bukog. Kinahanglan taog vitamin C. Kada adlaw, at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. So, nindot kaining Mighty C na alkaline base nga vitamin C. Ato na yung spina kaduol nga butika. Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan ng pagdagan ng mga concern ng pangutana sa ito ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Ha? Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na anira available na ito aninyo. Anya, another pangutana mga higala kanang magkulang taog B-complex, sir. Unsay maayong nga imnon. Actually, pwede man ta magkapalit og mga B-complex nga over the counter. Oh, naana, nagans butika. Pero you know what, mga higala? Kanimitang pag-inom na ito sa D3 Bio. No, kuwari, gainom ta ka dadlog D3 Bio. Ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics nga mooy ga-produce, mooy ga-himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. No. Dili gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. O, para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bio usab mga higala. Gapanindot ni siya sa process sa digestion. O, panunaw na to ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naatay D3 Bio mga higala, makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins. Dali nga ma-absorb. So, layo kita sa nutritional deficiency. Then ang D3 bio sa mga higala makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuri carbohydrates, bread or mga pasta, mga higala, dali siya nga maabsorb sa lawas. Dali siya ma-digest, dali siya magamit, makatabang ang pag-inom sa D3 bio. Muna nga, kung naamoy D3 bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agintay kusog. Layo tas luya-luya kapoy sa lawas kung naatay D3 bio. Okay, gatabang na atong D3 bio sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban mo yun, kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala ra na. No? Ang kanang kakapoy sa lawas, basta makorek lang yun ang diet. Onya, inundo man na ito, kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. Masamot manggod ta kakapoy ng lawas, kung magulaan nun ta, apat malipa yun. Then, sugdi na ang pag-inom sa D3 bio. Ganahan ka mga pi. Ganahan ko mga pi ang tabaya. Pero galikay ko sa kape. Gamit og DTX Coffee Mix. Diabetic. Gusto ko mga pi pero diabetic man ko. Gamit sa DTX Premium Coffee. Naas mga butika. And of course, ang atuang sabon, mga higala nga para nis mga katol-katol, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Dayon ka to mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahanglan na imna na to og extend herbal capsule. Parang mo mabaskog po na nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musay babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Programang gasayurans may banglawas. Ang atong mga klinika products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans, hindi manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
2: So, maayong panglawas.
5: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Sa Star Radio, alas 7:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlaw, wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome na sa kong mga Socket Tick Pemina. And of course, mga Socket, yes, ma... Kadragon Mel, mayang adlaw. Mayang adlaw sa mga listeners na ito, sa kanunay nagasunod sa ito ang programa Kadragon Mel, no? Sa nagkanya nilang mga socket nilang sibihanan. Ano yan sa mga socket, tigpa mo, no? Ang inyohang ubo, sigalag, umanin nyo sa kahanginan. Gikan usap kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O kadunay mga produkto mga socket, tigpa mo, no? Nga gigama, no, di ba? Mga higala ang pinakarindot kayo. Nga nasaksihan na usap o ginagamit na usap sa mga kadaghanan ama o mga kapsula o sila mingon nga kini napaka-epektibo sama ni ining Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga naausap sa ato ang produkto, ha? Nagubikan usap kini sa mga natural nga mga sangkap nga ni ining maong klase sa mga kapsula. Dasok na igsoon sa nutrients o dasok na usap sa ingredients. Dasok na usap kini sa nakalain-laing mga klases vitamin C. Ang naan-ini nga maong kapsula. Ani usap ang ato usap nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po din siyang tabang sa mga kaigsoonan nato nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape, no? Katong ilahang mga doktor. Ang pagita og ilang-ilang og ang lavender, ang kahumot, mga nahutsuhot, mga sokin, tigpaminaw, og ang kahalang og kainit, nga tuusap sa atong kabukog at kaunuran kaugatan. Huwag tangon ang panakit sa kalawasan for varicocense, rheumatism, and arthritis. Ang katuusap nga napublima sa mga isoon sa ato ang pamanit, ang katong panit nga doon ay mga ringworm, mga katul-katul manadhiya, o sa panahigala, bahaw bakag ilok, bahaw bakag tiil, mga sokin, tigpaminaw, kapirminti ka na.

0: suot og sapatos. Kanina gyud ang doktor po Jusop ang katapat ni ana nga klase sabon. Dako kay tabang mga socket tig paminaw sa inaladlaw nimo nga paggamit. Kung gusto po ka muputi higala, muhamis ang imuhang pamanit, kinisya, maging kotes sa mistake sa ang resulta, gamit po ka o okay, Skin Glow Power Whitening Soap mo. Gusto kang muputi, hamis ang imuhang pamanit. Kanina gyud ang sabon para kaninyo. O dako kay nagtabang higala. Basta sabon ang inyong gamiton nga mapalit ninyo ato ang produkto tanan. Basta tatak St. Vincent GSD Healthcare Food Supplement Trading mapalit ninyo sa nagadiyang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar. Ay makalimot mga sokin tigpaminausap sa pipila ka mga minuto sa atong iskutan sa nagadiyang mga sakit o balatian. Kung ikaw doon naman ini kung ugaling man doon na kay namatikdan sa imuhang panglawas. Sometimes so na ay di na to mahatagan ng pagtagad. Naginalan nga muadto kita sa ato ang mga sokin doktor. Aron usab mahatagan og insakto o masayran o unsa man ang maayo. O di ba ka gamitan nila og ultrasound. Importante mga sokin di kami na. Nga doon natay kanini ang madiagnose no sa ato ang mga sokin doktor. Dapat ato usab nga ma-applyan o kanini ang mga natural nga mga supplemento. Di ba? Sama ni ining Dragon Fruit Gold. Sama ninyo yung Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Unsa may findings sa inyo mga sokin doktor. Matagan og solusyon ang ato usab nga panglawas. Naman na nga importante na nga ang ato ang lawas. Aduna improvement, no, di ba? Aduna yung support, no, sa ato ang panglawas. Aduna tay daily supplementation, di ba? O na igala ang pinaka-importante kayo. Angay na itong hatagag pagtagad. Ang atong panglawas. Kung gusto mo nga mupalit sa atong mga produkto sa nagiging butika o pormasya, basta tatak St. Vincent GSG Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tigpaminaw. Ato na siyang gamiton kay at aron lawas atong lawas mapabaskog.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang lima ka minuto sa atong panag-ubanuban. Mag-ubanuban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka star, sikat!
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili may...
8: I got a slow brew.

May gabi mga bay, adlaw karong Lunes, pizza umsi ni mga nga bulan sa Mayo, tuwig 2026. May nasab nga hugna sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, una karong adlaw ni mga nga simana mga bay sa tuwang tulumanon. Kung diin karon ng kagabion, lay nasab nga sugilanon ang ato nga pagabasahon. Kung diin kini maghatag og pagtulunan sa tuwang mga suking tigpaminawan, sa tuwang mga kabataan o mga ginikanan. Pamilan ninyo hakay makatandog sa dughan o balatian kinisugilanon nga tuwang ibuliyada mga bay diri sa kahanginan. Sama na mga ha? Ato nga mga bay diha, kung doon na may katambag, hala, tambag lang mo sa itong text line sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para inong nga mga greetings diha mga bay ato nga mabasa sa itong nga tulumanon. Okay, dahil salamat ha, mayong nga paglantaw diha ni Dilos Ninyos, Basmion Ike Smith.

out by okay ato nagi shout out diha ato nga idol diha sa barangay Batuog nga mao si Basmion kon si Dilos Ninos Basmion Ike Smith og tanan-tanan ha nga naron maayo maayot si yang nga parente si Sir Manolito Tugdang Sir Manolito ha pasinja nga wala nato mabasa ayong pagtimbaya gani sa tong handos balita kay ulahing biabot. Wala itong mga sukin ting paminawan na itong gihangyo ang samtang magtabi ta. Halakwa na mo comment niya sa comment section para nga mabasa na ito na yun ang mga greetings mga bay sa ito ang panag-uban sa ito ang tulumanon. Ang mga lama sa kagahapon. Okay, silbing sinugatan ka na itong tanan. Ano yung manindot nga musika? Alang kaninyo ang Like a Rose. Mga lama.

0: Jigs, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Jigs Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: Jigs, Coffee Mix.
2: Ako gali si Rodrigo Dintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar.

0: Sabi ko yung nasa radyo, about sa aming DTX 500 na, kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong gilinom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag
1: makapapan
2: sa lawas ng tao.
1: DTX 500,
3: mabalisa
1: mga
3: butihan. 3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: 3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nang inom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugo, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Pero ay barorong, sinta. Urok ba ni kanon, karoon extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
9: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ano itong pangalan?
4: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabo di Oro.
3: Sige, salti daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
4: Oh, mauna akong gamit ang hatlas, ubos kayo. Kanaro may akong niganahan kay kanat ugnaw, mawala yung pag imuhang sa mati. Ngutnot ang akong mga tiil, dire sa akong mga bitiis, ngutnot sa akong likod. Ano akong ginahatlas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit. Ay, nindot yun siyang hatlas.
2: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes makontak
3: ang iyo.
4: Porta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Mga lama sa kagahapon
7: by Ronnie Bay.
8: Atong oras mga bay, 24 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinabang tagna, gihatod ka na to sa Asta

0: San ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Asta Santin Organic Seaweed mas taasog santon purity 5 times beta carotene taasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang Asta San barato lang dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sayungon mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drug Store. Okay mga bay, adto sa to nga pagtimbaya karon sa to nga mga higala nga nabinaw karon sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kaghapon. Sige, atong hatag pagtagad kini nga mga pagtimbaya nini nga kagabhion mga bay. Okay, ana-ana, naglantaw ka na to, nagiguban ka na to, naminaw ka na to si Ma'am Tanilon Jui Kaliao. Insab na po dia si Ilsa Moreno. O na po dia si Ma'am Mylene Bakel. Okay, ang atubod nga silingan way undang sa pagpaminaw ka na to sa kanunay si Ma'am Christy Taob Del Monte. Matubato ni Ma'am Christy, good evening sir. Good evening din ni mo Ma'am Christy. Yes, sa barangay Matuog o Mayo nga pagpaminaw. Isab ni Ma'am Mylene Bakel at mabti ko diha nga personal sa DSWD Tayasan. Mayong gabi din mo Ma'am Mylene Bakel. O guman pang naglantaw na diha si Ma'am Marilyn Amuto Kedor. Mayong gabi din mo Ma'am Marilyn Amuto Kedor. O isab ni Dilos Ninius Basmion Ike Smith. Matupang niya, pa-shout out by. Doga mga pagtimbaya mga bay, itong hatag na pagtagad ha, sa itong messenger, kaya doon na ito ay nangayon na ito katahuran mga bay, sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon, naghilo na ito mga bay. Ako lang tao ka messenger ha, kay makita ba na ito dres sa messenger, doon na ay naghilo, okay? Kisa pa itong gilantaw ha, kay medyo miungot ang itong messenger mga bay. Kajut lang ha, kay basic friend requesto, kay wala dili na ito siya. Wala to maatiman mga bay. Okay, nawala man, nawala man. Sige, hindi lang, ato lang pangitaon to ha. Agihang pagtibaya mga bay nining atak na nining kagabhion. Siya sa tanan-tanan nga naminaw karon, good evening o maayo nga gabi. Ato lang isusir mga bay ha sa itong text line kay Ana Always Kanunay. Anamin itong mga higala diya sa mani Ma'am Alma Escarpe nga always maayo nga pagpangapi habisan o gabi diya sa Barangay Matuog. At po diya nga silingan nga kanunay sexy nga kanunay Ana ang yang beauty walain si Ma'am Christy Taob Del Monte. Ma'am Christy, may gabi na mo Ma'am Christy. Sige mga bay, adita maglangay. Adi na ito sa paghatag o pagtagad sa sugilanon nining tag na nining kagabhion at uglan taon kinsa ni nagpadala aron nga okay diyan na nagpadala di mga bay mao si Ellen. Okay, di na maglangay ani ana ang sugilanon ni Ellen uban sa ato ang tulumanon
1: mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Ngano nga atong pagpalangga sa atong anak, dili nila makita. O kita pahinuon ang mahimong sayupan. Ngaunta ang atong pagdili nila sa usa ka butang, aron dili sila mahitumpawag sa kalautan. O dili nila magian ang kasakit nga atong nasinatian. Bai, maayong gabi iyog sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. Ninimong bag-o, apan lanug na kayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bayro ni Bay, ako di ay si Ellen. Hingkod ang pangidaron, single mom. Arunay usa ka anak babae, naminyo na, og tagadiri ko sa lungsod sa Tayasan. Bayro ni Bay, aron ino masabtan o masayran ang ako nga kagahapon. Akong sugdon sa sinugdanan ang tanan sa ako ang anibs sa akong
1: mga lamas.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala numima imun, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes! MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition

0: ko si Lucia Galanido, pag-ehero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libat.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
3: Panahon na sa pagadiman sa imong kasing-kasing at imanakini gamit ang Wonder Kudzu Care. Natural dietary supplement nga mutabang sa heart health ug kusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Kudzu Care. Palitan na!
4: Mga penata!
5: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
4: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: kagahapon. Bye, Ronnie Bye.
1: At ang oras, mga bay, 50 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang atag naghihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa to nga mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din, dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman wala, pwede gyud kamo nga makatumar o kayaw hulata nga imong lawas mubigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alcasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, ug pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit habis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela-ila ang pinakabiktibong nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mabutika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, may paglantaw ha sa tanan-tanan nga ito makaigsunan karon. Ang naminaw sa ito ang tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Ana, naglantaw diha si Ma'am Chen Chen Jukento. Okay, sa si Sir Gilly. May nagabinin mo diha, Sir Gilly Moreno Senior. Okay, uguban pa itong makaigsunan diha. Ito nga lantaw niya, itong timbayaot ng mga higala. Nga nakiguban ka na ito sama diha ni SB Alan Luiso. Ang naminaw sa abin tagal na kagabion, maayong gabi ka na itong tanan sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Kaya itong kalantaon ha, kaya doon ang mga pagtimbaya o mga pag-shout out nga itong hataga pagtagad nini nga kagabion. Nadiya sila si Ma'am Mylene Bakel, na si Ma'am Christy Tabdil Monte, si Bay Ariel Derizzo o si Dulos Ninius Basmion Ike Smith. Mato-mato ni Ma'am Mylene Bakel, maayong gabi ibay ni Ma'am Christy Tabdil Monte. Good evening sir ni Bay Ariel Derizzo, maayong gabi ibay isab ni Dulos Ninius Basmion Ike Smith. Pa-shout out di abay. Okay, sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon, maayong gabi sama diha ni Ma'am Lentugdang nga always sa kanunay sa ito nga pagpaminaw sa ito nga tulamanon. Wa gyoy undang-undang at makaiksyo na diha ay mugundang ha always sa kanunay paminagyod mo sa ito nga panaguban sa ito nga tulamanon. Mga bay, kay gikan ni sa adlaw nga Lunes nga to sa adlaw Bernes alas 8 nga to sa alas 10 ang takna

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon.

0: sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na judok nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
1: Okay.
0: Visayas ug Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
1: okay,
0: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
1: Tama.
0: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc? Alan?
1: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Mill, no?
0: Yes,
1: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Mill.
0: Yes.
1: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level, mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga sokin tigpaminaw, usa na niini. No? Sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no? Sa ato usab ng muscle, reduce fatigue, overall physical, mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto, higala. Mo no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala, mga sokin tigpaminaw, and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kini siya, usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, o sa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala, mga sokin tigpaminaw, ang naa sa Hard Max Extremes, no, o sa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Mill.
0: Yes, Doc.
1: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
0: wala
1: ka na, mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom, mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo, ha, mga kalipayon, matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
0: Yes, mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
1: Yes.
0: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level, nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
1: Yes.
0: Ug based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction, ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
1: Yes.
0: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass, ug nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag, Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Doc?
1: Yes.
0: No? Especially katong mga idaran na, Doc, o, no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
1: yes,
0: na aray edad gamay. Okay. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
2: kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: Maghahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 6 minutos na ang milabay sa las 9, mga bay, kinang mga tag nagyatod gratis sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalalag mga sakit o balatian. Amigos Capsule, madungong risa sa Radio Tayasan, ilang programa, matagal sa isang tod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Chan Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sa Natilan, Wikior Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malbeok, Sinchid Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Elgantara, Butika Marga, sa Mantalungan, Butika Marga, sa Dumanhog,

0: Dawn Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga mga pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy ng man sa Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Soap, ang mag-usabon nga pampagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, pampagwapang daily isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin elitisin collagen, ang mga nutrients nga may mupaputi o mupahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Soap, mapalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa butika Kagel og Lorraine Drugstore.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, mayo nga pagpaminaw ha sa tarantaran nga naminaw karon nining kagabihon diya sa barangay Matuog ni Ma'am Christy Taob del Monte diya sa Matuog hapon ni Ma'am Alma Escarpe isab sa Mansebindoy ni Ma'am Len Tugdang. O yun sab, may nga paglantaw diha sa to nga mabtikon nga hipi sa Kumilik Tayasan, mabtikon nga election officer nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Ato nga gipanawagan ha, agad nga wala pa diha ka pa-correction, wala pa diha ka change status o wala pa ka paristro. Hala, adool na mo diha sa Kumilik Tayasan kay pila na lang yun ka adlaw. Kapi na lang si Mana kay matapos na ron. Timan iha, Mayo 18, mahuman na ang voter registration mga bay. Muna nga, ay na maglangay-langay ha. Kay basig ato niya mo magparistro na sa katapusang adlaw, maghuot na yun mo dito ha. Maghuot na mo pag-ayo niya. Basig doon ay cut-off time sila. Di na mo maristro yun noon. Wala nga, mintras sa'yo pa, ako mong giyawag, hala, anha mo niya sa Kumilik Tayasan. Ay, labi na gito nagtrabaho, ay mo kabala ka kay bisag Sabado, abri ang opisina sa Kumilik Tayasan, mga bay. Kato nga, ubandihan nga na mag-imbuhaton, gikan sa Lunes, nga to sa Adlaw nga Bernes, ay kabala ka kay Sabado, abri ang opisina ni Sir Mark Concepcion Asintista diya sa Kumilik Tayasan. Okay, ano na yung mga pagtimbaya, Sir Mark? Atong hatagan ng pagtagad, matumato ni Sir Mark. Good evening, sir, and God bless always. Please ko announce na last week nato voter registration. Salamat, sir. Okay, salamat, sir, ha. Okay, kuha na ron kaning katapusan ng simana, sir, sa ato ang voter registration sa Kumilik Tayasan. Muna nga, ayaw mo lang lagi. Kung mga giyawag diya, hala, paristro na mo para nga dili mo maulihi mga bahay niya. Usi kayo ang inyong buto o dili mo maka paristro. Tungod kay hinomdumin ninyo mga bahay, ha? Hinomdumin ninyo ang inyong pagbutar dili na kay prebilihiyo. Inyo ng katungod. Atong usbon, ang ato ang pagbuto susa ka politiko, dili na prebilihiyo, kung dili usa na kakatungod. Hinomdumin, hinumdumin nga ang usan nimo kaboto, pwede nga makapalingkod o makapalagpot sa tao nga naglingkod diha sa mga posisyon. Kana, kontinuro ra yung mga pagbutar o dili mapalit og piso. Amo na ha, last week na lang ro di mga bay. Ato subo na, mato ni Sir Mark Concepcion na sintista. Good evening, sir, and God bless always. Please ko announce na last week nata sa ato ang voter registration. Okay, salamat, sir. Gikan ni Sir Mark. Okay. Duga pa niya, more power, sir. Gikan gihapon ni Sir Mark Concepcion is a scientista. Ubali po kami niya ni Ma'am Josepina Sarung Murah nga naminaw karon nining kagabhion usab sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay. Laing musika alang kaninyo mga bay. Naguluhan kini Queen of My Heart.
1: Mga lamang sa

0: ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gay.
3: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu. Dunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Isa'y pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matuong.
1: Bila edad ni mo?
2: Sa 28.
1: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo,
1: sa mga imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karon yung pirma di siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuan. Ang sabi mo yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nahubag ta nang
2: gigat sa nabang nang hubag. Abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paha?
2: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asun na yan na to. Dito na, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bata.
2: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan, dili
1: ka. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe, Regino.
3: Salamat, mga idol.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Turra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas ng ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan bang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-un sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 33 minutos ng ilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tak na gihatod ka na ito sa Detre Bio Food Supplement. May isa ka na natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Ibig di nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detre Bio Food Supplement. Ang Detre Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagkaligoon sa resistance sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Kappa Max with Ampalaleb Stiacids and the Sugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Kappa Max, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, mga paglantaw diha ni Kumari Rose Marquez, matapato niya B.E. Pare. Sabi, may pwede paglantaw diha ni Ma'am Maisam Dignais Kalumba, matapan niya maayong gabi, Idol Boys. Tarang nga naglantaw karon, maayong gabi. Di ay pang pagtimbaya, nga itong hatag na pagtagad, gika ni Ma'am Lentog Dang. Okay? Matapato ni Ma'am Lentog Dang sa ihang aminsahe karon, nining kagabihon. Maayong gabi, bay, Ronnie Bay, nining kagabihon, bay, dahang salamat sa pagretbay nga walay puas-puas bay. Samtang request kong song bay, palihog bay ang title bay kay Tamis ng ating pagmamahalan. Okay ma'am, pasinja mama kung nga pangita rin, uniwala pa sa mga playlist ang kay Tamis ng pagmamahalan. Sige ma'am, ma'am. Pasinja ma'am ha, ma'am Lentog Dang ha, sa mga kantang wala na kuhikit ha. Ang gabang palato din ang mga higala karun, nga naminaw sa ito, katulaman na good evening, o mayong mga gabi, mga bay sa ito nga panag-uban ha, sa tulaman nga maglama sa kaghapon. Okay lang musika, alang ganin yung mga bay. Naguluhan kini og vulnerable. Alang sa ito nga tulaman nga maglama sa kaghapon.
0: Mga lama

0: po may adlaw na itong tanan itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan mayang adlaw no ipaila itong alan
1: oh may pong adlaw ako si Jerry Abok ex-captain sa barangay sa Bago na ako'y gipamulo sa akong lawas kasakit ko diabetic o arthritis so sa nakatumar ko ining Astasan bilang testing lang to nakita na ko nga may alibiyo man so makalakaw-lakaw ko makadrive ko sa motor so kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan
0: so unsay awhag nimo sa uban no
1: ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako bisan tong wala nakaila
0: testingan na
1: gininyo kung unsa inyong gimulo aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo dunay gi pamatian so kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron siyempre makasuroy-suroy nako so ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago so wala koy kwarta mangutang gyud ko mao gyud tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuhan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps.

0: Silinde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, poblasyon Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal gani tumal ko aning cervic care na ulian gyud ko og nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 54 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga tagna gihatod ka na to. Sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin, coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-oxidant, antimicrobial, topical antibiotic to riadu na kini lauric acid nga makita sa bisyo. I-aplas lang kini apektado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahe Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo Shiva Essential Oil. Mapalit sila nga mga suking, mga butika o mga tindahan.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, matapad to ni bay Jeffrey, okay Jeffrey, matapad to ni by Jeffrey Calabruso Castillo. Doon na siya pagtimbaya mga bay nga itong hatagro pagtaga dining kagabion. Matapad pa, hinay ang background, you bay, okay, hinay kuna ang background. Kwa maguni bay, kanabang kamanik ka na ito ang kwandiriha kininga sa headset na maguni manang hinay ang background bay. Hinay mamadong gadiha bay. Sige niya, abato niya, shout out by okay may dagabi na mo bay ha og shout out na bay okay murag na tong kwandri sa tong cellphone murag na tabunan gatong sa iyang sa microphone ang hinay background. Sige salamat bay, salamat bay sa feedback bay, salamat unya aduna pa ila Henry ha gikan ni Isbe Alan Luiso. Good evening kahandos Ronnie Bay watching from Bunga Tamaw Tayasan. Samtang matupato ni Ma'am Lynn Tugdang, nasaan ang liwanag na lang bay? Okay Ma'am Lynn ha, pasinsya din nato matukar Ma'am Lynn kay maputo lang magyapon kay 56 minutos sa mga milabay sa alas 9. Sige Ma'am Lynn, ugma na lang ha yung mga request Ma'am Lynn. Aring atake na ito kagabi o di ato matukar Ma'am Lynn kay apikin ang panahon. Okay matupato ni Bay Jeffrey Jeffrey Calabruso Castillo. Okay bay, salamat bay ha. Salamat gyud mo bay Jeffrey nga naminaw gyud karon. Ining attack na ining kabhion ni Moribo bay Jeffrey. Sige herta sa pagtambag no nga bay sa tong sugilanon nga gipadala ni Ellen.
0: Bay Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Ellen, ako'y katambag kanimo kabahin ni mong anak. Nga luyo sa mga pagsakripisyo ba unya pag-ending lang gamay lang rason wala bang gawa na magtingog kanimo tungod kay sa imong nga gipahimangno kaniya ang dili gid magindiyo ayaw pagninyo kay ayaw padala sa mga bulatik sa mga lalaki nga makabuhig patay kay pagkahuman talikdan ra ka mubiya ra buhi unya mula gito nga mitos yang sulti diha nimo mitos yang manang miabot siya og 30 kapinya pagidaron. Kaya kanina po yung katambag niya, ginang siya rin siyang pagminyo kay Simbako, ikaw nagkagulang, unya mo nang mutaliwan ng mama, magulang ka kisama yung butagan niya mo. Mano nga magminyo ka kay dunay asawa, adunay ba nang ati mani mo. Mga ito nagminyo, sus kay pagminyo, nakatila maglami, lami maging minyo niya. Mga ito nga iyang giaway, iyang mama, hangto nunwa magtingo. Masalit pa doon ay pagtimbay, alas sa pagtimbay, ito na yung katapag tagad ha, kaya bitimbay niya, unya, agikan ni Harry Pats, pa-shout out sa taga Tayasan Barangay Ginkalaban Pamili Ihada o sa Pakularis. Thank you. Agikan na ni Harry Pats. Okay, panayunta sa ito ang tambag ni Ma'am Ellen. Ma'am Lynn, pananglitan God, ang itong anak, kung dili siya makonsensya, luyo siya mga gibuhat kaniya, nga gibiyaan kasi mong hinigugma, dayon nga tanan nga diskarte, imong nga gibuhat para lang yun nga, gawas nga mabuhi, imong mapaedukari mong anak, karong maestra na. Gamay rang raso katarungan, wa na magtingog ka nimo. Amo na Ma'am Lynn ha, akong katambag nimo, huwag di mamudawali mong anak, di pasagda. Total og sa istorya pa to, kitang ginikanan, maabot panahon nga maglugit ta diha. Panangitag way anak matiman, lain tao matiman, kisa man ang kaulon, ilahaba. At least natuman ato, ang ato ang obligasyon isip ginikanan, nga mao ang pagpakaon sa anak o pag-edukar sa anak. Maabot panahon nga kalimutan ta anak, di pasagda siya. Malagi atong tambag sa ito nga mga sukin tigpaminawan nga naminaw karon. Nga kung adun na mamuy, kanang ginawa nga kanang tanan ba nga kanang mga kinitaan ninyo mahimo ayaw ihurot og hatag sa inuhang ginikanan sa inyong anak inyong banag asawa Kaya babot panahon ra. Ngadi na itong babot panahon. Ngadi na ito ba ma, sa tawag ini. Ngadi matag-an. Ngadi na ito matag-an panahon. Mabiya na ito niya. Biyaan tang wala, wala, wala Diyos. Kita rin makaluog. Mana Ma'am Lynn. Mientras tanto nga, ikpila edad din mong anak, 30 kapin, marang ikaw di pagkatantong gulang, ala pa din kamot diha. Inom dumi, mamagay na siya nga napedukar. Muna nga pa din kamot si mong kagalingon, ayun po pa din kamot, para si mong kagalingon, nga bula ba po tayo mong kagulangon, doon na pa yung musagukoy ni mo, okay? Doon na makay ikabayad ng mga timan diha kanimo. Okay, Ma'am Lynn, ha? Hulat tayo mong anak, ang maoy mo duol kanimo. Ayaw siya, ayaw ipamugus mong kagalingon nga duol nga tuniha. Total sa istorya pa to. Ang muna nga natuman ang imobligasyon nga to kaniya. Sa istorya pa to, kasi gabaan siya ramampun. Makonsin siya rana, Ma'am Lynn. Makahuna na makonsin siya rana siya. Magampura to sa labaw, makagahom, nga lamdaga na rin sa sabala ang spirit of konsensya o mudool by pasaylo iya si mga gibuhat. Kung siyang gibuhat diha kanimo kay gamay ng rason, gamay ng katarungan, gihimong dako niya. Sige, mga kato Ma'am Lynn, agad to agatambag kanimo nini nga kagabihion uban sa itong tulumanon.
0: Mga lama.

0: Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok, sa mundo na maabot, sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Yapon na inyong galas sa Kanginad Pirates. Nakanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Martes, pizza dosi, bulan sa Mayo, tuig dusmel, 20 sa yes. Sa mga ka-birthday rong adlawa, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Morgan na'y pinaka-na-best sa atong birthday. Abdikus gan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre gita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa gikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, baka ingon gitang.
3: Lami mang gid na siya.
1: Lami ginang na mag-birthday kay siguradong maka panugab abot sampot. Okay, ito oras, 48 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalir git sa oras. Dalir kang adlaw, dalir ang bulan, dalir ang tuig. Region, dalir ang mag-birthday kada tuig. Dalir ang pista kada tuig. In short, dalir ang kayo ang tanan. Dalir ang... Saman, dalir ang mo... Mudato atong bulsa. Dalir ang pong mapobre. Unay giyon, masikat nga kanang pagdali. Unay giyon nga kanang pagdali. Ibutang ragis lugar para dili mapandol. Kung may mo, maginahinay lang. Secure. Secure, don't always pass. Okay, ito ras, 45 minutos, muna makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text, karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay Andam Gida, nga matag o maayong pagtagay. Kung may mo timplan po ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Anong pagpanabi, usahay makaayo, usahay pod makadaot o manabi mangani ka na rin yung makaayo para wala tay kontra. Ay, usahay kanin tabi-tabi mo manay maghatag usahay o usahay maghatag o dili maayo dili maayong resulta. Mas may magpakahilom na lang. Okay. Sus, tabi-tabi ka niya. Awag yapon. Wala hinungdan ang resulta. Wala hinungdan nga naguba ang glasyon sa imong higala. Naguba ang glasyon sa imong silingan. Ang odra sa imong tabi-tabi. Okay, tara. Sigur tayo na minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran nila binagini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tayasan Malalon, Libertad, Gyulngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon! bangun.
1: Ya sa ayungon Pindoy manuyod ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun na ta kay buntag na.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: O nagingon nga ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa ta sa atong mga pangandoy sa kinabuhi para matuman mo bangon.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Oh, bangun, bangun lagi. Ya, sa pikas isla kita og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Yes, dumanog. Runda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, nung sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Oh, bangun na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta, usap atong mga drivers.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ato mga bus drivers, pick-up drivers, sabal-habal drivers, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Kumusta, kumusta, usap atong mga tindirag-tindiro sa atong matagsa-tagsa ka mga public market.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ato mga tindirag-tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun na ta kay buntag na.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ibta-ibta na ang mga ilibtunon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ipataop og magabi, ibtun og mabuntag. Kay basig ma-overused, maghang-hang. Kumusta, kumusta, kumusta, usab atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran. Atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun na ta, kay buntag na. Nihini nagkamang paingon sa kusina. Itakang atong managkong nga kaldero, nagkong sampot, lagom-lagom. Matayag tubig, inita, aron makainom mo kapi si Dudong o si Inday. Nakanang kapi the best na gina ka na buntag, bago gina itong pangita o ninigmata na to. Sa sayo sa kabuntagon.

Okay, terus. Seperti 3 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sige, tag-update ani sa oras. Labi na gid sa atong makigalaan ron nga sayo kayong mo travel or sayong mulakaw. Unig yun nga dili mo lahi. Sa atong mga kaigalaan nga sayong mulakaw, mag-amping lang kanunay. Labi na sa atong mga driver, magpahinay lang yun. Kaya ang aksidente dili mahibawan. Subinta na lang og magpahinay para malikayan ang mga panghitabo nga angayan nga dili mahitabo. Ang bana, luoy ko na kayo. Luoy kayang bana, kay sinima na ko ng inkwentro. Sa yung kaasawa niya, 20 kabuok. Mabuhi. Pitog tahe.

0: Ok, ito na, 55 minutos. Sumun makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Ibagka dali raman sa oras, alas 5 na po. Sus! Digit, kabalaan yung orasan. Dali na kayo. Ngayon, kaya itong mga buhat, kadaan balik-balik na po. Kaya itong daily work or routine daily work. Work daily routine. Balik-balik dito trabaho, kadaan lang yun. Kasi may trabaho na yung matay-pay. Lingkod, kaon, kalibang. O, balik-balik, ligaw na siya. Niyaw ka po yun, matulog pag yun. Ah, pagka, kapuyag yun. O, ganito mga trabaho, masikat mo na yun nga. Mga magiging siya, sama rin po ni sa kaon. Aras na kay binuhing hayop. Sige, rin mo na katagag pagkaon ka nadlaw. Itugway sa Laguna. Rasa pa na niya. Napunta lang trabaho nga. Ga kwanta ka ng ga masko. Masa kumot siminto. Balik-balik na po na siya. Yun na naragyan ka. Tugihan atong kinabuhi ka dadlaw. Kinala naragyan mo trabaho. Ay magsigit taong lingkod. Magsigit pasinaw sa lingkuranan. Agitay ka ugmaon.
1: Wala na ilana.
0: Ah, ila ko nung bana lagi ko doon. At ay kanta ni ila ko nung junior sa ilang bana, wa na ko nung ilana. Ano man at tayo wa na may ilana na imong junior. Wa na ilana tayo, plasin na lang nagpamada. Okay, ito na, 56 minutos, sumun makalabay ang alas 4 sa kabutang. Dali, nagiging oras. Sa itong makigalano nga sa'yo kayo mata. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Di sa barangay Lutay, mayang buntag rin by Kukoy Guardario. Nga sa'yo kayo nagmata. Abay ko, ng regards na po ni Mos by President Bay. Ayaw d'yo ko nung kalimti na yung bilbiron bay kay maaw d'yo ko na yung maghatag ni mong kakusgan sa panglawas matag-adlaw. Labi na gil ko nung magabi ibay, kusgan d'yo ko nung kaay ka. O, gikan na ni Bay Persinit diya sa Sityo Prinsa, Marangay, Kabulotan. O, ay buntag punong Cesar Gabunada sa Barangay Lote atong higala ninyo sa kamang hililot. Muhilot o madlaw, muhilot pag magabi eh. In short, muhilot ni siya 24/7. Og diyas barangay lo diyas barangay magtuhaw tayasan may buntag po rin ni Buino nga sayo king nagmata. Og ni Buino pa rin nga ape na ko drive ka uban ng akong pinanggaw og butan nga asawa. Sinang Mernay noon ni mo. Ano nga pina ko sa ni Buino samtang ga galingkod-lingkod ga number 4 sa yahang rocking chair. Yaya man's life. May muntag nung ni Buino das parang magtuo ka uban siyang asawa. As ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay muntag na. Iyon ang pagbangon. Importante gina para kita makakaon, makalaag, makatrabaho. Kung sa panin yung mga plano, matuman gina. Basta ka mo, mubangon sa sayo sa kabuntago. Og may buntag po rin si Muina Binson nga kasayo kay nagmata. Ito na sa kusina, katak ang na siyang kaldiro. Yan ang ibutang tubig, giinit. Para makainom kung kunog kape sa sayo sa kabuntagon si Bailixter Binson. Ay, nangyo, Titi Binson dahil ang by Joey. Og ni Baydan Binson. Atong higala po rin ang buotan. Smiling face. Og labaw sa tanan, kugihan. Ilang Saira dia, ilang Harvey, Akila, og ni Chiche. Chiche, mayong buntag, Che.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaning Chiche mo ni, kani siya ka ng sangay ni Richie. Katong Richie gani nga pagkaon. Yung chichiria ba nga, tamis. Chichiria nga, tamis. O Richie, tamis ba itong Richie? Mo ni siya si Chiche. Okay, ito oras, 5 minutos, sumunod makalabay ang alas 4 sa kamuntag. Iya ko nung kusog na horot. Iyang kusog na horot siya mga asawa. Pangasawa pa mong dagad. Tablawan gin mo. Mga Asawa mo sa ragod. Kontento na mo sa osa. Ay no, pangitaglayang osa. Ay basig mahiho pa ng 4-5-1. Awas may kukoy gordar yung osaray ang asawa. Di yang lawas, grabing kusgana. O, bagay problema. Okay, stand by. Sa lipat ang prehensyonan mga sikat, mamaminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Dunay Migimaw. Request ni siya ni Nong Liboy Hindo. Sa mga nigimaw diya, unsa man na.

0: kay mayang adlaw natong tanan natong mahidami karon ang usa sa mga user sa Astasan mayang adlaw no ipaila tong ngalan
1: oh may pong adlaw ako si Jerry Abok ex captain sa barangay sa Bago na ako'y gipamulo sa akong lawas kasakit ko diabetic o arthritis so sa nakatumar ko ining Astasan bilang testing lang to nakita na ko nga may alibi man so makalakaw-lakaw ko makadrive-drive ko sa motor so kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So unsay awhag nimo sa uban no?
1: Ang ako nang iawhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako bisan tong wala nakaila.
0: Testingan
1: na gini niyo. Kung unsa inyong gimulo. Aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag hard mama. Extreme na.
12: Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stop for mga nang gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong kumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mga ginintay na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mga nakap.

0: na.
1: Nagamit sa diktron ko yung gagaw si Dono tungkol sa iyong anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may dahil palitan na ninyong diktron no kay nakukuno kayo naging katapang sa bata ng tulog. Vitamins produce sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya paklay kay katiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainom niya sa diktron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmata-mata.
2: Diktron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.

0: Sky Ray on air.
1: Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyo gala sa Kagindan. Huwag na mo'y otang, huwag mo palit. Anarig ka simple ang atong kinaboy, huwag na tayo kwarta mong palit, huwag ay kwarta mong utang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera, aron ang isi abot sa ali, ngag-ngag. Basta rin ngag-ngag, risgatad, kalis mo ng ustay, makatawag, ganyan, pagkalaparag ba-bagon. Yun, basta pakatao ni siya, wagas, kita yung ali, alingag-ngag. Okay, rita sa atong kapalaran. Sa atong kapalaran, karong adlaw, paminaw, pamati, kaya ito nang yatag, ora-orada. Ang iklim. Sagi panganak sa bulan sa Marso 29 Abril ni B. Aris. Makadawat og maayong balita, swerteng numero og color. 5, 2, 7 og red. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus magmatngon sa imong mga gasto. Swerteng numero og color. 1, 8, 4 og red. Mayo 29 to Dunyo 21 Gemini. Dunay tao nga motabang sa imong problema. Swerte numero og color. Size 3, 9 og yellow. Onyo 22 Sangto Dulyo 22 Cancer. Mayo ang daggan sa imong trabaho karon. Swerte numero og color. City 1, 5 og 1. Julio 23 Sangto Agosto 22 Leo. Makadawat ka og sorpresa gikan sa higala. Swerte numero og color. Navy 4, 2, og orange. Agosto 23, hangto September 23, Virgo. Likay ang init nga argumento. Swerteng numero og color 3, 6, 8, og violet. Pagkadto, ang katunga sa tong kapalan. Ang katunga at ang atangi lang nyo niyang taod-taod.
2: Pagkalami.
1: Kadtong mong kapalaran, gatod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Motabang sa sakit or motambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kasoan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa mga tong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyax, labiog ka rin na. Sa ganaan nga magwapa mo puti mga misang panit gamit ayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahumok ug makahamis sa panit adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E lecithin collagen ug mga nutrients nga maoy mapaputi ug mapamis imong kutis naturally ayo sabon beauty soap mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, toras, 24 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
3: Bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibukang at umadagko nga mga mata. Kapalag na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kayong buntag masikat. Kita na kaya ang...
2: Kita.
1: Saman, kita na kayang saya sa inyo ang asawa? Or kita na kayang paas inyong asawa? Kita na kayo ang tanan? Kita na kayang kalibutan? Hasta ang balay sa iyong silingan, kita na po kayo? Mayag naman ang buntag. Regyo, ni mata na ang kahayag sa kabuntagon. Unyang gabi, matulog na po ang kahayagon. Basta matulog, muna yung ngit-ngit na siya. sama ra gunas tong kinabuhi. Masahay mo mata, makita na tong kahayag. Og sa panahon nga kita matulog, makita na to ang kingit-ngit. Kingit-ngit sa atong katulogon. Ngit-ngit kay ni piyong man yung mata. Inigpiyong na yung mata, kinalan nga ibuka ra ginagbalik ha. Asig din na niya mabuka na delikado. Delikado kumpare, nag-atang-atang na ba kumpare, oh. Nako kay ngisi. Okay, tanas 36 minutos sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntago. Pastilan.
2: This is Amapola Broadcasting System. Ako ka

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagkikita taas. Una ko nga patanag, 21.45. Nakabatik ko rin na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sila sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Disin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: GTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Kita, Balagustra.
4: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa, o GTX 500.
4: So, unsa ba yung field day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
4: So, wala pa na siya niinom, ma'am? Unsa diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Niya, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan na ni.
4: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
3: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaan ang D3 Bayo.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bayo.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mata.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon, Chrome Extension? O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod ho.
2: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay, sa una dai nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo na blood pressure ni mo.
3: Bisa gainom pa kumpara sa high blood.
2: Karon wala na kay laigi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
3: Matoo.
2: Barangay yung?
3: Barangay yung.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
3: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. So, nakasalamat mga idol.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Copy. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Bay, ang programa nga magadulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kabuntagon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
6: Sabi ko Lindo, listap, listap.
5: Ano ang pakurat sa kabuntagon? Kauban ni Bay Ray on air.

0: Ray on air.
1: Ang probinsya na gwapa. Bisag asa dapita. Gwapa og normal ang kutis. O grabe kahamis. Murag kamatis. Alright, balik ba ito sa itong programang pakurat sa kabuntagon ka Oban Gapon ninyo gala sa kangidad pa. Hindi lang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat. Ganda. Okay, ito na si Kuitay ng minuto sa mga makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Dili na ito lugayin. Arin ito sa itong Swertres Result kagapong adlaw. Sa atong Swertres Result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 034034 og sa alas 5 sa hapon 320320 og sa alas 9 kagabi 308308 og ganto atong Swertres Result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Gantong mga Swertres, gatod ko na ito sa Dragon Pro Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, herbal nga barato, epektibo na, anina sa itong masoking butika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Pro Plus, herbal capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kang makatuman. Ayaw latang imong lawas, umbigay, padalip di ka nunay pag Dragon Pro Plus. Uspon ko pag Dragon Pro Plus, herbal capsule. Mapalit sa masoking butika, dool sa inyong lugar. Alkasisod yung mas kurbit sa mga idarana, alas kasayuran ang kasagarang inungdan sa pagsakit sa itong mabukong tuhon, malatanagan pagbato ng arthritis, rayumagoban, patungon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bos, sa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang alkasid, alkaline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa alkasid, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagidga. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipaila ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tilawili sinyo, kininga mayo sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee. Dunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Mamayon buntag na rin Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tamasikat kay buntag da. Ngayon nga, oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para mo kamang paingon sa kusina. Takang na itong madagkong kaldero. Dagkong sampot, lagom-lagom, patay tubig dito. Aron ba kayo na magkapi si Dudong o si Inda. Yan ang kapi the best ng ginda. Mga ginda itong pangitaw ni Ligmata na ito sa sayo sa kabuntag. Kapi sa umaga, kapi sa gabi. Kaya ang meaning sa kapi, kausapit ang Panginoon every day. Okay, padayo na ta sa atong kapalaran karong buntaga. Paminaw pabati. Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Mamunga ang imong pagka maayong tao. Sirting numero color 5, City og 1 og Sky Blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makaila ka or makaila ang special nga tao. Sirting numero color 2, 8, 6 og 5. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, ayaw pasagdi or ayaw pagsalig dayon sa saad sa uban. Lucky number sa color for the day 4, 1, 9 og brown. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, maayaw ang imong pagtagad sa pamilya. Swerte numero og color 8, 5, 3 og blue. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, maabot ang bag-ong oportunidad. Swerte numero og color 6, 2, 7 og white. Febrero 19, Ang tod, Marso 20 pieces. Matuman ang imong tinguha. Swerte numero og color. Ono, navy, 4 og yellow green. Og gantong atong, kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo na kabalo na ginbo. Sa mga nakabalo na, nakabalo na ginbo. Sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Mari na punta sa gahe versus loyat. Unsa man yung piliyon, gahe o loyat? Gahe nga kusgan, pero niwang. Loyat pero tambok, nga dako. Okay, katong mong kapalaran, gatod grato sa Amigos Herbal Capsule. Matambal, sakit sa ulo, sakit sa tun, kasukasuan, dilikahi, o gaduna o sabgini vitamin C. Ang Amigos Herbal Capsule available na sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Diya sa South Cebu, available ang itong Amigos Herbal Capsule. Diya sa Malboal, Malboal Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Chan Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Mikior Pharmacy, MPG Drug Store, Roy Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Diya sa Dalagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy. Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Des Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack Alcantara, Butika Marga. Mantalongon, Butika Marga. Des Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Jack Rishier Pharmacy. Aog dia sa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Maginang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Herbal Capsule din na dapita. Aog din sa Negros Oriental. Available na sa mga itong Amigos Herbal Capsule sa Talang Butika dool sa inyong lugar. Huwag din sa lungsod sa Tayasan. Available na sa mga itong Amigos Herbal Capsule liya sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito ras sa last 5:57 rigid sa kabuntag. Ayun ito sa itong nasayod baka mo. Kaning pagkaon o kalabasa or kalabasa. Sa English pala siya, kalabasa, pumpkin or squash. Mga ba, pumpkin. Pumpkin or squash. Sa Tagalog, kalabasa. Sa Bisaya, kalabasa naman giyapon. Ang sa mga yung binipitsa ni kung kita mukhaon, kadadla o kalabasa. Para limpyo o tinaw inyong pananaw, kaon tag kalabasa. Ang pumpkin or kalabasa mao ay laing utanon nga adunay taas nga beta carotene o beta carotene content. Ang kalabasa dagaya usab sa vitamina C, B6, potassium o fiber. Ang kalabasa makatabang sa pagpauswag sa pananaw, immune system o kaimsog sa digestive. Ang kalabasa mahimong luto isip tinola, ginataan o himuong sabaw. Magkat ang atong binipisyo kung kita makaog kalabasa. Puno ni siya sa vitamina C, B6, o potassium. Huwag mo tinaw pag inyong pananaw. Okay, ito na, 59 minutos. Sumar magkalabay ang lasing ko sa kabuntag at pagkanyagin sa oras. Anita sa atong balitang sports, din ato nagayon kaya atong oras, gadagad. Sa atong balitang sports, mga kasikas sa NBA. NBA playoffs. Wolves, mipahait sa sports sa West Conference Semis. Mipuste og 2-2 ng posisyon ang Minnesota Timberwolves sa ilang Western Conference Semifinal Series kagapon. Adlaw, Lunes, 114-109 batok sa San Antonio Spurs nga wala si Victor Wembanyama. Nanguna sa Timberwolves sa ilang star player nga si Anthony Edwards nga dipopog 16 puntos sa iyang fourth quarter sa iyang kinatibok ang 36 puntos. Ang 3-point play ni Rudy Gobert mo ay nagbutang sa Timberwolves sa score nga 103-101 sulod sa nabiling 3 minutos o 2 segundos nga gipunan pagyod ni Ayo Dosumo o laing 3-point play aron makapusti o mas kampanting labaw 110-103. Gikan sa pagsugod sikit kay ang duwa sa duwa ka kutob ragyod og 9 puntos ang pinakadakong labaw nga natala sa duwa ka kupunan og baus-baus pagyod. Kini uman ang defensive player of the year nga si Mbanyama sa Sports Giz. Gisipa pagawas sa duha sa labing unang higayon sa iyang karera sa NBA sa second quarter. Laitabo kini tungod sa panag or pagtinabangay ni Laro Reid og Jaden McDaniels nga dipinsahan siya sa offensive rebound. Sa pagtuyok niya patalikod kang Reid, nagsiwel ang iyang siko og diretso kang Reid nga nakaingon sa pagkahagba ni D. Pero tungod sa paningkamot og sa ilang 24 puntos kada usa nilang di Aaron Fox og Dylan Harper, ang 20 puntos nga tampo ni Stephen Castle na mintinar sa Spurs ang ilang labaw sa score nga 24-86 sa nabilin nga 8 minutos og 51 segundos. Ang ganto atong balitang Spurs karong buntaga. Spurs versus Minnesota. Nakatablang Minnesota ang ilang standing toto. Pagkadak taas ang gugsikong Mbanyama na ego. Natsambahan po si Redire sa papangig dapit. Anong gijik pumunto sa kuan, repere? May nung dan, Mbanyama daw ang tabang sa Spurs. Building o ng Spurs. Ang nas, Victor Mbanyama ito. Murag daw giyapon na going Spurs. Kanaigir kan doa. Watay may mo. Kailangan mang desisyon. Desisyon man sa mga official nga injek si Mbanyama. Unay yung to, manalang juga. Oh my role. Role and regulation. Karang adlaw magsikat. Magsangka na po ng Lakers. Biston. Lakers versus Thunder. Og Cavaliers versus Cavaliers versus sa mga kontras Cavaliers. Piston. Nagiyon nga. Lingin ang bola. Wapay siguro. Nagiyon bisag hina nga team. Kay naka Topas Verti Buenas. May chance pa nga mudaog. Okay, kita mo ulit ang sport. Kito't grato sa Shiba Essential Oil. Sa kitang kalawasan, tumaran ng tambal. Sulay natural nga pamagi. Pagpapasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Shiba Essential Oil, limbo sa Virgin Court Oil. Peppermint Oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga masagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic, tungod kay doon na clinoric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas subunan og masay si Shiba Essential Oil ang plus nga motog epektibo. Shiba Essential Oil operate sa masuking butika do all sin yung lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan available sa batong Shiba Essential Oil diha sa Tayasan or Curie Pharmacy. Yes, Malabuyok, kabilabo lang atong Shiba Essential Oil diha sa Bitsa Restaurant front of nyo Malabuyok People's Palace. Og diha sa Barangay Bago Tayasan na bilabulo sa batong Shiba Essential Oil diha sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta atong kabuntagon diha, Sir? Sa atong makikilanan sa Barangay Bago Tayasan, mayong buntag ganinyong tanda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag. Og diya sa Tayasan Original Bisayang Mayok. Mayok? Diya sa Tayasan Original Bisayang Manok. Mayang pagpaminaw lang Joy diya. Joy Sorinio. Jo Sorinio. Jessica. Jessica Sorinio. Og Fighting Katipay. Og may buntag usab ni Boss Janon diya. Boss Janon og ni Ina. Kamansok. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para mang look. Manglukso, manglupad, manglayat, paingon sa kusina. Sa mga nangatulog pa diyan sa panyong ipaabot, init ang adlaw, pakita da. Medyo ang atong panahon doon, init. So kinanglan kita magpabugnaw. Huwag ka mo, gibugnawan. Kinanglan usab ka mo nga magpainit. Huwag ni Sir Boyax pa, gigalaan gani mo o ginitan mo pag jacket mo. O gitog na o gani mo, paghukas. Mao na si advice ni Sir Boyak. May buntag po din ni Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, usa ka magtutudod diya sa Barangay Bago National High School. Sir Makin Lindo, naraman rin sa Barangay Poblasyon Tayasan. Hili kinig jogging Sir Makin. Ang ending Sir Maki Ninjo, resulta siyang lawas, macho. Wala na yung mga pats. Uswa tanan. Wala yung healthy body. Mahim mong tag ni Sir Maki Ninjo des barangay poblasyon tayas.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kauban siyang pamilya. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mahangon na ta kay buntag na. Ayon buntag sa mga kapitan Ayan Tirano dari Barangay Kabulutan. Kauban siya mga barangay officialis. Aslang Konsyal. Konsyal si Muyo Sores. Konsyal Roslyn Abier. Aslang Konsyal Nolbi Mabilog. Kisang may lang mga Konsyal. Konsyal Vic. Vic Victor Wimbanyama. Bikmar. Bikmar Mora. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O sa uban pa mga Konsyalis dinis Barangay Kabulutan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at ta kay buntag na. Kagapon lawa masikat ng atag na snacks or ng libre snacks ang Star Radio family dia sa mga bata nga niapilog Flores de Mayo dia sa upper o lower barangay Kabulutan. Malipayon kayo ang mga bata nga nakadawat sa snacks dia sa lower sa tilang maestro da leader. Og dia sa upper, gipanguluan or gitudloan or silang maestra or teacher, maestra, teacher man siya. Pero kay bahay man, munig yun, female teacher. Kay kung maestro, teacher gapo na siya, pero male teacher. Kay lucky man. In short, na yung maestra, na po yung maestro. may buntag ni sa ilang maestra dia sa Puris de Mayo dia sa Upper Kabulutan si Madam Chusi Grapa.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak kay buntag na. Okay, tora, salasay, shitty na yun sa kabuntagon sa tanan-tanan na lang yun nga nabinaw. Sa Star Radio, may buntag kaninyong tanda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Dia sa HR office dia, o HR and Piso office, may buntag ni Madam Crismer Ramirez, sa mga Piso manager. Madam Crismer, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at takay, buntag na. Sa mga gatikongkong pa diya, kay gibati og katugnaw. Gatikongkong kay gibati kakapoy. Itikangkang na para batiyon mo kaabtik o batiyon mo kainit. Okay, masikat. Ano ba yung nalimtan? Tingog mga kandeng. Tingog bigal. Oh, naningog na nga itong mga malalang mananap. Ipang gutom na sila. Gutmon ng ayap, gutmon po ng tao. Oh, tanang na ikinaboy din is kalibutan. Makabati, ginagutom. In short, mangita, ginagkaon para maka panugab. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nanilatog, sa itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Bayroni by Librado, nga Mandos, sa Badlaw. Mandos po og magabi.
3: Lami, mandig na siya.
1: Og sa atong kabanan ng reporter, Handos 38, Sir Boyax, labiyog ka rin. Ako nalang mingon, atong alagaran ng labawang makagagawang sa mas pagalagad kaniya din ni kana. Og ba na po magduog-duog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. On the right turn, your favorite radio station, the Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes.
8: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
9: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chocomix.
10: 1 plus 1.
11: 2.
10: 2 plus 2.
11: 4.
10: 4 plus 4.
11: 8.
10: 8 plus 8.
11: 16.
10: 5 plus 4.
11: 9.
10: 5 plus 5.
11: 10.
12: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
13: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy.
8: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 12. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

karon. So kini ato ang tulumanon, gipaloyuhan kita sa Astasan. Ang pinakabagong o pinakakusgan nga food supplement sa Pilipinas.

Dakong lawas, yung mahadlo kong limatok, butang eh. Oh, mula niya mga igala. Paslakan ay limatok mga igala, no? Piaw mo na.

Ayos. Oh, mga bacterial infection yun, mga kaigsoonan. Ikaduha nga hinungdan ining hubag. Mao ang gitawag natog ingrown hairs.

putang manabon. Di kay maligo lang tadi ha, no? Diktar tag ambak dito sa linaw. Yung pagkahuma, nikawas na sa ta. Basa man ang imuhang proper hygiene, anay. Mukha mo

toothbrush. Uy, ganun toothbrush mo yung mong iregalo na ako. Oh, toothbrush akong regalo. Aron manutbrush ka. Okay na na, mga kagsulan. No, so manglimpyo kita sa tuwang kaugalingon aron nga malikayan ginato na mga balatian, mga kagsulan.

0: kinatawag mo tobo. Pagkahasula, mga kaigsoonan. Usaw, may buhato na toro malik kaya ni. O, karong taon-taon, mga higala. Sa pansadili pa, maminaw sa tag mga pahinom-num gikan sa astasan.
1: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: O, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban nang
2: ang ako ring awhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakaila nako bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra
2: gininyo kun unsa inyong gimulo. Aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat jud ko sa astasan na bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang jud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulo.
3: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Fabio Boyax on air.
0: O sa kadlo niya mga igal ha. Doon ay kapayog sa kyanan. Ang muna yung naitabo. Alang, bo, kanang Boyax. Kumusta man akong gipayo ni mong break sa akong sa kyanan. Kumusta man ha, kumusta? Kanang Boss, pasailuag yung kaya ko, boss. Huwag na ako maayo, boss. Pero ayaw na kabala ka, boss.
10: Uy, kuyawas ala na. Uy, wani mo maayo ako ang break. Pero, why problema rin? Anong di mo kumabala ka?
0: Ay, nakabala ka, boss. Kapisang wala ako maayo ng break, ani, boss. Apo na lang ikuan.
10: Unsa man?
0: Ipakusga na ako ng busina, ani, boss. Ipakusga na ako ng busina. Ay, ay, ay. Aron nga ako na yung magpatunga, boss. Makabalo sila, boss. Ang way break na sa kanan. But,

0: tayo break sa sakyanan. Pero kipakos ka nino ang busina. Okay, tumbalikan mga kagsuna.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Taga-ganiha.

lang kitapon. Wailis-ilis. Bate. Ikatulo ni mong buhato na rumalik kaya ng paghubag, mga kaigsoon, arong hubag. Avoid sharing personal items like towels and razors. Likayan, gini mo kanabay tao magulos-ulos, bitaw mga gamit. No, mga gamit. Sama ng tuwalya, labi ng kanang pagpanga, ang kanang mga pang-agil, mga kaigsoonan. Ilabi na ng mga kalalakin, ano? Magulos-ulos ra og agil. Magulos-ulos ra tuwalya. Kulang na lang, magulos-ulos og brief. Hala,

akong asawa. Oh, ako po na ba? Mag-ilom niya, ako rin akong asawa. Oh, anak ba? Nana mga kagsuon, ano? So, likaya na ito na magulam-hulam, tao ka ng mga gamit. Kaya mga hinungdan nga magkasakit, hinuunta mga kagsuonan. Nalikayan ko na mga magulam-hulam. Laban ng tuwalya, binana ng mga sapatos, sa sulam-hulam. Sa high school pa minsa una mga kaigsuunan, maghulam-hulam yung sapatos, minjas, sinina. Uy, nakarealize ko nga. Lain, manigayang paminaw, no? Kaya maghulam-hulam ta, mga gamit. Labi na yun ang toothbrush. Nain. Onya?

kaigsunan. Tuloy kaya na ito, no? Manage conditions that affect the immune system. Sama niya ng diabetes. In order to reduce the risk of infection. No, inana mga kaigsunan. So, muna yung buhato ni mo. Now, unsa may buhato na ito, mga kaigsunan. Unsa may matabang ining hastasan, mga kaigsunan. Nga nung...

swerte nga sulang. Kaya nga naman, labi lang ana sa imuhang lubot ng hubag. So sinigling ko, di mo magkaigsunan, mag-tablaw ka o kining. Kani, liso-liso sa imuhang sampot kay berting sakita. Ang uban, anas ilok. So matablaw kang dupa-dupa. No, kanunay lang kang magdupa, maglakaw ba? Ay pait kay mga kaigsunan. Ang dili pag yun maayo, diya ka ng anak yun sa imuhang kinatao, yun muturo. Sus, paita. Berting yung hasula. Unang dako kayong tabang ang astasan mga kaigsunan. Kay doon na siya ay sangkap ng gitawag og mangosteen. Na gitawag na tawag anti-inflammatory. So kana mga kaigsunan na to diharon nga dunay hubag or

Agoy. Inyo na oy. Aron nga malikaya nato na atong palikuno ng atong immune system, pinaagi sa pagtuman o astasan mga kaigsoonan. Mamula niya, no?

lingkuranan. Kaya sakit na kaya itong lubot mga kagsuunan ni Anang Hubag. Munang samtang wapakakatapte ni Ana, tumari na na agastasan. O kung natapta naman kaya, birahing maayog inom o gastasan. Aron nga mahuwasan na buka. No, kay ako lang maluoy

0: tatanggalin yung mga impormasyon, lungkas ayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong ngalan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan ra
3: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maong gina'y tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumang itinag na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
14: Okay.
13: O de yun, lami po ang katulog. Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
12: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Let's get it on!
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
4: Hard Max.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.
18: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
19: Kung nadami sa Animal Vita, nag-anay man ko, pero merong anak sa akong anay, pito, sunod, Eh, buyag ni ang baktin, Sir Card. Mm. Dire dayon sa usilinga, hindi ka buok iyang anak.
14: Animal bite tag, yung gamit ato.
19: Yes, sir.
14: Nanindot kayo na, Che. Salamat, Che. Oh, yeah. Oh, ingna ang uban, Che, magamit ang animal bite tag.
19: Ako din yauhag ang kanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal baita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
16: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
21: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
22: Donnell Brand. Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
23: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Pevicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pevicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am. Dragon
1: Fruit Plus. Enrica Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kaya kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
4: DJX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin. Kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
4: DTX 500, mabilis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika.
8: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Detribayo at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
13: siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
14: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. 1 plus 1.
15: 2.
13: 2 plus 2.
15: 4.
13: 4 plus 4.
15: 8.
13: 8 plus 8.
15: 16.
13: 5 plus 4.
15: 9.
13: 5 plus 5.
15: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
13: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong adlaw.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kendera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa lamre ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Usam ni si Boyax nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan ka puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinoon, usa kini kamurtal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
10: Oras sa Pilipinas, alas 7, cheese!
11: Matag hantok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
12: handos balita
11: handos balita
12: handos sa mga nakunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
11: og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Dos Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Yan ang maong talamanaw ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos Balita. Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa kinatibuk-an, nahimong malampuson ang gipahigayong The Voice of Tayasan 2026 isip kabahin sa 236 nga Charter de Celebration sa Tayasan niyatong May 8, matod ni Tourism Officer Designate o MPDC Engineer Helen Deputado.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Dali Tayasanon Sports Festival 2026 official kick-off gipahigayon gahapon sa hapon.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Anaas sa 164 milyones ka pesos nga ayuda sa mag-uma dere sa Negros Oriental ang gipagawas sa DA.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga brides og spillways sa Canlaon nga naguba sa Bagyong Tino nagpadayon ang rehabilitation.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: CEO employees sa LGU Canlaon nadakpan sa gidudahang Siabu.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Mabinay, motorista mibangga sa wing van rider patay.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa Baisite, lalaki gisikop sa Baybas operasyon samtang kapin sa 20 mil pesos nga balur sa Siabu ang nasakmit gikan sa suspek.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Bakong, upat ka mga individual na sikop sa illegal nga piat-piat.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Bohol, midawat sa unang direct charter flight gikan sa Japan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: ASEAN kinahanglang maghiusa batok sa security threats, matod ni Lazaro.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Senador Alan Peter Cayetano, maoy bagong Senate President hulip kang Senador Tito Suto.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Senador De La Rosa, nasagmuyo human giingong gibabaga ng iyang pagsulod sa sisyon sa Senado.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Vice President Sara Duterte na impeach sa ikaduhang higayon sa House of Representatives.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: ICC ikumpirma ang warrant of arrest batok kang Senador De La Rosa.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: COMELEC, 95% andam na alang sa barangay og iske elections.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. 1.6 milyon ka benepisyaryo sa Porpes nakabango na sa kalisod sa kinabuhi.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Israel nagtukod og base militar sa Iraq taliwala sa giyera sa Iran samtang Trump isalikway ang peace agreement sa Iran.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: VFS sa Canada og New Zealand nakatabang sa ekonomiya og seguridad sa Pilipinas matud sa DNT.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: PBBM mainiton nga gidawat ang presidente sa Paraguay sa Malacañang.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Filipino seafarers nga napiktuhan sa hanta virus sa barko i-quarantine sa 42 kadlaw sa Netherlands.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa sing Abne Gilopeg sa Chinese K.O. artist.
0: Handos Balita
2: Headlines.
1: Talia, ipangita kung kinsa ang tag-iya sa Diamond Bracelet nga iya nga napunitan sa usaka event.
0: Handos Balita
2: Headlines.
0: Headlines. Handos Balita
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita
2: Headlines.
0: Headlines. Handos Balita.
2: Handos Balita. Balita.
1: Nagihandos ka na to sa astasan.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita.
3: Balita. Ang nakigala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag

0: makandos. May buntag ka na itong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan.
1: Andos Balita! Andos Balita!
0: Adlaw karong Martes, Pitsa 12, limang bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Andos Balita! Andos Balita!
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager ng si Busayan, Hanialahato, o man sa mong teknisyan nga usa-usab kadid nga si Byris Sorenyo.
1: Andos Balita! Andos Balita!
0: Uban usab sa tumabdikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labyog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita, Andos Balita.
0: Andos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron ug unya.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Mga kandos, sa dili pa si kompletong detalye sa to ang mga balita. Gikan sa balitang lokal ngadto na sa to ang balitang showbiz. Ato nang aninaon karon ato nga kahimtang sa tonga lakat sa tonga panahon gikan sa lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, ato nga dawaton ang weather update gikan sa tumabtikon nga weather forecaster nga mao si Sir Rinaldo Tambong. Sir Rinaldo, kumusta karon ato nga kahimtang sa tonga panahon dinhi sa tonga lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
3: Handos Balita weather update.
4: May buntag o may buntag usaba sa nating paminaw. Kinatong weather update karong andang Martes, Mayo 12 to 2026. Mihinay si Bagyong Kaloy, ubusan na lang kini ka low pressure area. Ulay kini nakita sa gilayong 690 kilometers silangan sa Katarman, Northern Samar. Kini maong low pressure area, wala kini epekto sa atong nasod. Samtang doon na kita gimonitor ng laing low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ulay kini nakita sa gilayong 1,680 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Layo lang kining maong low pressure area ug walay epekto sa atong nasod. Sa atong analysis, ubos kayo ang chance niini nga mahimong bagyo sa musunod nga 24 ka oras. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City. Padayon kita makasinati og generally fair weather condition, panagsang mapanaron nga sa dag-umon nga kalangitan, tunay chance nga isolated nga pag-ulan, pagdalgo, pagkilat, labi na sa hapon o gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o kadalatan, ini nga to sa kasarangan nga paghurusangin, ikan sa amihanang silangan nga to sa amihanang kasabtan, ang mapusulabit sa dibuok lalawigan sa Negros Oriental, din hindi nga to sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Nagpabiling walay nakaalasang nga gale warning, apan mag-amping o bili lang yapon, mukumpiyansa nga to makaiso ng mananagat, ilabi na ito nagamit lang o gagamang sa kinang pandagat tungod sa nagpabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong gabay-bay na nataob, alas 8:53 karong buntag, tunay gitas-on nga 1.1 meter, samtang muhunas, unyang hapon, alas 12:49, tunay gimugon nga 0.9 meter. Samtang forecast temperature na ito, karaulawa, gikan sa 26 hangtod 32 degrees Celsius, o forecast maximum heat index na 39 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, unyang alas 6:04 sa hapon, ng musilang, ugma sa alas 5:28 sa buntag. Ugmaotin na itong weather update, gikan rin sa Pag-asa Dumaguete, kini si Rinaldo Tambong. Daghang salamat.
3: Handos Balita weather update.
0: Daghang salamat sa Rinaldo Tambong sa imuhang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos Balita, Handos Balita.
3: Balitang lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gibagusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements gamang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita bakamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo. Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa tong mga sugi butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata. Ngayon mong lawas, mobigay padalipdig yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcacisod Yemas Corbit, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan. Pagbaton o arthritis sa kuban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula. Pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C. Nga mo patinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa pay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulog ka kapsula sa matag adlaw o inyong mabatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghando sa katilaw na baka mo sa lamian humotog herbal pagyud nga coffee. Ani ana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dilim katulog, tilawi di sinyo kining muayo sa mga sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture, mugama sa mga furniture. Latira, katri, dining table, pultahan door, jam, window jam, dresser, bins, divider, mumulding motor, numba carving. Moray pa sab sila sa mga salasits, mudawat usab sila kung kamo, mukapintal sino mga balay, pinagisapakyawan system, nga widow readout material sa pagkakaroon. Adun na sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at mga mismo sa tayasan, municipal plaza, poblasyon tayasan, giba nag-iog gudumala, nila ni Chairperson T, booking Kito, Jopri, Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Adun na sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongita Street, o ang branch 2 naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon, Tayasan, uban sa mga maayong mekaniko, nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlani Kalom, inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si GR Bingkoy, Jericho, Palagtiw, Brands to Chef Iganic, Rojiko Kayakap o assistant din nga si John Lyle.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:24. Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Handos balita.
0: Sa kinatibuk-an, nahimong malampuson ang gipahigayong The Voice of Tayasan 2026. Isip kabahin sa ika-236 nga Charter Day Celebration sa ito nga lungsod sa Tayasan. Ito nga Mayutsu, matod ni Tourism Officer Designate o MPDC Engineer Helen Deputado. Alang sa kompletong detalye, ania ang mga panaghinabi gahapong adlawa.
1: Handos Balita
5: Interview. Good morning, Engineer. Isip maoy tourism officer designate sa itong lungsod sa Tayasan. Kumusta, Engineer, na itong assessment sa itong ibigayin nga May 8 nga 236 Township Anniversary? Kumusta itong assessment, Engineer? Malampuson o sa mga panglantaw ni Engineer?
6: Una sa tanan, mga ikong katahuran ni mo Byron ni Bay o sa katawad sa munisipyo sa lungsod sa Tayasan. Kabahin sa ato ang gipahimong activity last May 8 during our 236 Charter Day. Dako siyang malampuson tungod kay napuno yun ang ato ang trading post. O nalantaw na ko sa mga katawhan nga ni Tambong, satisfied yun sila o nalipay. Usa sila ng gawas, human yun ang program.
5: Yeah. Ato nga balikan dyan, maong selebrasyon, nagsugod ba sa buntag ato sa gabi? Ano buntag sa may mga kalahiyo ka na itong napahigayin dyan?
6: Ato, no, nalimtan to siya. Ato ang buntag nga aktibidades, we started 7 o'clock in the morning, flag ceremony, dire in front sa atong municipal hall, followed by street parade, short street parade only tungod kay init na gid kay ang panahon. Dayon pag alas 9 sa buntag, gipahigayon ang Thanksgiving Mass officiated by Father Archie Toroy of the Roman Catholic. O dito na ang atong highlight pagkagabi, which is the Voice of Tayasan 2026. Nasugdan kini mga 9 o'clock in the evening. So, kaning The Voice, tedious ang ilang naagian ini. Ang national search ni siya from Luzon, Visayas, and Mindanao search. which is kanang more than 60,000 ang NIPA audition. And luckily, pulo oras sa sinta ang ni magnagmalampuson nga na-appeal. Dayon, ang sa pulo, nagkuan kini sila, nagtigig yun sila maayo. Kaya during the first murag elimination round, gakuan pa sila by twos, murag a pair, gakompete each other. Dayon, so by twos man, so five ra ang makuha, but then, may mo siyang unom tungod kay na ay wild card. So sa final, semi-finalist is six kabuok. Then, during the finals na yun, tulo na lang sila kabuok. Then, ang nagmahimong malampuson, mao si mao ang taga Cagayan de Oro nga si Mr. Jofiel Sese. If I pronounce it correctly. Ang first placer si Miss Veronica Haniola of Cebu City. Ang atong second placer si Miss Joaninia Baracias Casilier, which is ang atong silingan dere sa lungsod nga taga Himalalod. O nakadawat kini sila og deserving gid sila sa premyo kay dako bayan niya. Grabe po dilang nagian. Ang first play ang grand champion 50,000, ang first placer 30,000, second placer 20,000. Pero wala pud gamahay ang katong uban kay napud sa consolation prizes. Dayon nagmalampuson kini tungod pud sa naatay kuan kanang director nga gikuha during the event na si Sir Junilo G. Hainar. Gitampungan po kini sa ato ang mga SB officials nga gipangaluhan ni Vice Mayor Susano L. Roberto Jr. O aduna pud kitay bisita di ay nga laing mayor sa ato ang silingan nga lungsod, Mayor Dennis sa lungsod sa Ayungon. Ug ang pinaka dako og trabaho atong gabi una ang ato ang mga judges, mga sinisla, mga veterano na gini sila from Dumaguete City and from Bohol. Ang Dumaguete City si Sir Alan Bana, Maestro Carmelo Eli, which kanin si Sir Carmelo happens to be my teacher during my high school years ago. Si Sir Herbert Tim, usa kini ka lead vocalist sa Inchi Band. Ang chairman sa judges, board of judges, si Sir Luke Mijares, the former vocalist of South Border. Si Sir Luke Mijares, marang nagunin siya ato ang nasuki na kay maayong magutpo siya nga. Pagbisita niya, dari pag-invite na to, pag maari siya dari sa lungsod sa Tayasan, maayo po siyang muhatag na to o galingawan. Gani katong gabi una nihatag siyang mga lima kakanta o nalingaw yun nga to ang mga constituents sa lungsod sa Tayasan. So, that wraps up the May 8, 236 Charter Day Celebration of our Municipality.
5: Sa mga susunod kayo sila, usaman kay doon na pa ba'y ang ilugang ito? Kung kaya ito ba ipadayon ang mga kalihokan na buwis o Tayasan? Kung di na ipadayon? Kung ito pa solve yun?
6: Sa ako, successful yung kayo itong event. But maybe, every koan, naging siya room for improvement. Pero kato nga event, successful yun siya kaayo. But maybe we can enhance some of it during the future like atong programa. Para nako, maayos siyang ipadayon kay ni daghan man ni participar nga mga residente nato sa lungsod sa Tayasan ug ang ubang silingana nato nga lungsod nanganigid sila, so interesado sila, so ato ihatag nila ang ilahang kalipay.
5: Sige, general sir, muna lang pasiglo na kay mga mensahe o mga angay pasalamatan sa mong kalihukan.
6: Daghan ang pasalamatan mga sponsors, si Mayor nga siya jud poy nag-utok ato nga activity o ang ubang mga head of offices nga nagtambayo yung nga yun nga nagmalampuson ka to nga programa sa lungsod sa Tayasan. So daghan siyang pasalamatan sa mga SB officials o other private personalities nga ni ayuda pod atong event. Dili ayuda siguro sa financial, but ni suporta sila to disseminate the informations nga natay mga natay activity anang adlaw. In behalf of ISIP OIC of the Tourism Office, daghan pa kitang atngan nga mga aktibidades, especially our fiesta celebration is fast approaching. Usa na ni ana ang bahandi nga taga province of tourism province of Negros Oriental ang mo facilitate ang moari diri sa atong lungsod ug maghatag og kanang mga pasundayag. That would be that's tentative, but most likely dol na siya sa tinuod June 5 para kana siya muna siya kick off na to for the fiesta celebration. Og daghan pa gawas na napatay daghang activities nga look forward during our fiesta celebration. Muna to siya tanan, so ato ang atangan na to karong fiesta celebration, mas daghan pa sugod ra to ang The Voice, mas daghan pang pahugyaw karong fiesta celebration. Daghang salamat sa mga naminaw o lamdag ka tayasan.
3: Handos Balita
2: Interview.
3: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
3: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa itong mga balitang lokal.
3: Handos Balita.
0: Malampusong gibigayon gahapon sa hapon may 11 ang kick-off ceremony sa ka-upat nga Mayor Bimberberto Interbarangay Volleyball Tournament sa Tayasan Covered Court isip kabahin sa Dali Tayasan Sports Festival 2026. Ang kalihukan, gipanguluhan ni Municipal Mayor Susano Antonio D. Roberto III o ba ni Sports Coordinator Kevin Cabrera o gitambungan sa mga magdadula gikan sa lain-lain nga mga barangay ning atong lungsod sa Tayasan.
3: Balitang Lokal. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
3: Handos Balita.
0: Mga kahandos, kadto mga balitang lokal, gihandos ka nato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, Uid, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Remain Capsule, Remain Chuko. Tawa-tawa si Sir Bekami Gaman o Galina Beauty Shop kong diin. Madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado. Ang ilang programa nga sincerely at Arlene sa May Alaw na Media, ang takna sa hapon o paghahuman. Musunod ayon ang Balong the Great.
3: Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, gandos kanato sa D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa barbanagon ang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa mga labas nga isda og karne, ang D3 Arbistor 1 na himutang diha sa Bulongita Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Bromo Street Poblacion Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement, may sa natural nga antiviral nga ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamax with Ampalilab Stiacids and Sugar, Sugar Can Extract Powder. DTX Capamax, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami Angels General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chest bomb, disc cabinet, plura, trapal, o gaman pa. Naimutang diha sa Bulongita Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya Store o Ami Angels General Merchandise. Gipanag-iya o gidumala nila ni Ami Fee Omison o Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana ang pamahaplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugalingon gikan sa magapaguroy nga panuhot, sigunan paagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Basista, unang-una tungod humot kinumahaplas buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot suhot.
7: This is Amapola Broadcasting System. Ilad mang bahay.

0: Ini mosunod nga mga police report. Yandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalainang mga sakit. Og balatian ang Amigos Capsule. Madagong grisas na radio tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi Ilunes hangtod Sabado. O ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualboal. Sa Mualboal Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño. Sa Alegria, Edjan, Chan Pharmacy, Sinovet Pharmacy. Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro, a Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy. Sa Malabuyok, Sinchud Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy. O Butika Marga, sa Elgantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy. Sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa makalungsuran og dere sa tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading namaligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanag iyo gidamalan ni Jose Fernandez Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rescue Cars Refrigerator guban pa do ulay lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Bukid and more kaneto nga karon ilang nasab nga gablihan nga lang brand sa San Jose. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Bukid and more nga ana sa tuha sa duha ka San Jose. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang lain brand sa San Jose diha sa Bruma Street nga atbang sa Ami Angels General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.42.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Nadakpan sa usa ka bypass operation usa ka high value individual 46 anyos residente sa Purok Star Apple Barangay Lumapaw Canlaon City gabo kadlawa Marso 11 ang suspek usa ka job order employee sa LGU Canlaon o ganasab sa suspense file sa kapulisan. Siya gi akusahan sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinanguhan kon

0: Pinangunahan sa Drug Enforcement Team sa Canlaon City Police Station ubos sa liderato o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jobeto P. Busi, OICCOP. Amaong operasyon pinagi sa Bayba Supervision. Sa operasyon, napalit sa Push Your Buyer kung sa ka-heat shield transparent plastic sachet nga doon ay gidudahang sibo nga doon ay gibarabarang timbang 0.5 gramos. Dugang pa rin eh, upat pa ka-sachet nga doon ay gidudahang sibo ang na-recover gikan sa posisyon sa suspek. Sumala sa report, ang kinatibok ang gibraban ng timbang sa nakumpiska nga girudahang siyabo muabot sa 12.5 gramos nga doon ay standard drug price nga mukabat sa 85 mil ka pisos. Na-recover usab sa operasyon ang bypass money nga naglangkob sa usaka libo ka pisos nga bell o usaka plastic container nga gamit sa transaksyon. Padayon ang kampanya batok sa legal nga droga sa LGU Canlaon nga gipangluhan ni Mayor Batsu Cardenas inubanan sa Canlaon City Police Station aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa dakbayan sa Canlaon. Patayong usaka rider human malambigit sa usaka disgrasya sa dalan dito sa National Highway sa sitio Nahalin, Barangay Hagto, Mabinay, Negros Oriental niya itong Domingo. Base sa inisyal nga investigasyon sa makapulisan sa Mabinay Municipal Police Station, ang motorsiklo nagsubay sa dalan gikan sa Kabankalan City, Negros Occidental. Paingon sa Mabinay, samtang usaka Isuzu wing van nagbiyahe sa opposite nga direksyon. Pagabot sa dapit diin ay tabo ang insidente, giingon nga nawad ano control ang rider sa motorsiklo og ni sipak sa Picas Lane. Hinungdan nga mibangga kini sa kasugata nga wing van. Tungod sa kusog nga impact, nalabay ang rider sa karsada og nakaangkon og grabing kadaot sa nakadaiya nga bahin sa lawas. Dali nga girespondihan sa mga personnel sa local disaster risk reduction and management office ang biktima og gidala ngadto sa Mabinay Medical Community Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival sa Mananambal. Samtang driver sa wing van gidala nga to sa Mabinay PNP Station alang sa hustong disposisyon samtang padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad kabahin sa mga insidente. Nasikop sa mga otoridad sa kalalaki atol sa Bayba Supervision nga gipagayon dito sa Barangay Look, Bay City, Negros Oriental niyato nga adlaw ka Domingo. Ang suspek gila nga si Jose Leto, 30 anyos, ulitaw residente sa Barangay Kalasgaan, Bay City. Kinsa gila sab nga usa ka street level individual. Base sa report sa Bay City Police Station, ang operasyon gipagayon sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit o Intelligence Operatives o pinagi sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Nadakpan ang suspek human siya gikaingong nakabaligya o ginudahang illegal ka droga ngadto sa saka police push your buyer. Narecover gikan siya nga posisyon duha ka pagiti sa gituhang siya bo o sa ka 500 pesos nga bypass money. Sumala sa kabulisan, ang nakumpiskang ginudahang siya bo ay doon ay gibarabana ng gibugaton nga tulo ka gramos din mukabat sa 20,400 ka pesos. Gipahibalusab ang suspek sa iyang katungod o sa hinungdan sa iyang pagkadakop subay sa balaod o sa pinulungang iyang masabdan. Ang dinakpan o mga ebidensya gidala sa Bais PNP alang sa hustong disposisyon o dokumentasyon samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasikop sa kabulisan upat ka mga individual atol sa gibahigayon nga anti-illegal gambling operasyon nga gihimo dito sa Purok Size Barangay San Miguel Bakong Negros Oriental nito nga Domingo. Ang mga suspetsado, gila nga sila si Jepper, 35 anyos, Rolemer, 29 anyos, Joaquin, 52 anyos, o Jovencio, 54 anyos, tanan, residente sa mga lugar. Base sa report sa Bakong Municipal Police Station, ang operasyon gipanguluhan sa Bakong PNP. Nadakpan mga suspetsado samtang nagdula o illegal nga sugal nga nailhan isip piyat-piyat. Nakumpiskar sa operasyon ang usa ka sit sa baraha o kantidad nga 530 ka pesos nga ug mga nakalalaing denominasyon nga ging mahingong posta sa illegal nga droga. Gipahibalo sab sa mga otoridad ang mga dinakpan sa ilang katungod sumala sa balaod sa pinulungan ng ilang nasabtan. Ang mga sospetsado gidala sa Bakong Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon samtang giyanda mang kasong paglapas sa Presidential Decree 16-Oto o Anti-Illegal Gambling Law. Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita.
0: Ini musunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig Diyanahan sa Karaang Rural Bank at Bang Sakan Henner Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy diya sa tayasan niyo Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mo cater sa mga ginagamay mga events ingon man. Aduna sab sila coffee, halo-halo, agaban pa nga mga repressors alang sa dugang impormasyon o kasayuran. Basic taalang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy gay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturgo.
1: Balitang Regional.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional, midawat ang Bohol o 163 ka Japanese tourist niya ito nga Mayo 2 pinagi sa unang direct charter flight gikan sa Narita International Airport padulong sa Bohol Panglao International Airport. Ang biyahe gihimo sa Cebu Pacific o gi-charter sa GTB Asia Pacific Corporation uban sa suporta sa tourism stakeholders o provincia government. Matud ni Provincial Tourism Officer Juan M. Pinat, gabahin kini sa pagbalig-on sa international tourism partnerships o ang pagpalapad sa merkado sa Bohol. Ingon usab niya nga ang puno nga flight nagpakita sa pagsalig pag-usab sa mga turista sa Bohol isip international destination bisan pa sa krisis o kusog nga kompetisyon sa turismo. Si Erico Aristotle Omentado, mipadayag o kalipay sa padayon nga pagtubo sa turismo sa probinsya bisan sa kalisod sa ekonomiya. Personal nga gisugat sa gobernador ang guban nga tourism officials ang mga turista. Diin gisalubong sila pinagi sa traditional nga water cannon salot. Nakikita usab si Omentado kang Yuday Wino aron mapalig-on pa ang relasyon tali sa Bohol o Japan. Padayon usab ang koordinasyon sa probinsya uban sa Aboites Infra Capital Department of Tourism o Department of Foreign Affairs aron makadani pa o dagdugang mga international charter flights o mapadali ang visa upon arrival process sa ubang Asian countries.
1: Balitang Regional.
0: Nanawagan si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro sa mga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations nga palig-unon ang panaghiusa og resiliency batok sa nagkadaghang geopolitical tensions, cyber threats og maritime security challenges. Sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting sa Lapu-Lapu City, gipasiugda ni Lazaro ang pasalig sa ASEAN sa Kalinaw, Seguridad o Regional Cooperation. Gihinumduman usab niya ang Cebu Declaration nga gisagop sa ASEAN Summit sa Cebu nga nakatabang sa pagbalig-on sa political security, economic o socio-cultural pillars sa organizations. Iyon ni Lazaro nga ang 2026 mao'y unang tuig sa implementasyon sa ASEAN Community Vision 2045 nga nagtumong sa mas lig-on og people-centered nga ASEAN. Gipadayag usab niya ang kabalaka sa tensyon sa Middle East og epekto niini sa enerhiya, pagkaon og seguridad sa publiko. Sa bahin sa cyber security, gipasidan-an niya ang peligro sa paggamit sa artificial intelligence sa krimen og nanawagan og mas kusog nga koordinasyon sa ASEAN batok sa cyber crime og transnational crime. Ipasigug daw sab sa Pilipinas ang importansya sa Maritime Corporation o suporta sa ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Lakip sa gisgutan ang plano sa pagdukod og ASEAN Maritime Center sa Pilipinas aron mapalig-on pa ang regional cooperation sa maritime security.
1: Balitang regional. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Ini musunod nga mga Balitang Nasyonal. Gandos ka na to sa Animal Balita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagkumuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, porgagtambal sa mga binuhing kahayupan. Magapagana sa pagkaon, magapagana sa pag-inom o pagkatulog. Ingon man makatabang, aron ang inyong makahayupan ang makaangkurubog at katimbang. Dali man ko og nindot nga kalidad sa karne usab makatabang aron ang imo makahayupan ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok bibi pato o gansa. Makatabang ang Animal Balita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsarakot sara lang nga Animal Balita gisagol silang tibig limnon o dili bakha silang pagkaon gidagmayng kantidad apan sigurado nga ginansiyado ka. Animal Balita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet og tayasan Kakers sa ayungon sa ayungon Kakers Agrabet og Brompet Animal sa Lalabertad sa Latika Agribit Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita.
0: Napili si Senador Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President Human Gihulip. Si Gihulipan si Senador Vicente Soto III sa buto nga 13G sa mga senador gabog adlaw Lunes. Sa pagbag-o sa liderato sa Senado dungan sa gipaabot nga transmisyon sa Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte gikan sa House of Representatives. Ang pagpalagpot ni Soto gikonsiderar nga mahinungdanong panghitabo taliwala sa nagkagrabeng debate sa politika nga naglibot sa impeachment proceedings.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita. Nipadayag sa iyang kasagmuyo si Senador Ronald Bato de la Rosa tulo sa sesyon sa Senado gapong adlaw Lunes samtang nagkanayon nga gibabagan sa National Bureau of Investigation kon NBI ang iyang pagsulod sa kamara. So sa kapahayag i-question ni de la Rosa ang insidente og nagpataas sa mga kabalaka sa pagtahod sa Senado isip usa ka institusyon. Sa isa niya karon lamang siya nakakita og susa mga klase sa gobyerno diin pangitaon siya kung absent apan harangon sa NBI kung magpakita. Sa dihang nagpangutana sa media bahin sa iyang presensya ang senador ni Tubag o nihatag o gibugaton sa iyang katungdanan sa pagtambong sa mga sesyon. Ibalik si De La Rosa sa Senado human sa mga bulan nga pagkawala o mibutar pabor sa pagtangtang kang senador Tito Soto isip presidente sa Senado.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita. Na-impeach na usab si Vice President Sara Duterte gabong adlaw Mayo 11 human sa 255 ka miyembro sa House of Representatives ang mibutar pabor sa committee report nga nag-endorso sa Articles of Impeachment nga ipadala sa Senate of the Philippines. Sumala sa boto, 255 ang yes, 26 ang no og 9 ang nag-abstain. Nga nagpasabot nga klaro nga milapas sa gikinhanglan nga 1/3 requirement sa kamara aron mapadayon ang impeachment process. Tungod ini ang kaso karon formal nang ipasa ngadto sa Senado then posibleng maghimo og impeachment trial batok sa Vice Presidente sa mosunod nga yugto sa proseso.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Andam na kaayo ang Commission on Elections o COMELEC para sa barangay ug sangguni ang kabataan kon SK Elections 2026 nga gikatakda sa November 2 ning tuiga. Sumala ni COMELEC Chairman George Garcia mga 95% na ang ilang preparasyon. Humanapod ang imprinta sa mga baluta o gamay na lamang nga kagamitan ang kulang nga paliton para makompleto ang eleksyon. Bisan pa nini na IP pipila ka mga kongresista nga nagduso nga ipospon na usab ang BSKE. Ang ilang rason, ang kwarta unta nga gigahin ani gamiton sa pagtubag sa krisis sa kuryente sa nasod. Sa karon padayon ang kumilek sa pag-andam aron masiguro nga hapsay o malinawon ang umaabot nga eleksyon sa barangay o iske.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos balita. Ikompirma sa International Criminal Court kon ICC gabi nga usagyod ka formal nga dokumento sa ICC ang warrant of arrest bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga nakatap sa media. Matud sa tigpamaba sa ICC nga si Orien Melet, usa ka text message sa mga tigbalita, gisyo nga confidential o gubos sa silyo sa pretrial chamber 1 sa ICC niya ito nga November 6, 2025 ang warrant of arrest bato kang De La Rosa. Kapagad lawa, ang kanhisilador nga si Antonio Trillanes, default uban sa mga personay sa National Bureau of Investigation kon NBI, nagpresentar sa media sa iyang giingon nga kopya sa warrant of arrest sa ICC.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Kapin sa 1.6 kamilyon nga pamilyang Pilipino na ang nakaluwas sa kahimtang sa kagabos pinagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon purpose sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Sumala ni DSWD Assistant Secretary o Spokesperson Irene Dumlao, kini nagpapatuod nga padayon ang tabang sa gobyerno aron ang mga kabus ka pamilya mahimong mas self-sufficient o makabarug na sa ilang nga kaugalingon o malikaya na ang pagpasa sa kagabos ngadto sa sunod nga henerasyon. Base sa record sa DSWD, ang pinakadaghan nga graduates sa Porfis gikan sa Cordillera Administrative Region nga mula pa sa 174 mil kapamilya, isundan kini sa National Capital Region nga dunay 141 mil kapamilya, aduna sa kapin sa 129 mil kapamilya sa Ilocos Region, kapin sa 127 mil sa Calabar Zone o labaw sa 122 mil sa Central Luzon ang nakagraduate sa programa. Sa karon, i-assist pa sa Porfis National Program Management Office ang ubang beneficiaryo pinagi sa Social Welfare and Development Indicator aron masuta kung liguna ba ang ilang panginabuhi o abilidad sa magtabang sa kaugalingon.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos balita.
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balita, ilabi na sa ito ang Balitang Internasyonal.
2: Andos balita.
0: Ang diin, kinimusunod ng mga Balitang Internasyonal, giandos ka na ito sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dilikahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tuksan, santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy delisaya nga makagasto para makagulbay panglawas, tungod ang astasan barato lang. Ang astasan, mapalit sinong mga sugi butika. Dari sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
2: Balitang Internasyonal. Andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal, Israel nagtukod og base militar sa Iraq, taliwala sa giyera sa Iran. Samtang Trump, isalikway ang peace agreement sa Iran. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasig Handos, og labiyog sa mga Balitang Internasyonal.
2: Andos balita. Live report.
3: Daan salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Gibutyag karon sa Wall Street Journal nga nagtukod og sekretong base militar ang Israel sa kasadpang bahin sa Iraq aron magsilbing kampo sa ilang special forces. Nadiskubrihan kini lamang human sa usa ka magbalantay og karnero nga nakakita og mga kadingad-an nga mga kalihukan. Diin miresulta kini sa pagpangatake sa Israel ngadto sa mga sundalong Iraqi aron dili mabisto ang ilang operasyon. Kini nga hipanghitabo naghatag karon og dakong kabalaka sa soberanya sa Iraq o gipasaka na ang maong reklamo ngadto sa United Nations. Samtang sa laing bahin, opisyal nga gibalibaran ni US President Donald Trump ang pinakaulahing tanyag sa Iran alang sa sabot kalinaw. Sa iyang mensahe sa Truth Social, itawag ni Trump ang tubag sa tiran nga dili madawat o usa lamang kamatang sa pagdula-dula sa Amerika. Gusto unta sa Iran nga hunungo na ang gera sa tanang dapit sa Middle East ug tangtangon ang silot sa ilang ekonomiya. Apan matod ni Trump, tapuso na sa Amerika ang taktika sa paglangan sa Iran. Padayon karon ang tensyon samtang